0: Mga katrupa, exciting!
1: Kini nga programa, hatod ganin niyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Alas 8 sa isang itong oras sa mga katropa. Imo ang aparte sa imo hanga pagpanarbaho mga katropa or pag lihok-lihok ang premium D3 capsule aron dili kadaling kapuyon. Labi na ko imo trabaho bugat mga katropa. Premium D3 capsule ang tumara. Tungod kini katropa adunay vitamin D3 nga pwedeng pakusgon katropa himuon nga sulido ang imong kabugugan ug ang imong mga muscles. Muna nga energetic kay kakatropa kung ikaw nakatumar o ga premium D3 capsule 30 minutes usa ka mukaon. Ang ato ang premium D3 capsule katropa aduna usab kini virgin coconut oil kon VCO mga katropa na pamatud-an katropa kani adto pa nga pwedeng batukan ng COVID-19. So ang ato ang premium D3 capsule dili lang katropa pagpakusog sa to ang kabukugan o kaunuran na kini usab katropa makatabang kini mo aron nga protektahan ka batok sa makamatay nga balatian. Premium D3 capsule, doon na po tayo premium D3 coffee mix sa mga katropa nga pwede inumon at itong mga katropa na itong adunay sakit o balatian nga diabetes katropa tungod kay ang ito ang premium D3 coffee mix mga katropa na gawa sa stevia ang sweetener na ini. Good pang pampatamis mga katropa. Premium D3 capsule o premium D3 coffee mix, himo ang parte sa imuhang pang-adlaw-adlaw katropa nga panginabuhi o paglihok mga katropa.
2: Bullseye.
3: Mayong buntag diya kang Fresh Francisco Ali Morin. Good morning ganin mo, sir. Lagip na si Tristan Yat Gulay. Kay Sister Miguel Almalbis Romero diya sa Hong Kong. Good morning. Court Rick Libor. Mayong buntag. Katropa na sa pikas linya si katropa nga Dave Hiniralaw. Aron mga katropa sa paghatod na usab o presyo sa mga nagkadaiyang mga palitunon sa merkado publiko. Katunga syudad sa Malaybalay.
4: Live report. Yes, katropa Maris, sakto pa na katropa Marino. Ato na pagyanunang ang presyo sa tuwang gulay. Labi na karon September 21, 2026. Adlaw karon ng Lunes, katropa Marino din. Baguhin lang yun na human ang tabo sa tuwang merkado publiko diri sa Malaybalay City, katropa Marino. So apan atong anunang karon ang foods ang vegetable stall sa likod ng bahin katropang Marie napagyapon ang mga tigtinda katropang Marie labi na katong mga permanente nga nadiang naka stall. So mo kaniya nagkadai ang presyo sa mga gulay di katropang Marie. Chinese cabbage 70 pesos per kilo, cabbage 70 pesos per kilo, kalabasa 20 pesos per kilo, carrots 40 ang small, 80 ang large sa matag kilo ani. Aduna pud sila luyaw nga 80 pesos per kilo, kamatis nga 60 pesos. Siling labuyo, tagsay sinta, tapos kulikot nga green, 100. Pipino, 40 pesos per kilo. Ado na po'y kamote nga tag 35 pesos per kilo. Sibuyas dahonan nga tag 100 pesos per kilo. Sari dayon nga katong mga mixed cut katropang Marie is 50 pesos per kilo. Ado na po sila'y atsal nga tag 100 pesos per kilo. Patatas nga tag 120. Og pitchay nga 80 pesos. Naapoy okra tag 100 pesos. Talong nga tag 60 pesos. Sayuti nga tag 40 pesos per kilo. Og radish nga tag 80 pesos per kilo katropang Marie. Aduna po yung nagkadai ang dahunan sama sa alugbati o ganing kwan katropang Marie, ganing water spinach pita or water kwan.
3: Water spinach. Kangkong.
4: Kangkong, yes katropang Marie. Tag-gis na ang bugko sa katropang Marie. Oo. So bago pa yung kinutlo diay pit gikuan naka diay nakaron sa taong likod ng merkado katropa Marie kaning sa tong vegetable section dito katropa Marie nakatukan sila diay nakastall sila. So mo ka tanon nindot paminawon na bisag pag human ang tabo katropa Marie tapos nangita kang mga barutohon nga fresh sa gulay.
3: Mao na lagi ang presyo gihapon.
4: Kani sila katropa Marie is muni sila ang kwan presidente diay katropa Marie nga kanang weekdays paingon sa Sunday katropang Marie.
3: Naagyan sa permente.
4: Yes, oo. So katong whereas katong mga gakwan bitaw katropang Marie gaanhan ga panabo katropang Marie motos sila murag kan kita sana.
3: Kani nakita na to sa picture mao gid ilang display.
4: Yes katropang Marie mao gid na katropang Marie atong gianunang karon katropang Marie. Oo.
3: So daghan ra man day gihapon so nagtuo ko ba nga kung walay tabo wala gibaligya diha naagi day gihapon.
4: Gawas po ana katropang Marie dito sa itong may observahan nato diya sa itong merkado publiko na po diya sa sulod nga bahin katropang Marie apa naagil lagi siya ipagkapresyo katropang Marie.
3: Pero kanang sa sulod nga bahin kanang ginaripak na daan or ginabukos sa daan
4: ginabukos
3: masyak man ko sa ilahang tagjis nga alugbate nga maragtulo raman ka kuan
4: Nagi di mo makunan ng katropang mo rin, mugi na ang pros and cons siya. Kaya kanak sila, kaya kabayad sila noon, termina na sila dyan. Pero ang nakakuan ng katropang mo rin is ikaw.
3: Kung parihas man na sila, gabayad o pwesto.
4: Pero pareha sila og presyo, pero lahi og quality og quantity. Mo na gina ako maingon yun.
3: Musa may naka, nganong nalahi man. Tanaw na ko, ani katropang Dave, tungod kay kumupalit mong kag isda, hindi nakakailangan mula ka pa og layo.
4: Sakto katropang Marie, oo. Kung labi na akong ikaw, apikin na yung oras, ano bitaw, tapos igaw na lang ka, magtunaw ni mo sa tubangan, kuhan yung katalikod yung kadayo, nana dyan ang mga lamas, yung mga ricados, ngayon mong gusto paliton, ana lang dayon. Pero apaan dito sa sulod, ako nagyumaingon ng good, ako naobserbahan lang ha. Ako gamamalita dyan sa merkado. Nagid siya yung pagka-presyo lang yun. Oo. Di nakaka- lisod makangyo. Kay Kwan.
3: So at least, kahibalo na tanga diha sa likod, nada ingon ani pang display, ingon ani kadaghan. Same ragyapon ito, ragyapon na sa lugar asa ang kanang tabuan.
4: Yes, oo. So gawas mo na nakatupa mo rin mga Kwan guro, mga little days, mga sa Mother Day guro, visit na dito sa katumag ang katan mito katropang Marike. Mm. Napo dito ga pang display po nga katong mga pang wholesale o retail nga mga presyo sa gulay katropang Marike.
3: Naibo ko sa itsura sa mga gulay katropang Dave. Lami kaya tuon niya katropang Dave o.
4: Nakapalis katropang Marike. Kana siya mga pinilian na ginayog katong bago na po nga stock na po nga. Ilang ilata dya mga simana. Oo. Mm. So, mo ka na mga presyo no. So, nag-una nga balito nun. So, ako na observahan dyan. Parang pangyod yun na mahal-mahal gini sili gini ay.
3: Mahal ang sili.
4: Ano ta mag chili bomba bitaw?
3: Oh.
4: 100 man ang kilo.
3: Ah,
4: oh. Ano ko nga?
3: Ang sili? Sili 100 ang kilo? Okay na na.
4: Yes, katropa mo rin. Oo. 100 ang kilo.
3: Daghan naman kayo na. Okay na nang 100 ang kilo. Niya. Ayaw lang i-display kay ibahog man po ninyo.
4: mausan lagi na. So, mo ka na ano ito ang kwan na abridi sila Japan weekdays Japan. So, di mag-ulto mga katropa na ito dyan gusto makasave bito. Okay, makita rin ninyo ng mga suki ninyo sa kanang tabuan. Mag-display pag Japan diya. Tapos, you know, mga makuan namin sila, mahangyuram na sila o mga labi na ganang mga isisiksis ni mo. So, ano na lang, diskarte na lang yun sa imuhang suki ni mo para nga makasave yun ito ka.
3: Oh, basta kahit ganin display, ngunani dito yung maabta na to ha?
4: Yes, katropang Marie. Oh, mogi na, first hand gina ito na nga na-witness siya, katropang Marie. Mogi nga latad yun. Oh.
3: So, kompleto, ang ilang gulay is kompleto yun. Maliban siguro atong gulay nga katong imong paborito, katong pang social ba, mga pang salad-salad.
4: Mga pang kwanto ni katropang Tom, yung mga second kwanto niya, second option to niya, kay walagi.
3: Mga pang healthy diet.
4: Pang healthy diet, lagi ko na hay. Itong mga litos.
3: Pero kini nga presyo sa mga gulay o lamas, katropang Dave, kung ikumpara na ito rin sa ito ang paborito nga palitanan, kay dool rapod.
4: Ako lang gin makunan na ginagit siya mga mukhaan gito siya, mga 20, anak ito 10, muligas gito siya. Tapos ang kwan po.
3: 20?
4: Na yung mga nana nga ka na mga instant pita mo, taas gito yung presyo sa sulod. Kaya maintain man ilang presyo diya. Dito sa gawas, kaya pwede man tunin mo, ay pwede man sila dito mo, musaka o mubaba, dipindi silang kwan, dipindi sa supply, anak ito ka pang mari.
3: Di, asa may mas mahal kung weekdays? Mahal diya sa merkado?
4: Nagyan na, costly gito yun.
3: Mas mahal diya? Marag balik tad man siguro katropang Rusto mas mahal sa merkado kung tara diri sa tong palitanan diri sa may kaning
4: di kaning sa merkado is mo man isa kwan mo man sa sulod ang katong sa tabuan mo tong sa likod.
3: O sa likod gali di sa likod ba?
4: Sa likod you mean mas barato ang sa likod.
3: Wa man tanda kasi nabot. Kana imong mga gipang report ba nga mga presyo sa gulay ug lamas kana diha nga area sa likod ikumpara na to ang presyo diri sa kinidapit sa may simbahan. Unsa ni nga barangay dire?
4: Diri sa may simbahan.
3: Oh, diri ba sa kwan? Diri nga talipapa, diri ba? Kada hapon.
4: Barangay size. Sa barangay size.
3: Oh, kumusta man size. Ang presyo? Different siya?
4: Kwan na clarification ko ito pang mara, 5 din na atbang na siya sa barangay 5 din sa kanang likod nga ni gasoline station. Nagi na sila kwan ka ito pang mara, presyo gaya pang ka ito pang mara, kay kwan na sila.
3: Mas mahal ila ha, diri?
4: Anay yun ito pang mara. Pero, kung mupliti pag ikaw, pahingan ka dito sa merkado, tapos kung gusto ka o presko, dito na lang ka.
3: O diyan, na lang ka. Kung pamiliti, pilang pamiliti ka ron?
4: 15.
3: 15, kung dili lang magbagot-bot ang driver. 15.
4: Oh, 15, kung di magbagot-bot, 30.
3: Ah, dito na lang si Kuan na itong, kisang ito si Tata Dakop na itong sakyan, motor.
4: Oh, kato-kato, oh, pwede ito, kay Wahangyo, mga ito, mga nga, Kuan, dili lang ko, Kuan, oh, may...
3: Makabalo to siya nga taga, makabalo to siya taga XFM ka, librehon ka pa.
4: Oh. Pero... Ay, dito lang sa station lang dayon, tabi, kang manager.
3: Oh, pero maulaw, maulaw ta. Maulaw ta, kay mahal ang gasolina.
4: Mahal ang gasolina, oh.
3: Mura po kag... Mura po kagtagalaing istasyon sa una dito sa Tagum nga. Ha? Pasangin lang ang manager, nangutang o isda, ako gipabayad, ako gipalingil.
4: Ah, wala mapapunta na kautang doon. Si Tom na, si Tom.
3: Mayong buntag ka ni mo niya, Sir Tata Dakop, ha?
4: So, mo ka na, no? Depende, so, kung kwan dyan, kung freshness, hindi mo hang kwan dyan, tapos ka nang gadali, galabi na kay, kanang, usually dyan, galata na sila dyan ko to Tomaris, akong, oh. akong pagkwan, is alas 5, taman, mga alas 7, sa hapon, oh, which is rush hour na siya sa labi ng pangulian, gato mga estudyante, mga government workers na to dali sa PGB, o nagkadaiya mga departamento sa hospital magaling, o daghan mo to mga kwan establishment, so labi ng mga workers na to, mga employee na to, so mas pabor siya dyan, kung hapon na siya, kaysa mo biyahe pa ka dito sa kwan. Okay, another naman po kang kwan na po, another naman po kang expenses para sa imuhang mohang fair ni mo, ipliti ni mo.
3: Oh, nindot. Nakakita akong pitchay o, lami kayo maghihimo o kimchi?
4: Daga nilang supply karon sa kwan, sa kanang kwan. Labi na gid sa atong kwan, gid sa taon na to, dyan karon sila hang kwan, lahang dipot nila, lahang magsakan gid, o. So, mga
3: nipdegoro. Makahimo sa kimchi, ani ba?
4: Makakwanta, makakwan na to ang Korean delicacy.
3: Oh.
4: So, mga ka na katropang marino ato ang mga napan na tala nga presyo diri sa atong merkado publiko katropang marino kung diin kamulog pagyod og display ang ato ang mga katropa nato. So, abot pagyod sila. So, sa ato pong naobserbahan po diri katropang marino is nagi pagkakatapig yun labi na kay rush hour tapos tingbalik yung eskwela.
3: Mm-hmm.
4: Labi na ting trabaho sa ato ang mga katropa nato kay Monday kayo karon alawa. So, dapat full ang energy yun ato. So, ato ang langit ko ang langit nga abtik ta. Layo sa sakit, labi na kay ato ang haze. Gabi kayo, kakuan, kitkis mata, tapos gadagong pagyad. Ita sure, pagkakaroon niya, mag-ulan, munang mag-vision next, tapos ubanin kinipag-inom sa Santon Plus Gold. Para nga labdig atong lawas o likay sa sakit. Kaya karon lisod na magkasakit. So, natropang day para sa programang Bullseye, para sa live report.
3: Salamat katropang Dave, hiniralaw sa imong report. Mao ka to mga katropa, presyo sa mga gulay, mga katropa, das merkado publiko sa likod ng bahin katropa. Diha gyapon sa may bagsakan area. Na diha gyapon display ng mga gulay diha mga katropa. Oh, balik kong tawag ni katropa nga Jonathan, tatong palutson sa katropang Jonathan. Doon na gyapon gulay diha, nagtuo mga katropa nga basta dili weekend, dili Friday, Saturday and Sunday. Walay daghang display nga gulay diha sa likod na anay gyapon. Kay maong rason nga dili kumuanhag palingki mga katropa kay kung di sa sulod di sa may wet section dapit na may mga namaligya di gulay pud og lamas medyo mahal gyud oh medyo mahal gyud lang magulay di so naa dayto sa likod good news na no para po sa mga ginikanan di nga ubay-ubay pud ang members pamilya aron makatipid magulay unya kun duna moy karne isubak na lang sa gulay mga katropa. Ah, ingon ana, inana ang pagtipid, pamagi sa pagtipid, healthy pa kay dili man lunlun nga karne nyo ipakaon sa inyong pamilya. Ah, gulayan na ninyo diha kay aron nga healthy mga katropa ang inyong labi na inyong mga anak.
5: Mm.
3: Adto taon niya palit ko dito nya gulay daghan. Ah, lami kay maghimo og kimchi mga katropa, pangutana mo kaon ba ni sila, masig ako ra puy mo kaon og kimchi. Ah, okay na, nanasipikas din niya. So, ato ang hibawon katropa, ang mga panghitabo, sunod sa 24 oras, mga updates katropa, gikan sa Botas nung kapulis, kapulisan, pinagi ni katropang Jonathan Soriano.
6: Yes, katropa, gamari live drudri sa PNP Malaybalay, nakikop sa mga awtoridad, ang usaka 21 anyos nga mekaniko, nga narakip sa talaan sa most wanted person sa niusang operasyon sa kapulisan. Kagahapong adlawas buntag si September 20, 2026 sa Purukdos, Barangay 2 ni Atoga Ciudad, di ila aga suspect nga si Renz 21 anyos Daniel Lidl partner og nagpuyo sa Puruk 4 Barangay Dalawangan ni Atoga Ciudad katropag Mari. Disikop ang mga suspect ka. O gitconsidera kini nga top at most wanted person sa provincial level og 9 o yung man top 9 sa city level katropa nga mari gitikop ang mga suspect kuman ni gula ang warrant of arrest ni ini sa kasong fencing o kining pagpamalig o pagdawat katropa nga mari o mga o pagpalit o mga butang nga kinawat katropa nga mari pagipagula ngadto sa RTC 10th Judicial Region Branch 46 na nakabase na itong siyudad sa Malaybalay, Katropang Mari, ipagulakin itong Setyembre 14 ng tuwi ka lamang, Katropang Mari, na doon ay girekomendang 108,000 alang sa temporaryong kagawasan ninyo. Kinipian sa Katropang Mari, hulit sa temporaryong kagawasan sa mga suspek. Sa pagkakaroon, aga suspek, Katropang Mari, na-address sa kustudiya sa Malaybalay City Police Station alang sa dugang dokumentasyon, Katropang Mari.
3: Katropang sunatan, kinsay nag-file o kaso ane?
6: Kini possible katropa aga mari aga tong tagiyas butang nagikawat. Complainant jud kay ani man gud katropa mari kay kasawaran katropa mari dili nato makitan kun kinsa ang duso labi na police report ng katropa mari kay nato makita ang wa kanawitang dito sa kwanwara ani.
3: Kay kuning palit sa kinawat nga butang unsa ka bugat unsa ka valuable na nga butang unsa ang gikawat para basihan file sa kaso.
6: So dako-dako gini siguro katropang mare kay kuan man top 8 o top 9 man siya nga most wanted ka katropang mare top 8 most wanted sa provincial level o top 9 sa city level so pabalik-balik na siguro na katropang mare
3: so but pasabot ba ani nga iyang pagka unsa na siya nga mekaniko
6: gini wa apoy nakabutang diri kung sakyanan ba o motor possible motor ni katropang mare
3: no kay kung moingon kag palit og mga kinawat pwede pod mga junk shop ba.
6: Possible,
3: junk shop. Pero kini, lahi po siya. Kanang lahi po, unique po niya kay mekaniko man siya. Kung mekaniko ka, so ay mag-ipalit siguro ka ng mga makina sa kanan. Ligid ba niya? Or unsa ba?
6: Possible, katropang mare, kay labi manggod nga, kung ako, mekaniko man po ko, kabalo-balo mo tago ba?
3: Speaking of mekaniko, mekaniko manggod ka, unsa man sa una, gibaligyaan sa pagkinawat.
6: Wala, katropang mare. Kanara magpaayo niya, ibilin, amon lang pong itaon.
3: Abin ako og kanang baligyaan ka o kanang kinawat niya, balibad rapod ka.
6: Okay, daghan man tawag, daghan man tawag kining makuwas part. So, kaya naman, namay utong parts po.
3: Naapoy ka nang, very broad kayo magod ang balita, katropang Jonathan. Gusto na to, kuhain na lang og dugang detalye na kay para mapasabot na to kay... Mekaniko ramanggon para mapasabot ta to unsa ang gikawat unsa nga parts ang gikawat katropang Jonathan kay dito sa dagko nga syudad do na pud ko nakit-an nga mekaniko na siya shop nya na maligya pud siya og kana mi taong mga chap-chap nga parts sa sakyanan katropang Jonathan. Ingon ana mga chap-chap ba kung kini siya mekaniko ra ni siya nga ordinaryo o na nag-iya ni siya og shop ato na gibawon.
6: Possible. Basta mong warrant katropang mare, kaya dugay na siyang giduso. Reklamo, dugay giduso. Diya, ilargo lang siguro file sa tag-iya o kinikomplainan katropang mare. Morning mga warrant. So, possible, nahitabo eh. Taod-taod na.
3: Taod-taod na.
6: Taod-taod ni katropang mare niya.
3: Basi ko, katropang Jonathan ba, ang reklamo, bato ka niya, wala niya giatubang, may pa iyan na lang gibalik to. Kay, kung ikaw nagpalit ka o kinawat, naman po iuban kung katropang Jonathan, gawa sila kay balong ang kinawat ni iPod.
6: Pero mabantayan lang gudi mo mari katropang mari kung kinawat ang butang o dili labi na sa butang kanabit ang importante kay ba nya tan-aw nimo nga mahalo ni ibaligya og barato sa imo ha
3: sigurado ko karo magud katropang Jonathan di na ta maka judge magud sa mga tawo na maligya or nangawat kay ang mga kawatan kay karon di sakyanan di pick up mangali di ba so wata ka hibalo ba basit na nagdala dito naghato di sakyanan sab unya ka nakatuan og dagway basin mo ingon og ako ama na sa kuan ng kuano di na ako magamit mo na ako ibaligya ana ba ba so dapat iyahan ning giklaro dapat iyahan ning gisikaso kay kani nakita na ko siya itsura katropang Jonathan gahigos mura gini og kanang sorry ha di man siguro ingon nga pang judge pero ang iyang barog ba mura trapahanti ni sa isa ka kuan siguro
6: mekaniko gini siya katropang mari
3: mekaniko gini siya. Intawon, pilara income mga katropa aning magmekaniko ka.
6: Dagko lang po katropang mare.
3: Pero kung dagko sa kanang dagko po ng mga shop siguro, daghan na kang suki. Pero sa gamay nga syudad, dili kayo mong kadaguan yun ang income aning pagmekaniko. Ang uban galing ha katropang Jonathan. Sa isa kadlaw, naa sa isa kadlaw po, dua.
6: kanak pod. Sa pro dependent, aga dependent na tropa mo sa imong area basta nga na.
3: Oh, sige lang. Kuha ilan ning detalye ka tropang Jonathan, unsa pa man ang posibleng makuha nato aning additional details kay para dili kay bro dang ato ang ma-post aning balita.
6: Ato nga sundayan ato ka tropang mo kay ato pa butor atong investigator din kay ilaha man ni sila may ka-file ani so kung matan-aw na to kung unsa gi kawat unsa gi
3: pangutan ano na siya niya.
6: Ang ato ang suspect so ano ito galuko katropang Maris na plane kita garap ganyan atong lang sulayan po na ganiya upang utara unta kay unsa yung gikuha na ni katropang na gikuha so mas na plane katropang nga Maris di piha po ng katungod
3: dili siya mga tagog ka ng kuan
6: statement katropang nga Maris sila atong lang sulayan karon rin sa investigito matres ko ba ni unsa yung gikawat aning katropang o yung gipalit aning kinawat
3: basin o ga sulay yung interview basin o ga pinagi sa tuwang interview. Ama, malimpyo sa iyang pangalan ba kay intawon igura kaning palit din na nya kay balog kinawat dai na. So, kumbaga ang ina ni magud ka tropang Jonathan mayon ka nga ni palit og kinawat, broad kaayo nga statement ba. So, ang kunamali mga kunamagali ni anak, mabuli pud ang mga anak, mas may nang mapasabot sab niya sa katawhan nganong naingon ana, di ba?
6: So, kailangan ka tropang Marik Karotog,
3: Mahapag ko siya. 100 ka ng piyansa?
6: Yes, ka tropang Marik 108.
3: Oh, pero pwede so, man ibagamayan.
6: Depende mo, apply siya o motion to reduce ka tropa ka mare. Dahil na na, depende na tropa mare. Sagara, kung motion to reduce ka, makakuha din ka o magkatunga na din yung bayaran ka tropa mare.
3: Sige.
6: So, muna ito, report ka ron, super ka tropa mare. Mga muna, daan ang tarik ng mga naas ubang na nakasulod din sa PNP Malaybalay ka tropa mare. Napasulto ito, amigo din na ng bahad. Nakasulod isa po na katong nadakpan atong Sabado katropa mo naghapon dito may basupresyon o daan pa mga binirisyon nga wapan na with katropa nga mo rin sa
3: kanang nang bahad ni mo diha nag file man siguro po na o kung ano ni sukol ni siguro na
6: naka-weaver ni so 15 days man siguro ni siya
3: palihog ko og kuha usab katong tuyo na to diha katropang sila to matabangan to si nanay nga gikawat ng taon to iyang bag.
6: Oo, sige, sige, totong ipalo ako rin sa intelligence na tropang nga pare, kung sila ka nga pagabuhato ito, kaya plano ko sudlo na ko itong area karon.
3: Oo, kaya sudlo na itong area dito, aron nga makita na ito, kinsa itong naghawit anang bag, dihag ID ni nanay, taon, kikag bislig ka tropa. Sa ito siya, gabit-bit ang 100,000 kapin nga kwarta, o niya, nangapil lang diya, kadlaong dako diya sa Rollins Bake Shop, di, babaw, barangay 8. Unya, labiyaan lang kadali iyahang bag, doon na nipunit, o kero tag nipunit, gibutang, gibalik dito sa cashier dito sa bake shop gibit-bit magpalayo kawat to yung tension kawat niya makaulaw ka tropang Jonathan kay ang nabiktima dili taga Malaybalay
6: ang nabiktima di po taga Malaybalay ang biktima ang nabiktima ka tropang mura suspect taga gayan yung biktima po taga Bislig
3: pero
6: galagan ng gre
3: pero katong nagdawat sa iyaha nagpasunod sa iyaha unta lang uwa sila'y kalibutan kay kung nasa sila'y kalibutan marag appeal sab sila
6: actually nga kung anong katropang
3: alright go ahead katropang Jonathan
6: sumuna to ang police report gikan din sa PNP Malaybalay katropang Maris diga sa iyo sa Kabuntagod nakatilaw po tag kapilari katropang Maris kay patilaw po sa itong amigo din na kapi no oo pero sakit na yung kapi ako mga kapi ka sakit na siya
3: ayaw. Ayaw inom ana, ayaw inom ana, diabetesun na ba ka?
6: Dili ni maot tong yun na nila, lindot ni siya na kape, mura ganahan ni kanika tropa ang mare, color green.
3: Color green?
6: Oo.
3: Dili ko magkumpiyansa, musalik ra ko sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Oo. Kay ako siyang gidawat ng kape, kay aron niya, basig imbitaron ta, kay mag-Thanksgiving din sa bagong kusina ba?
3: Ay! Day ba?
6: Oo.
3: Doon naman kay kanding niya.
6: Ambot lang, nadakpan na mga nangawat ko. Kasi karo mga kanding.
3: Kay, basinog ka ng oink-oink ang handa. Marag ikaw, ragid ang makatambong diyan. Tubusan na lang tanan.
6: Nagilupin rin.
3: Oo. Sige.
6: Naman itong police report sa tropa. Ito mga tropa karoon. Dito itong mga itong nga palibot. Makita man siya rin adlaw. Pandili pa kita ito katropang mare. Ya, posible pagkaabot sa hapon. Doon ay pag-ulan-ulan katropang nga mare. So, nang itong ligon kanunay, ang atong immune system na magtumar o Santon na vitamin C. Ikan sa PNP Malaybalay, katropang Jonathan Lee, Sukiano, Spokraba, Kapulsay.
2: Live report. Live report.
3: Da salamat katropang Jonathan Soriano sa imong report. Kaloy po rin taon mga katropa. Palit og kinawat. Mo lagi na. Kamo nga mo palit mo og kinawat, sama ra pod nga kamo ra pod nagkawat, makasuhan yun mo. Dili lang ni ingon ani ha, dili lang ni istorya or realidad nga istorya katropa sa usa ka mekaniko. Kanang bitaw mo palit ka kinawat nga lahas, kinawat nga cellphone, o kinawat nga gamit, pwede kang kasuhan gihapon ni ana. Una nga magmatngon kita mga katropa, di tapataka og dasmag. Di tapataka og pamalit kay basin og nakabarato ka na unya na trace diha, oh. Sabi na nang kusog kay mamalit og kanang cellphone nga mansanas. Oh, palit ka unya naara ba nay kuan katropa nga ma-trace ang location. Basin og ikaw ang mapriso unya. Yes nga. Nimpalit ra ka, oy. Hala, mahal ka ay ni sa kuan tag 100,000 biya ni. Unya gibaligi alas imo og 20 mil, palit sab ka. Di ba? Mas mahal pa unya ang pagpalukat nimo sa prisuhan kaysa sa imong gipalit nga mansanas diha. Atong cellphone nga mansanas ba? Ana gitawag pa na sa kong lula og kanang kahig-kahig daw nga cellphone kay kahig. Rismalin Lubido diha sa San Fernando Bukidnon mayong buntag. Good morning. Kuan nay bugnog kabayo diha, ma'am. Bugnog kabayo ka tropa. Ay, raidon pa. Tuwara. Randy Santisas, mayong buntag kanimo diya. Well, bali kita mga katropa, dristong hisgutanan. Pakiready ko sa katong statement ni IPMR katropang Rustom. No, bali ta hisgutanan, magahat mga katropa. No, maka-question ka, kini bang magahat? Kini ba siya? Legal ba ni? Wala ba ni nakalapas sa Blaud Nasud Pilipinas? Unsaon pagbalansi ni ini mga katropa, no, sa to ang Blaud versus katropa kining customary law mga katropa. Unsaon ni pagbalansi, unsay mas bugat mga katropa, unsay masunod, unsay matuman. Muna to mga pangutana mga katropa, no, mga pangutana nato na ba? Kay kung ikaw makasala ka sa lumad, doon natin gitawag ka ng salaon ka. Salaon ka. Usayon ba? Usayon. Unya ka nakalapas man ka, muna nga doon ay ibungat ka tropang bayad aron nga maklear ang imuhang utang or maklear ang imuhang kaso. Inana. Unya kung dili ka lumad, duwa ka kasabot ni ana. Muna nga. Ngayon, ang adili, oy. Iagitan ni og ka ng legalidad. Iagitan ni og batas. Huwag man kong salaan ni nila. So, pag naakas Bukidnon ka tropa, grabe man kung ka colorful ang kultura sa Bukidnon. Nakuha ka na sayod mga katropa, posible nga isa ka sa dili siguro mabiktima pero makahiagom ka mga katropa sa kining pagtuo sa mga kaisunan ng mga lumad. So dili sa Pilipinas katropa, doon natin gitawag nga legal pluralism mga katropa. Unsa na siya? Ngayon ila ang batas katropa sa tribo o batas sa nasod. Pero dili sila pantay o gibugaton kung krimen ang ato ang paghahisgutan. So, pluralism. So, doon naman tayo batas Pilipinas, which is gisunod na sa kataghanan, ugmaugin na ang dapat sundon, unya doon na po yung mga batas katropa, ang atong kaisunang lumad, mga katropa, nga mo po yung ginasunod. Basta kay, dili lang pinatianay, pwede ra madala og hisgot-hisgot, husay katropa, ma-okay ra. Siyempre, kung ato ang tanahon mga katropa, no, mas bugat yun mga katropa ang batas sa nasod. No, kung ang atong hisgutan, pagpatay na. Pagpatay na mga katropa. Paminaw mo. Members of indigenous cultural communities cannot invoke their own customary laws and practices to evade prosecution for criminal offenses. Unsay but pasabot ni ini. At ang hubaron katropa. So dili pwede katropa nga muingon nga tulumanon man ni sa ato ang tribo, sa mo ang tribo. So kami ang masunod. Para dili kasuhan og murder o homicide. Di lang ta mag-file og kaso. Ato alang nigbalsan sila nga pamilya. So, kana siya, tinuhuan na sa ito makaisunan ng mga lumad. Pero kana dili na makatandog mga katropa sa ato ang Blaud sa Pilipinas. Ang tanang lumad katropa, ang ato ang customary law sa lumad, sakop gihapon na sa Revised Penal Code of sa Pilipinas mga katropa. Gila ang batas sa tribo pero dunay limitasyon. Sa IPRA Law RA 8 371 section 15 mismo nag-ingon mga katropa nga pwede gamiton sa tribo no sa ilahang kaugalingon katropa ang justice system nga ilaha ilahang namugna ha. Pero giklaro katropa sa korte nga ang customary laws and practices katropa valid and viable lang mga katropa kung kini dili na to hisgutan katropa ang kini nga kriminalidad pagpatay katropa kung kinabuhi sa tao ang nakuha. So dili compatible mga katropa sa to ang national law ang balaod. So kung doon na gipatay, di na to pwede katropa ingon nga iagi na to ni og magahat kay kana kinabuhi na unya doon na giapuntay batas nga ginasunod sa taas. Mabitaw na nga ato ang mga kadaguan sa lumad na ningkamot nga mahusay kay kung iagi magud og kaso mga katropa, dako kayo og gasto. Ya do na poy makaisuna na to mga katropa nga di pagid kahibalo unsaon pag-file og kaso ug wala na sa ilahang tinuhuan na mag-file og kaso. Kay lagi namulat mga katropa nagdako nga ang gituohan katropa kaning pagpanimalos. Nya kay do na man tay batas nga gisunod. Luoy sab no luoy maghinutdan na mga katropa. No maghinutdan na mga katropa murag dili sab tama nga maghatod kini mga katropa o kagubot dili lang sa pamilya, sa mga involved, pamilya sa mga nagmagahat, kundi ang komunidad usab. No, doon ay kahadlok kunya kini mga katropa, makaapekto sab ni sa dungog sa tuang probinsya, makaapekto labi na sa hisgutan ng economy and tourism mga katropa. No, dako kayo ni oga epekto. So, unsa may mahitabo niini kung dunay mga kagubot no dunay mga dili pa nag dili mga katropa pa nagsinabtanay sa tribo mga katropa. So kung gamay ra ang lalis mga katropa gamay hinungdan sama sa wala nagkasinabot sa bahinay sa yuta utang dunay utang nya maningil nya dili magbayad. So aron dili na siya mo or kaning pamilya relasyon aron nga dili ni siya mga katropa mulala nga muhatod kaninyo sa pinatyanay unya diha na dayon na mahitabo ang magahat no do naman tay mga council of elders katropa o dato sa tribo no nga maoy muhusay unta ana. Kaso lang kay kung wala niyo nagipaabot dito wala mo na husay ang mahitabo magubot gyud no. Kung kani mga customary conflict mga katropa no dunay resolution pagabuhaton, dunay resolution nga pagabuhaton mga katropa, pinagi sa tong mga elders or mga dato, tribal leaders katropa, no, posible nga matuldukan gid ne, no, dili mo abot sa magahat mga katropa. Kung ang sala mga katropa, pagpatay, doon naman tayo kadaguan po nga pwede pa po mukuha na ana. Ang ato mga tribal leaders katropa, pwede po na nila lingkuran. Na ay isa ka panghitabo mga katropa, di sa St. Peter, humana naman, di na nato ibanggit mga katropa, kinsa na sila. So doon ay pagpatay nga involved mga katropa, ang nahitabo, gilingkuran dito sa to ang IPMR. Ato dito mga katropa si IPMR sumbungan, lakip na ang mga tribal leaders mga katropa, katong pamilya sa biktima, pamilya usab sa mga sad-an mga katropa o katong mga sad-an mismo na dito. Galingkod, no, gihisgutan katropa unsay maayong buhaton para maputol ang curse mga katropa, magpasayloanay kay syempre ang kaniya mga dato ang mga ato mga lumad maminaw man sila sa ato ang mga dato, sa ato mga elders kay ato ang mga lumad dako kay ni sila og respeto sa mga elders, tribal leaders mga katropa. So, doon na sila'y paniniwala katropa nga kung dili ka mo respeto, di ka mo sanong, unsay mando, unsay sugyot, unsay tambag sa imuhang elder, ma-curse ka, magabaan ka ba? Magabaan ka. So, muna nakanindot, sab, mga katropa, kung kana lagi, iagi lagi una mga katropa o kapanag-istoryahanay, pag-abot, no? Pinagi sa to mga tribal leaders and elders. Kaso lang, ang kanina hitabo nito sa Valencia mga katropa, ambot nga nung gidiretsyon yan eh. Tagaan siguro siya og kanang katungod ngayon ng buhaton kay nakalapas. Pero sad lang mga katropa kay dunay kinabuhi nga nakalas tungod lang ni ini. Mabaw raman unta ni nga problema. Babayis kalibutan. Daghang bayay man kita pa kag daghan dia. Ya inani ang mahitabo ka tropas, tagu-tagu pa hinuon ka dia. Atong paminawon mga katropa, no dunay interview si katropang Hanilo Armisen katropa ni Bai Irene Pandian ato IPMR sa Valencia City. Number 4 no. Atong paminawon mga katropa.
5: Oh, labi na sa pumasok yung tigpaminaw karoon nga hapon. Ma'am, unsa ato ikalagan, ma'am?
7: Ma'am, di ka balak-an karoon sa mga residente dito sa Puro 4 Sityo Pantaron, Barangay Banlag, Valencia City. Tungod usab sa gikaingon nga posibleng mahitabo nga magahat kay desidido matod pa nga mo magahat ang pamilya sa biktima kinsa giposil patay kagabi.
5: Yes ma'am, ganinang buntag nakatahan na kadawat kita og tahogikan sa itong IP member sa Sityo Pantaron, Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon. Kini kalabot sa pagpamusil kagabi. So, atong usa ka tribal council builders, ato ang nasangpit nga lugar sa City Pantaron, nagpunta ka na to, kahina man ang signal dito, good ma'am, no? Mm-hmm. Dayon, si Dato Romil Masaluon ng ato ang nasangpit na barangay man ato representative sa maong sityo, sa maong barangay, nagpaabot sa iyahang pagkuntak nga ni kanato nga kuntakon po nato ang municipal IPMR sa Municipality of Quezon tungod kay ang katong nasangpit na gituhuan nga magmagahat ito kininakabi sa sakop sa Municipality of Quezon, lugar nga asa gipakontak sa ako ni Dato Romil, pero wala pa nato makontak sa hangtod karon o wala pa say reply ang municipal IPMR dito sa Quezon nga si Honorable Dato Elmer Lilawan. So sa pagkakaroon ma'am, ang atong gibuhat walay kuas nga pakikoordinate coordinate sa atong kasundalungan o kini o aduna na po kita ipang na istorya sa ato ang PNP Valencia o aron sa pagkikoordinate gato kanila o yato lang yahuhag ang tanan ng mga IP members sa nasantik na lugar na amping. So ang sumala sa atong tribal council of builders kay maragong mapagir ko makasaka ni ma'am kay basta inani na gani ma'am mao na gid ni ang amuang tahas isip mga leader sa tribu din ni sa atuang dakbayan ang among mga specialty posible o kasagara mao gid ni ang amuang assignment sa paghusay sa mga dagkuon na problema. So for ma'am sa pagkakaroon dili pa na ko mabuti ug unsa man ang pamagi sa ato ang paghusay o sa pagkakaroon akong giistoryahan ang usa sa ato mga tribal council builders na ang ato mga IP members ditong dapita mag-amping lang kung yan ay instruction ganinang buntag na dili sa sila mubaba paubos din sa bahin sa Valencia City tungod kay ato na lagi gikahadlukan na ginatao nga magmagahat. Pero ang atong barangay FMR, Dato Romil Mansaloon, aning kamot po nga makuntak po lagi namo sa side sa Quezon aron nga mapugnan sa kay mangita sa gidog pamaagi nga masulbad ang maong problema.
7: Okay. So, sumala pa ma'am, pipila na ka mga residente diha sa may City of Pantaron, Puro 4 Banlaga. Dili na ang paggawas da sa ila nga tong sa tagsa panimalay tungod lagi sa hulga sa magahat. So posible ba usab ma'am nga masusduray suspension sa klase na ipahamtang ug mang adlaw dito sa may Banlag, Valencia?
5: Ma'am, sa pagkakaroon ma'am, wala pa sad pud nako makontak ang ato ang punong barangay dito, Honorable Robert Buhi, ang atong barangay kapitan dito sa mong barangay. Usa ka na sa ato ang ipanangkamutan nga makontak na to siya karon noon sa ima aron na masipti usab ang ato ang mga kabataan ditong dapita ma'am.
7: So ang kanibang giila karon sa kapulisan ma'am nga poison of interest sa pagpusil patay ngadto sa biktima, ang kanibang POI karon ma'am mo na tuwa sa Quezon o taga Quezon gini siya?
5: month, ang instruction lang sa ato ang PMAR sa mong barangay, muna na iyang ipaabot sa ato ang ipakontak sa dito. Proud in myself, dili ko makakonform na dito yung dapita man kay under pa man karon sa investigation sa atong kapulisan sa Valencia.
7: Ang mga lakang inyong paghimoon aron sa hinanali nga masulba da kini o mapugnan na ang magahat.
5: Ma'am, ug mga adlaw kay Lunes man, usa kana sa mga una ug mga lakang sa ato ang pagtutok sa maong problema, then wala pa man pud ako nakita ang patayng lawas sa biktima, then ugma pa gyud ang amo ang mga final ani ma'am sa pagkakaron. Ang instruction ako sa community nga mag-amping lang sa gid sa pagkakaron na.
7: Dili po niingon ma'am nga kung magmagahat o kung adunay magahat, pwede ba daw nga dili na lang madalahig ang uban ng mga tao o kato na lang gid ang ilaag yung target person?
5: Mostly ma'am sa tribo, kung halimbawa ako ang nakasala, bulayas ko, dili ma problema tong kontra ma'am kay ang pamilya man mo'y kwaon. So busa bigid siya ma'am nga adunay madamay. So busa ma'am nga kanang mag-careful lang gyud ang mga nasangpit nga mga katawhan nga makaigsuna nato. Dili lang ang IP kundi ang tibuok komunidad sa Barangay Banlag.
7: Okay. Ma'am, daghang salamat.
3: Sumako to mga katropa no ang pamahayag ni Bae Irene na Pandian mga katropa. IPMR sa Valencia. Karong adlaw Lunes, karon katropa ang ilahang tinguha nga makasaka dito sa maong barangay. Aron katropa nga makita ang sitwasyon. Ama, hinabi usab ang mga involved dito nga pamilya. Kay kung patpadugayon pa ni mga katropa, posible gud nga makita mo gini nga magahat. Kay mato pa siyang ingon ha, dili kabalak-an mga katropa nga mulayas ang suspek ngano man. Kung mulayas ang suspek mga katropa, dunay pamilya nga maoy panimaslan. So madalahi gyud mga katropa bisan katong way labot maapil gyud. O mo na nga delikado, hipos ang gidkaron. O nahinaot ta nga kini matagaan gini gu aksyon kay ato aman ang gipairal katropa ang customary law. So nahinaot ta nga kini matagaan usab mga katropa o gakasulbaran pagtubag mga katropa. So unya katropang ni katropang Hanilo iyahan ning tawagan og balik si IPMR Pandian aron katropa nga makuha nato unsay resulta, no? Possible makabalik din sila hapon na kayo. Labi na nga way signal dito. Lami unta ikuyog mga katropa pero sa ingon ani manggod nga dunay panaghusay basta dili ta invited atong respetuhon mga katropa, no? Kay both parties katropa no dunay kahadlok, dunay kasuko. So nahinaot lang ta nga next update ani is matagaan na gyud og sulbad solusyon mga katropa aron nga ato ang mga kaigsoonan di sa komunidad. Kabukiran de sa Valencia o diya sa Quezon, mga katropa, doon na po sila peace of mind. Makatrabaho silang tarong silang mga panguma, lakip na ang itong mga kabataan. Safe sila, mga katropa, sa pagtungha. Atong oras, katropa, alas 8.49 sa buntag. Atong palunsun yung ubang pang mga balita at tunakalap sa 24 oras. XFM Report. Estudyante nga samdan sa pagpamusil sa Bangan National High School, ikonsiderang bayani. Ang detalye, katropa, pinagin ni katropang Cherish Ligid sa XFM Jensen. XFM
8: Report. Gipasidunggan sa provincial government sa South Cotabato ang estudyante nga si Brian Pamunag, isip real-life hero. Human misukol sa gunman sa nahitabong pagpamusil sa Banga National High School ning niaging Biyernes, Setyembre 18, alauna sa hapon. Sumala ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nga gisipa ni Brian ang sospek human makapabuto og pusil dayon miatras o gisarado ang

0: magpabiling alerto kauban ang premium D3 coffee mix ug mamahimong kusgan pinaagi sa pagtumar og Turbo Men Enhancer alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report.
2: Dahil salamat katropang Cherish Leghid sa imong report. Unta lagi ma matagaan na nag-action ni problema sa mga eskwelahan, mga katropa. Unta mga katropa nga matagaan na gini og tuldok, matagaan og action katropa, unsa man nga mga sektor ang involved katropa nga angay unta nga magtuon mahitungod sa mga balaod noon katropa, may kalamigitan sa eskwelahan og mga estudyante. Unta katropa nga mas unahon eh kaysa ning impeachment ya. Sige ra. Eh ato ba katropang Rostom, nganong to amas kito dito? Nganong man eh si Kito nag-eskwila dito, si Kito sa Banga National High School. Si Kito nga. Sabi ko bag niundang tong trabaho kay magnegosyo. Eskwila man di ay. Pero at least nahimong bayani. Samtang mga katropa, Don Carlos Tourism Master Plan nagitukod ang detalye pinagi ni katropa nga Moy Monsanto sa PIA Bukid noon.
1: XFM Report.
3: Gipahigayon sa Department of Tourism Region 10 ang technical review sa Don Carlos Tourism Master Plan itong September 15 hangtod 16 ng tuig. Kabahin sa kalihukan, ang site visit sa mga prioridad ng tourism sites, uban ang Municipal Tourism Office, Municipal Planning and Development Office o Tourism Consultant. Tumong niini nga mapalig-on ang mga plano o programa sa turismo sa lungsod ug masigurong pag-angay niini sa panginahanglan sa komunidad ug mga tumong sa tourism development. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas kina si Jessica Cleopas sa Philippine Information Agency Bukid Nord.
1: XFM Report.
2: Dagang salamat ka tropang Moy. Hoy, mayong buntag diha ni Sir Romy Butlig Osho. Good morning ka nimo diha ka tropa.
4: Good morning.
2: Kumusta man ay mang AOR diha ka tropa? Naagdiri sa istasyon sometime para kapi-kapi ta diri ba? Kape, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold ba diha? Tropa nga Romy Osho. Good morning once again nimo diha. Amping kanunay.
4: Good morning.
2: Good morning love. Karon pa jud nakamata kay nakamata. Good morning.
5: Touch me baby,
2: katropa og lucky winner sa to ang katropa lita ning kabuntagon. Isa to ang lucky sharer mga katropa. Basta lagi kay magburs ay ta share gina ninyo nya naka-public gina. Oh, para makadaog mo mga katropa og 50 pesos nga load or GCash mga katropa. Ayun na nata diri ka galante, ha? Manaa man tay sud-an o wala basta maghatag ta diha og load or GCash. Mamili ta katropa og lucky winner nato. Salamat kay mga katropa sa inyong pagpabilin o pag-uban ka na ako sa tuang programa mga katropa. Ha? Announcement na to mga katropa, well nagpaabuta sa tuang resulta sa katropa leta. Announcement na to alang sa tuang katropa listeners and solid supporters kun class. Aduna kita natunulan na og tabang dayong mga katropa nga unom ka mga miyembro o benepisyaryo mga katropa sa tuang grupo. Unom ka buok mga katropa sa bulan sa Setyembre ka na. Diin na matag-isa na kadawat katropa o 5,000 pesos. Salamat kayo sa to mga katropa. No, nga miyembro sa class, lakip na ito mga coordinator. Siyempre, pinanguluhan ka na sa itong President Sir Wilmore Dagano.
4: No,
2: sa pagsuporta kanunay sa ito ang programang class. Congratulations! Katropa nga Raul Imperado! Nakadaog ka og 50 pesos nga load or GCash. Congratulations once again ha. So far ma'am normal ang situation na dere sa mo ang AOR diha kang Romy Butlig Osho. Ayan. Salamat kay normal ang tanan diha katropa nga Romy. Again congratulations sa tuang katropa, katropa nga Raul Imperado nakadaog ka og 50 pesos nga load or GCash. Paki-comment ko diha katropa para sa imong pa-premyo. Katropa, salamat kay ninyo sa inyong pag-uban ka na ako sa ito ang programa nga Bullseye. Buwanto na ko mga katropa, kaya doon na pa ko'y ka-meeting. Doon na pa ko'y meeting atuan mga katropa. Ako si katropang Marie, usa ka babaya, pandili babaya lang. O kini ang programa nga Bullseye.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Assalamualaikum! Mga igsoon!

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Tung, nagpilay niyo gasolina?
1: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
4: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Nganong man?
6: Nag-inom kong kape ganina. Nihaptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga ka.

0: XFM.
1: Par, pakura tirago ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Sige, par.

0: sa bukan dia. Ya lo bukan nang ini imo merge isa isa nang imo hantil dia.
1: Di ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-alsak bugat.
2: Tong, pagpilay niyong gasolina.
0: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nga naman?
4: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga

palagi, di naiilang sa crowd. Looking good palagi, dating ko bumapalag. Wala silang masabi, humakita na pabate. So

0: Sukat badyot kong pait. Isuluyan na kong inom ning santon vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong paginaw. Wala na kong kasakit akong kuto.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar nga layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
2: Importante nga aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag o gahapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bounded, and government fellowships, platinum accredited.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ingon, ani na siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
1: Karon, Kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Sa imong buhok.
4: Ahay, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
3: Sis, dili na problema, oy. Tanawag galit ko. Di ba? Buha pa kayo akong buhok.
4: Lagi? Taman ra ko sa ibog, ani. Wa ko kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog dali sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Guay ha masulom inyo mga palangga, hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon labing na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan. Kumbati gali.
6: Gold users, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
8: Kung inom na ako, tulog ka pa. Kaya kapanakit man itong ako.
7: Juri, oo, di ko ka ano. Mga nang edad na ako, kung ako nakabati gamit. San itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niyong marag nag-usos di sa akong tiis, diri.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
10: Mag-Zaton Plus
9: Herbal Oil.
10: Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit na katawan.
9: Kaya, para sa mag-inamang pakiramdam,
10: Mag-Zaton Plus
9: Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Zaton Plus Herbal Oil.
6: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
11: Lami nga kung kung saan ang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pag-gabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes ko yun. Paano yun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kamunggay, old soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Nindota sa imong sound system, oy! Paons magkaayo?
13: Ay, siyempre, pre! Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niad to ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
12: Tsadaha, oy! Magpabuhat-sab ko! Asa ganito, pre?
13: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
14: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a symbol sound system and repair shop, battery charging, and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Purok 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numawas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: pasyal. Karon nga tigwang na kayo.
1: Kaya nga pagkabisig to siya.
2: Delete.
1: Ay, di, ay delete. Eh, sa una mag-wala pa mako nang kanang sa to kanang sa purok na kanang mga.
2: Kaya mga
1: kabisig may tawag sa kabisig.
2: Sa ri pangalan na Marek, ikaw may mo yung hudaan ng mga purok-purok Marek.
1: Ikaw kasi ano kay di kami sa purok kay last one.
2: Ah.
0: Hoy, kanang mga taga purok one das eh.
1: Ay, balik tayo.
3: Good morning, boy.
1: Balik tayo dito purok one.
0: Ay, dili. Pero mga Marek, ang istorya anang purok one das eh sa Barangay Rizal Mongkayo gay gibansagan na kaniyo to the Guanta Village.
2: Ah. Ay,
1: mga Guanta Party List, pero hindi ay.
0: Oy, member na sila. Sa Guanta Party List.
1: Okay, kahit lang pagkawason, masin na ngahumak na ilang likod, hindi may manghawa.
0: Anong gibansagan na sila mga Guanta Village, kaya bisag kapait na, alam mo, sulaan kaya puglami.
2: Gana!
1: Yes! Tawaran, apil ka, ana. Kaya takadehat mang ka.
0: Apil ko, kaya niyawa na ko, balik ko sa Purok Tres.
1: Ano, Purok Tres na ikaw?
0: Sa Purok Tres ako, silingan mo niya ni Bunyok.
1: Dito na ka sa Waylami ang sudaan pero nakakwarta.
0: Yes, ay, sakto.
1: Ganun wak man lagi gasolina imong motor.
2: Wala pa man. Si, ay, shout out kang Ate Mili, Rilang Pagwas, so kang Mayor Joke. Yes. Kaya siyempre kang Charles diha. Yes, sa Panabo City.
1: Papa Charles. Okay naman sa 5 liter.
0: And good morning sa mga maring sa atapang batiyon sa kamayong buntag sa mga taga LTO.
2: Aba, siyempre si Karen Deronday.
1: Nangakuangan. Tangi, posisyon. Ay, napangalan rin.
0: Tangi, posisyon.
1: Ay, sige daw.
0: Sige na rin, sa posisyon
2: niya. Ako sa per-president
1: na
2: OIC.
1: Ano sa mga nga OIC siya?
0: Ano sa minin sa OIC?
2: Akala ko siya kayo nagdumala eh. Siya kayo nagdumala niya.
0: Ay nako, good morning sa diay mga maring sa to ang mga Baskog, Himsog, Barug og Snappy kaayo nga hepe.
2: Yes.
0: Sa Tagum City Police Station gani na mga maring impas gud antulo ka basong ang kape ha.
1: Oy. Inyor ba gibiyaan tong isa ka laki didto.
2: Alang alang kape ni me Darya, mura siya ga kuan, mura siya og kaning naga, og kayo kaning gaw-gaw.
1: Tama si Babaw. Naman si babawa man at pailahom. Oy.
0: Yes.
1: Naon sa banto?
0: Gitoyo dito kay kaingon ni Gulser Kang. Bayot. Bayot. Bayot. Bayot. Bayot. Bayot. Bayot.
2: Bayot. Bayot.
0: Good morning kang Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan sa Tagum City Police Station.
1: Sir,
0: morning,
1: salamat sir. Kayo sir sa inyo ang pag-abi-abi. No?
0: Ito mo lang ngayon mga maring. Ito na,
1: busy mo kayo kagod.
0: Ito na abdihan niya ito ang katropa. Okay.
2: Alright! Hello, as kinebe.
0: Kani, kani. Ay, ato pa. Gamay nga portahan ang dako na...
1: Ay, naging na dako. Dako to man ang bisagra maring.
0: Ito ang portahan maring. Hindi naman basta masulog. Kaya doon kabuok. Muna isa.
2: Kana.
1: Ang sa kusina to.
2: Oy, ay, aparador man to, eh.
1: Ay, malain na tayo, boy.
2: Aparador man
1: to. Kanang bisagra ng tanggal.
0: Ay, nagkuha ko bino. Kaya mamijuki, biyata.
2: Ay, be. Sige na. Oh. Ay, magkatago ko na, be. Gusto ko sayaw ta.
0: Manayaw ta?
2: Kanang magsayawan by VSC and Company.
0: Sige. Magsayawan ta.
2: Magsayawan. Kayo ay magsayawan.
1: Masayaw na ta, ano, magmaikman ka.
0: Mga namati ka ang balian sa mga tagamawap at ang inikar ng September
2: 27.
0: Oo.
1: Hoy, siya ay tangi.
0: Hoy, dalaw na mo si Palangga.
2: Si Palangga, oh, di ka bilin ka.
0: Bilin ka.
1: Ako sa kong
2: sabay.
1: Aba, bilin ka. Siya kasi man man siya. Imbi puspon.
2: Ala, eh. Diba? Wag sakay gid siya, wag sakay gid siya kabaw, ha?
1: Narami ta to po yaha.
0: Mo sakay si Palangga, ani digid mahog.
2: Ah,
0: dapat kay gliko na.
1: Lain na mo maring, oy.
2: Ay, grabe, oy.
0: At least gliko siya mo sapay.
1: Ano may pagtutantaran?
2: Ay, lagi kaga, kasi isda pa rin. Kuya, kasi isda pa rin. Ano siya itong balyena?
0: Ang sara siya.
2: Ano rin siya nga rumpi.
1: Lain naging kakok.
0: Ano na?
1: Mura na baka kukok.
2: Ay, magsaya. Abi ba tayo sama.
1: Okay, ingat mo kung masaya.
0: Backward plan.
1: Ano, bukantang ka. Masaya mo na yung ingon.
2: Paano nito? Check.
0: Hindi ka tama.

0: Salamat kayo sa kanta
1: mo. Karating sayaw di ato. Amin ako kita tulong mo sayaw.
0: Siyempre mga igala, katong kantahan nga baguhay lang igala naman. Nga grabe, didli kayo pagkakanta mga igala. Matuto ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Pakusga ang cognitive functions sa imong utok. Inam adlaw-adlaw Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na sa mga parmasay butika ang adolnis mo sa inyong mga lugar. Mga taga-Tagum City, taga-Davao del Norte, taga-Davao de Oro. Ito ang Yes to Health Clinic and Pharmacy.
1: Yes.
0: Makitaan diri sa my door 8, first floor M Central Building.
1: Correct.
0: Do lang sa Mr. DIY Paliko sa Palingki. Mm-hmm. Get the road, pagpapayin mo magugpo West, Tagum City. Doon na libre nga check-up ikan sa Merkules, kanto na sa Biernes. Siyempre, pagkitaan si Doc C. Jenny
2: Drudan.
0: O, pagkitaan si...
2: Palangga!
0: Ang mapalit ka o bugas pangitaasin?
2: Palangging-ging!
0: Sa lapit na apin, advertising
2: lang. Little sand na an, katang bugasan.
1: Ato sa ito, pangayuan.
0: Pangayuan, sila gawa natin, madung ang diri. Okay,
2: bawal na mag-dung ang diri, kaya di mo mangugas.
0: Gani, so...
2: Direk na.
0: Sa gawa sa ito mag-kaon,
1: direk na. Ay, ako na palung ang ninuning.
2: Ah, dito lang kong ang Nuning.
0: Sa Nuning na ito magkaon.
2: Ning, ibalik yung pangalan ni Ning. At least Ning,
1: kapalo ka. Ning, ato ang basoy Ning.
2: Basoy yan ato dyan, Ning.
0: Ning, nanimaw, mago dinok-dok, ngaloy agad ni Naning. Masigo na yan.
2: Sila pa yung mga baksyo dyan, Ning.
0: Mga basoy di, ha?
2: Oo.
1: Sakpa ni mo maring, ang baho maring.
0: Ah, nakadungog ko ganina. Mura na yung tinagulkol.
2: Pangalan ako kanina, Ning. Wapo lang yung gal. Pumunta yung baksyo ni. Ay, siya nagpaksyo si Mama. So, napag-inay niya gabi kay Paxio, man.
0: Sige, bes. Sige, Darya, ang imong kanta na.
2: Sige na, Darya.
0: Kasi pa kanya, mong kanta, jugo niya.
1: Like it, tira naman ang kwan, ay prito eh.
2: Asa?
1: Pag-ingaw ka, kung sisunod, nasilito yun siya?
2: Yeah, kaliyo na biya ka, malmalo ang talagmay sarap, kaya muli nabitaw niya.
0: Gani, ato sa nila ilangan po niya sa Perido.
2: Ato na sa Perido, ato na yung patabangan talag lima dito.
1: Ay, para kwan siya, kanang dili kayo, sulit yung pakanto, atong ihatod sa bakuring.
0: Ano sa bakuring?
1: Sa bakuring ka?
0: Ayaw kay... Narabay bakuna, nakitaan
2: doon. Oy, ay, sana, asa may mal, nagkwara ba, yung arba silinlindring, mamuanak ko dyan, dan adyo ko anang anang berido ha, kay gusto nyo kumutan ng anak.
0: Oy, silinlindring?
2: O, anan siya.
0: Ay, kami akalin, ubanan ka na mo, Lin.
2: Ay, isa nga, gusto nyo kumutan ang anak, kay gusto ko ka, mga kwala ka na, kwan ko na amay, sana na, natinga daw siya.
0: Na-intriga si
2: Lin-Lin. Na-intriga, na-curious daw siya. Ano lang ka na ngayon mata ng mga laki.
0: O, muli na mag-inadi. Mag-inapugan si Lin-Lin. Mauli sa aming Pilipinas. Ang bino rin, ha? Yung ito, kalimti.
2: Ano siya yung kwan ito? Kato nga, G&B.
0: Masay meaning ang G&B?
2: Kwan, Diyos, o bahal.
0: Ayaw, anak, Lin. Ayaw, anak, Lin. Naandag na may ano rin, na pura na may anang mga bahal diri alin.
2: Diyos, o bahal, o G&B.
0: Patilawan po, siguro may okay ng kwan. Uy,
2: naadi daw yung kwan. Kala nga black label. Hindi ko man ibang inong kay mag-black-black ibang bayanaw.
0: Len pa...
1: Saan mo na yung mga imanana niya na, uy?
2: Dami, stitch side mo daw eh.
0: Sige lang kay...
1: Para si Maliko, saan mo na siya mga imanana?
2: Mo na yung imanana mo ni SM. Sikit na mo, tawag na sikit.
0: Sikit?
2: 65.
0: Sige lang, kinagulit.
1: Nabay, sikit din ang 65?
2: Dikit mo na siya.
1: Kada yung 69, layo naman kaayo.
2: Kada siya, sambak na yun na kaayo.
0: Then, ay nagulit ni mo rin, kambiyaan lang ni mo na may bino o ka ng kuwan, TS...
1: Okay rin sa Carlos,
2: uy. Sa TST?
0: Huwag ka ba lang TST?
2: Ala, saan?
0: Kaya nga, tuba sa gultubig.
1: Ayaw na, delikado. Delikado ang porit, ano, mami?
2: From A to Z, manaw, eh. From A to Z, manaw, from A to Z.
1: Naisan siya na
0: naman, oh. Kasi na, vitamins na, vitamins.
2: From A to Z, from A to Z, rin.
1: La bright financial
0: ay. Gani, pakatago sa pakatago.
1: Ay, marin ni pangsyon marin.
0: Ang unsa?
1: Ang iyang utko. Ano ba?
2: Ay, ano ay. Daka ba siya klase mga bayot, 5 in 1.
1: Ate, ay.
0: 5 in 1.
2: Kwan, usa ka baso niya, kalima ka babalik-balik sa kasili.
0: Hoy, dapat mag-iyon na dulta sa CR.
2: Okay. Okay.
1: Magkwan na eh, magbaon ni kagano'ng kwan. Kasi tawag
2: ka na. Kala nga mag-reappear ka.
0: Kana kanang ba kana
2: kanang
0: bata
2: ka na. Bata ka na.
1: Pwede.
0: Kasi gawin naman tama ko na kayo, makapaluod naman ang
2: mga... Marami na ako.
1: Pasintabi pa sa mga nangako na, sorry kaayo. Hindi naman ko si Master, kaya hindi kayo yung mga kwan. So, paano ko na si Ermokta, manggundi siya, oy?
0: Ermokta. Kung sa'yo, Ermokta.
1: Bakit na-invite yung mga ganyan tao ko?
2: Mga napakaluod naman yung mga
1: ganyan. Napakaluod naman ganyan, mga tao na ganyan.
2: Ay, sige.
0: Sige, mga katabi, sabay kanta di ha. Kasi ingon niya, kaya wala ba ako yung monitor diri, wala ko yung mabasa ng mensahe.
2: Si Lodzki, ano si Lodzki, oh. Si Lodzki, oh. At alam niyo na respetuhan si Lodzki.
0: Salamat sa mga viewers. Pila na may viewers niya. Ito ang i-share po niya mga maring ato ang live today. Aron nga rekan po yung mga
3: yes.
0: Maguba ang morning. Correct po.
2: Okay.
0: Sa mga taga-kuan di ay mo kalimot kid mga maring. Oh. Kalimti na lang inyo ang mga love life. Ay kalimot karong September
3: 27. Oh, yeah, at
0: makita amin nyo dah mga maring, magkita-kita tadi sa mga barangay Andili.
2: Yes. Andili, Andili, Andami, iya, iya, oo!
0: Aba na mo si Bibot.
2: Bibot, Bibot, Bibot, Bibot, Bibot, Bibot, Bibot, Bibot, ikaw akin, Bibot, Bibot, Bibot, Bibot, Bibot.
1: Ana pa si Mitch Yorong, hi Maring, si Master lagi kay ang siksi kayo ninyo.
2: Ah, Mitch Yorong lang.
1: Pero wa, siya ay buhok.
2: Ah, Mitch Yorong, ay si Karakara Mitch Yorong kayan. Nadugay na naman ako gado mo, di anay ko ka na ako, Benchor.
0: O say, o sa ko na ay, o say,
1: anay si Jack Puno, ay shout out kang Clarin.
0: Pabirin na ko na nga ni Wave.
1: Nani si Clarin, di
2: ay, di. Alamagay si Master Poke, Master Poke, pasok!
4: Good morning, boys and girls.
0: Ah, sige kanta niya, be. Sige, be.
1: Ah,
0: wala. Wala i-request. Kaba mo sila mga dito mga kanta?
1: Shout out ka dito, chef sa Aglayan, Malaybalay. Salamat, happy Monday.
0: Hi, kama Josefina. Tinanbunan, good morning, yeah. Mga Josefina. Good morning. Sa mga taga-bukid doon, hello. Halos, halos, halos.
1: Upone master kay Miss Lightgood ang langaw ba?
2: Kisa yung ngayon.
1: Si Alvin.
2: Si Alvin Gook.
0: Nakabalo ba kabin nga?
2: Otros ang bayot.
0: Nakabalo ba kabin nga? Nakabalo ba kabin nga? Nakabalo ba kabin nga? Nakabalo ba
2: kabin nga? Nakagayin na nga slide bin.
0: Kale. Kisa na?
1: Kaya malik-balik ka naman na hindi.
2: Malik-balik, parang panit.
0: Bro, na panit siko.
1: Shout out sa Camotes Island.
0: Aba, wala
2: mga mga... Oye, mga taga-Camotes Island, diyan sa...
0: Pit na.
2: Parang sabi sa'yo, Cebu, siro niya siya. Bohol. Diyan na na, malaki na rin na, diyan na pit na. Camotes Island, kama na sa Balanghoy Island.
1: Cebu, dili Bohol.
2: Cebu na, Cebu?
0: Cebu.
2: Ha?
0: Cebu?
2: Last meeting mo to? High school meet?
0: Baba, di ay?
2: Mama, pisa ko may nangunta na, ha?
0: Asa na bitang palit ni?
2: Sa ilang palangga o sa mga butika, parmasya, sa mga lugar, alam mo nga doon sa layo, kay Daghakay, Roro, Bells, papaka niya mo.
0: Wala ba rin ilan na yung palagingging?
2: Bukas na rito.
0: Ano na, kanta, panggala. Giganta sa pinakabanggitan ng kanang Ermoxil sa Davao.
2: Ermoknap, Ermoknap.
0: Ermoknap sa Davao?
1: Grabe ni Ermoknap na yun, hali
2: ah. Sige, Bon Albi.
0: Pili, kung iro ka be, on sa ka nga bread?
2: Half German, half Cypriot.

0: Ayun, ano, wala pa. Sige, lip sync.
1: Lalagyan na mga katangan. Karaoke. Napasabasa mo sa inyo ni Pangka.
2: Grabe. Nang-tood yung kong imotong tingin ng master.
0: Ngawan galing ko.
2: Ngawan ko na inihawad mo, pinagalit nga. Ang iyan tingin ko ka na pinaugbok man.
0: Kasi na may karapagapot yung sa Nermok Tatsu eh.
1: Salamat to, Ral.
0: For the good times, karaoke, baby.
2: So, ang demo request sa balik-balik, yeah, balik-balik siya.
0: Sama niya.
1: Don't look so sad.
0: Pamorit yung ganina.

0: ang lucky ka kung imo dinan mo gahi na may ganang og turbo aron nga si Mrs. D mabalaban kan pare. Ah. Kasi mo lang permi mag turbo na matag dulog mga mare.
1: Yes. Yes.
0: Kung nakaila mo ka og turbo ang imo hang gibit-bit ingani oh.
2: Aba. Santing kayo.
3: Murag kawayan nga kanang hinom.
0: Pagtik anang murag kanang kuan maring kanang
2: murag bagakay nga naugbog sa buko-buko.
0: Sunod nga awit, mga igala, ang kanang tagami ko, ano rugby ka ng Don't Ever Go.
2: Aba, inipirig-pirig.
0: Yes. Don't Ever Go.
2: Kani kaya, wala, pakita mong standard niya, kanang maborito ni mo, kanang my why na siya.
0: My why?
3: Usahay ka na, katong
2: pinag-i-ay. Sige. May, atangan na mo na, ha?
0: Atangan na mo na.
3: Atangay, pasposi.
2: Okay, tagayin na rin doon ng rat.
0: Tagayin may doon ng rat, be. Kana mga karaan niya ng mga sinata.
2: Sada, don't ever leave me.
0: Yes, don't ever go.
2: Don't ever go, bye.
0: Ito sa ito ang mga senior citizen. Nga, ito ang ikatagbo na ito karong September 27.
2: Si Ate Ismaila.
0: Good morning.
2: Si isa pati isa.
0: Kang Philip Feliciano. Good morning.
2: Yes, kana.
0: Boys and girls.
4: Good morning, boys and girls.
0: Opening?

ありがとう。

0: awit nga maringa. Katong katahang murang nagpislango nga magaganta tudto kada to pangayalan sa Santon. Yes. Plus coffee mix. Tapos ga ang cognitive sa inyong imuhang utok aron nga dali kang makahinumdom, dugay kang makalimot inom kada adlaw mga maringon. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix papalit na sa mga pharmacy butika nga dalhin mo sa inyong mga lugar. At yung oras mga higala alas 10:50 na sa buntag. Gamatik yapon mo sa pinakadidling nga programa sa radyo kaya ang
1: Kung Ako Ikaw.
0: Muna pa tayo 5 minutos nga mag-awit-awit mga maring ha. Sa mga namati alam diri asa nga mga brother stations.
2: Ang dami niya rap o Born Free lang. Born Free.
1: Hala ko yung bukan tangigan.
0: Tagay may Ralph.
2: Patigwa nga.
0: Go ahead Ralph.
2: Born Pre. Born Pre.
1: Go Ralph Rat. Go Ralph Rat. Go Ralph Rat. Go Ralph Rat. Go Ralph Rat.
2: Si Lord Chavez.
0: So ato sa
2: taga... Lord Chavez Ralph.
0: Atong taga...

0: pak mayang pak korong-korong dia ay bisa gawala na borog yapo no
1: takigan ay kalimot mga igala ha sa matay karon ako niya mga igala tungkol sa init nga panahon ay nako taas ang mga porsyento sa pagsaka sa mga blood pressure man mga maring ang imuhang blood sugar level kay Berman karon
0: yes.
1: Matay karon niya dinay kaon dito kapit dito kapit dito dapat imidinar nga nasa normal ay imuhang blood sugar level
0: yes. Ito
1: daog
0: yes, Santo na Plus Gold.
1: Yes, Santo na Plus Gold Herbal Capsule.
0: Kana, okay.
1: Doon ay isang cup nga, unsay na ibang
0: ulo. Ay, wala yun ay mong kabalo. Ano, una, ang palaya.
1: Ha?
0: Ang palaya.
1: Ang palaya, ikaduha.
0: Sa mga ikaduha.
2: Espirulina.
0: Aba.
1: Ahos.
0: Ahos,
1: lima mana.
0: Agas.
2: Sa may English ahos.
0: Mangustin, na ay mangustin.
1: Mangustin?
0: Nyara,
1: in-English sa ahos?
0: Sa mga ikaduha.
1: Parang garlic.
0: Garlic, Diba, o, sa paman.
1: Ang ikalima.
0: Ang ikalima, saan ba?
1: Ang kamunggay.
0: Ang kamunggay mo nagitabag o ganing horse radish tree.
1: Oh, ba di ay?
2: Asa may kamayo
0: niya? Yes.
1: O, say radish
0: tree. Daka na radish tree na siya. Horse radish tree. Alam niya, ang moringa, alam mo na siya ang scientific name. Moringa oliperang. Diba?
2: So ang iyahang,
0: miracle tree. Daka na siya
2: pangalan. Ang iyahang pangalan yun niya.
0: Moringa olivera.
1: Masa ba kayo tinuloy ng pagsulti? Malunggay o kamunggay?
0: And there's a lot of names and that kind of vegetable. And you better watch out and you better not cry and you have to the right to remain silent and NGC will be used against you.
1: Excuse me. Do not accept if cell is broken.
0: Don't forget.
1: To remember?
0: No.
1: What?
0: Smile before you open.
1: Ay, nako mga marin.
0: Maganda si Rita,
2: Lang yung ating anak, kung yung marin, magkabugo.
1: Sa tuang pagbalik, mga igala, ito ng kataon, uban pa nga mga gusto nga mga kanta. Apan sa dibang balik, may human lang, aling pipila ka mga pahinom-num, kung dilip, may magkalimot. Kini ang XFM!
0: Excited!
3: Kung mamino ka sa
4: XFM.
5: Sa una, huwag yung kayo, yap!
6: Wow!
5: Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
7: Wow!
5: Napag-iguyoyam! Lisod po, nung mamayot ko.

0: Email responsiblegaming@agcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka-akta ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukat sa humay, o sinaw bagayon ang tipasi ini. Makaminos bagayon sa 30 ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamitin sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani. This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: sunat tagi ka ni Rockset nga luyos mo ang balay nga nagtitahan nga gamay la Rockset no? So, it's a very love. Tama ba? Tama to yung kanta no? It's a very love.
1: Isang taong si Pangayo ka nga ba si Smutilla?
0: Ha?
1: Itong tindahan po dahil si ito
0: si...
1: Si... Lucy.
0: Si Lucy.
1: Dito si Ro... Si Lucy o si...
0: Si
1: Rockset. Silingan na sila?
0: Silingan na sila. Luyo na sila.
1: Sila ni Josephine Cagata.
0: Kana.
2: Ko tuloy yung ila, oy.
1: Asa na pinta ila, ha?
2: Dito mo atbang sa basketball lang.
0: Dito na sila kung ano, Josephine.
1: Kitang kitawag yung lagpaking, kinsa man na.
0: Katong hapin daw ko labayag bato.
1: Karon, kaya pa rin mo sa labayag bato.
0: Wala na, kaya pala dito. Atin house na.
2: Dira ay kayo, nalubong mo siya, oy. Ayaw ka kalagol. Ayaw ka kalagol ka.
0: But anyway, dito sa mag-iskot anak, no? Kahit kwan, malulog ta.
1: So balik ta mga igalas to ang programa. Kung ako ikaw.
0: Yes.
1: Ako gaya po ni mga maring ang imong amiga karon sa kanginan nga grabe kayo pagod sukat may labte Benjamin kayo
2: di ay
0: kana
2: ikaw ka na wasak na wasak di, na
1: man kayo mo si Edgar good mga
2: grabe ayun din line up na makadilakuan ko si Edgar
1: mao ba
2: oh gagangkaan
1: so ba kayo
2: sige ano naman ito maring gagangkaan ayun ba
1: Ako mga ikala, 7 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag.
2: Yes!
1: Kapag yung pinakagwapa dali sa Tagum City, walayin ako si Inday Erika.
2: Kailan niya po niyong iyaan sa kanunahin panabagay ni si Tia Daria?
0: Yes, as useless, ang inyong master sa mga kagwapa. Alright, master na ito rin eh.
1: Doon na pa tayo mga oras, pipila na bilin nga mga antak pata mga ikala. O siyempre, ganito ang pagbalik na pina-optic. Hatod ni kanato mga maring sa Turbo!
0: Yes!
1: Turbo! Yes. Hoy, lakan ang turbuhan ko ni Edgar, no? Kanang masakiig, dyan ko pagka-ogba.
0: Alam ko eh, maingi pagkasampakiig ka dyan.
1: Alam nga.
2: Ay, nangutahan na maring bang, kanang turbo daw, manginit daw yung lawas.
1: Lain po, damog na.
0: Lain po, damog na. Manginit, pagit na.
2: Nangutahan na kasi sila.
0: Eh, naman lang siya, ikuan, kabawas ka, ogmaka. Maman na siya.
2: Pag-action lang init eh.
1: Ay, kabulo ka, maring.
2: Imbis kay babae, lang pahimong tanong.
1: Oh, laki. Okay ra, oy, basta ka di mo reklamo.
0: Oh,
1: ano
2: siya, pang babae lang. Ingon, pang babae lang daw.
1: Ay, maring, ginagamit din yung turbo kanya ito sa diwalwal, maring.
0: Mao ba?
1: Para mga bante sila, maring, kay...
0: Unya.
1: Namay kay isa, maring, mga... Nangabante, may dito, ano? Itong nananil pa ko, ano, diyan sa may... Diyan sa nabunturan sa tunnel ni Mirka. Sure, tinood ni.
0: Anya.
1: So, karon nabilin man among mobile.
0: Mobile niya, yung silsil.
1: Oh, yung silsil, nabilin man niya. Wala ko yung may kailalag rock drill. Niya kay, nakita kami na matsing man maring. Murag bilahan sa...
2: Oy!
1: Taka GT.
0: Anya.
1: So, kayo sa nakudima sa mamalikta kayo. Wala may kailalag ako na matsing, sayang kayo. Ay, alam.
0: Ay.
1: Tumanggal bitaw ko sa kuang kwan maring kanang akong zipper. Kijo pa na ako ng wall sa kuang maring. Ano nga guba lagi
0: mo? Mura ama, bigay mo ni mo wall ang imong taba dito.
1: Wala kay namo
0: ko. Ang turbo ala, wey. Nakakalagat ka tumani na manalagat sa maring.
1: Sus, ma ba?
0: Oo. Sa mamay na usan, natiwa, dapat ito na sobe.
1: Tiyos ba rin niya? Nakasapot man ko ma rin kayo.
0: Anya?
1: Nagkinawatay man sa mga bulawan. Namin nabilin isang lalaki, birahan doon ako ma rin.
0: Ang birahan mo?
1: Birahan ako sa sige, gahiyo ako, ano mo.
0: Kasi yung anaway.
1: Wala nang turbo ma rin kayo, hindi nakakabulo mamili.
0: Awa din mo, yun kayo, katapit ako ba? Ako ba na lolo mabitaw?
1: Oo.
0: Anya? Nakakat sila? Ana, wai mo doon si Rina, kaya nakaturba mag-jir-jir si Rina.
2: Anay na ito, oi.
0: Wala ni si Rina, oi.
2: Ano pa si Mitsurong, bakit basa-basa mo, di po mo managan.
0: Bae, Mitsurong, ikaw.
1: Sige, dapat ang tapit, ano to?
2: Shout out kay Master Inday.
0: Ay, Mitsurong, ikaw ha, ba? Makita lang, ikaw lang, pigtian ka na ko rin si Mitsurong, yun.
2: Taga Jiminay Village, uy.
1: Aba,
2: wala na si Rio Dia.
1: Asa man sa Apokon, sa Jiminay Village, man, Apokon man siguro na.
2: Ano pa si, uy, si Ray?
1: Sige sa ngari.
2: Si Ray ngari.
0: Si Ray Alinton? Ray.
2: Request dahong laya para kay Ali Vicente.
0: Bakit sa pala si Ray Alinton?
1: Yes. Wala ba ito? Live tama rin? Anari ito
0: ang
1: live.
0: Good morning mga marikoy. Ang bigat la. Upgoing naman si Ronesha?
3: Good morning, boys.
2: Good morning, mga Marikoy. Paki shout out dere sa Prof. Chris Camansi, Sambong ni Corilla.
1: Aba, mga taga ni
2: Corilla. Paki kanta daw ko ana sa Matod Movie kay maminaw si Papa Biling.
1: Gihag, ala si Papa Bining.
2: Oh, Biling, Biling.
1: Ah, Biling, so gihagit ka tayo na, Master.
2: Carbon.
0: Si Papa Biling.
2: Carbon og si Prince si Francisco.
0: Aba, may sa Matod Mo?
1: Matod Mo?
0: Ay, Bing.
2: Ngayang kumpare si Tia. Nga si Tio. Si
0: ano mo nagbasa niya ba? Yung pagkuhan ba? Doon patanay mo mata niya.
2: Patintaasa, oi.
1: Isa na si Tio, si Doy. Yahang o yuan?
2: Kumpare, kumpare daw sila.
1: Kumpare yan si Tio, si Doy.
2: O si Mare Waning.
1: Ah, si Tia Waning?
2: Kumpare, kumpare niya niya.
1: Sigaw sa mga ni Uncle Tiborcio, Bing.
2: Nakapos si Hanilin Abrio. Pating maya. Kode sa akong mga pariente sa Purok Noibe, Karkur.
1: Hoy, sa Karkur!
2: Asan
1: na lang Benito.
2: Adi, ay? Yo, Corilla. O, condolence dahil sa pamilya sa buwang angko nga si Tibor Carbon. Nakasalamat ba yun?
0: Alam mo naman, siya si Bukal Gabri mo. Kung ano yung magpakuan, magpay.
1: Bagong.
0: Bagong, ha. Sige.
2: Is your master kay maglisod ra baka human ang isa.
1: Aba.
2: Kantor mo daan.
1: Kantor mo daan.
2: Nakabalo ko kay dito ko ato.
1: Taas na ni kasasiyan si
2: Dito ko sa katong mga sundalo.
0: Oy! Bantay ka sa mga
2: si Monsieur Rong siguro itong isa.
1: Asa ato?
2: Kaya nang siya, hindi, kabalo ko anak kay Israk Taman, ingon niyang asawa. Oo, ay dito ko.
1: Hala,
0: hala.
2: Ay dito ko ato may mga sundalo.
1: Sa kuan sa Robinson?
2: So pinak siya ato di ay.
1: Hello, eh siya siguro itong gitos lock. Ikaw doon ko nga bruti yung gamit.
2: Siya siguro itong si Kwati Gaw.
0: Aba, sige, sige. Yan ang istilala kay mga tasan. Sa mga nga nagagawin ko sana.
2: Atlog magkabakuyawan. Atlog magkabakuyawan.
1: Okay, awit. Atlog mo.

0: Salamat kayo. Grabe.
1: Salamat. Dawata kini sa akong putyukan.
0: Na, nakahila ko eh. Ah, ah. Paso akong dila. Na, naipit. Ah.
2: Nakainundom ko ang mga kanta man na itong kuhan pa ko. Baka doon nabata ko kani adto. Kana mga karaan yung kanta mga maring.
1: Kaya pa ilan mga tumaring?
2: Mga kuhan pa kuhan ito? Mga 40.
1: Ha? Tiguan na ginay na kayo ng kanta na.
0: Huwag na ginay kayo na, no?
2: Kahit na lagi maring, oy.
1: Ay?
2: Di bungot na ganyan ka maring. Ngayon nga si Edgar nga, agasas mo ganyan mong bungot, oy. Oy!
1: Alitin na itong arang kuhan, reso nga ka itong mga lingin mo, maring, nga itong ananakon lang ni mo.
2: Ako maning ipabaga, maring, kay akong gisundog si Ivan Polonan ba?
1: Ah, di ay.
2: Ngayon mo baga.
1: Ay, masundog po ka, mabahin mo ka speakers.
2: Ah, di ko eh. Tama, no? Yes, balin na si Ivan Polonan.
1: Balin
2: na si speakers, oh. Ay, di siya, okay, ko malista.
1: Ah, ayos ay, ayos ay. Katong nalista na, ipalilit gamay ang itong lahat.
2: Alas 11:17 ang oras, mga higala ka na pagwiwi sa oras. At hindi ka nato may gala sa Vision X Plus of Gel Capsule. O sa iparing larap at pasultion, aron nga makita ang maabot ang ibang mga ambisyon, dapat din aprimiti mo ang vision. Inom ka adlaw-adlaw mga maring o
0: Vision X Plus
2: of Gel Capsule.
0: DM.
2: Doon ay lutein?
0: Beta carotene?
2: Doon ay sayasiyasantane?
0: Aha.
2: Panuhak pa na mga pulong lisod, man litukod.
0: Lisod kayo eh. Basta kayo nindot kayo na siya.
1: Utsa man ang kuwan maring day.
2: Ano mga vitamins sa mata?
1: Utsa itawagan mga scientific name nila?
2: Yes.
1: Hawkins yan
2: ah. Hawkins, utsa yung scientific sa Malunggay?
0: Kuwan, Moringa oliferacea. Si.
1: Sa kanang si Mangustin.
0: Kay si Magagnisi.
1: Ano? Sa Mangustin Master.
0: Kuwan, kanang ah. Queen of all fruits. Kuwan siya, mga Garcinciana. Mangustana El Santon.
2: Oh, na queen of all fruit.
0: Wala siya, king of all fruit, ang Darwin. Ah, Dorian.
1: Ayun, wala naman ito, no.
2: Anong pinya?
0: Darwin.
1: Kami pinya. Ayun, kaulaw na tawa niya.
0: Sa tayo niyo?
2: Ang pinya, ang saman ang pinya.
1: Ang saman ang pinya.
0: Kwan, dangan mataha, panita, katula.
2: Kabalo ba ka ng pinya, marim mo na pinaka, pinaka, pinaka inahan, pinaka, presidente sa mga Marites.
0: Marites,
1: ah. Ah, di ay.
2: Nagmata.
0: Kaya ka magmata na.
1: Okay, masipiat ka na ng istorya. May ispandahan yun ka.
0: Oh, correct.
2: Iwan yun ka na eh. Panabi yun ka
1: na rin. Ano pa si Mary Joy Crismundo Porminto. Good morning yung tulong.
2: Good morning sa Demodang Isa. Good morning ni Muria.
1: Kulipo ka ba yung niya, oy.
2: Good morning sa Usa. Kaisa naman sila Timaya.
0: Kaisa naman. So,
2: good morning ni Muria Usa.
1: Ah,
2: napailang injury ah, so... wala naman. Uy.
0: Katay siguro niyo na diagdua. Oy.
1: Katong matok mong ay to request.
0: Ha?
2: Masama to isa ka request niya.
0: Asa man to?
1: Katong isa.
2: Asa man to siya?
1: Asa man to?
2: Ako nila kumabasa diri kay hinay akong nay.
1: Pakikanta ko dol sa matod mo.
0: Mama na oy.
2: O man to.
0: Tasa ni wala sabi.
1: Ang isa mong god.
2: Ah, matod nila na pod.
0: Matod nila?
2: Matod mo man kato. Matod nila san.
1: Okay.
0: Sige. Ang
2: susunod sa kong ang Diyos, nakita na akong beautiful eye.
3: Ayaw
2: niya. Oo, di.
0: Ay, bang.
1: Si Angeline Gonzalez, siya ako kang Kuya Ralph.
0: Ah, bang.
2: Kinsa ni siya, Ralph.
0: Ralph, kinsa na.
1: Pamatod eh, o Kuya.
2: Kinsa mo niya, Kuya-Kuya, dari Ralph.
0: Uy, Kuya-Kuya, tuwan.
1: Kuya-Kuy, Kuya-Kuy.
0: Last star.
2: Aba, gitinungan yun niya.
1: Ang dito ni tayo ang one run ay. Kanama ko si Angeline.
0: Dolly on.

0: Grabe kita noon magyod.
1: Poslan man eh.
0: Ana pa si Mary Joy pakikanta idol tanini himayang na unlak.
1: Di na ko mo. Tama na pa kanta na. Tama na po.
2: Ninyo kadali
0: ang. Sino mo magunang idan ka nang turo-turo mo magunang siya. Prani mo ang kanang kantahan.
1: Magdrama naman ta. Magdrama naman ta.
0: Wala pa. Painti pa man.
2: Mga bats na mga bats.
0: Oo. Iyan mo mga bats na.
2: Tag-asa mo ni si Mary Joy Chris Mundo Permento. Salamat kaayo. Tigaw sa mo ni Kuha ni Dario Permento.
1: Ah, jadi permen trim lah sah, permen one, permen two, permen trim. Ada sah permen four.
0: Asa, seprotesan, tiga macam ni ya.
1: Asa lah si.
0: Permen two.
2: Permen, apa dia protesan dia?
1: Oh, nama gua tu permen one, permen two, dah. Isu nama permen trim, permen four. Ada mana sih?
2: Tidak permen trim itu lagi anda tu. Di sana sila parinte.
0: Si Chris mendaeni.
2: Kesan ngah Chris.
0: Mundo.
2: Abi nak si Chris ladi.
1: Lah. Chris. Nak nak.
2: Who's there?
1: Chris Mundo.
2: Chris Mondo!
1: Karaan, ay?
0: Karaan.
1: Ay, si Lota. Lota Sagin, ay.
0: Katong Juan, blues. Blues na Juan. Blues position.
2: Kanalagong green?

Hoy, ¿eso va?

0: Thank you, idol tanin ni.
1: Yes, ah, yes, ah, yes,
0: ah, yes, Si Chris.
1: Si Chris. Tawa pa kapit? Ay, kaya nga.
0: Saan ni Mary Joy? Thank you nga na may katawa lagi.
1: Kaya nga, man ni Mary Joy.
0: Saan
1: Mary Joy? Ready ka, tihan po ka na koron.
2: Ano pa si Wilma Joaquin nga, hello mga guys, ning kumati naman o kanta ang birthday boy girls.
1: Ay, babe. Saan, bigtihan naman si Sir. Bigtihan naman eh.
0: Birthday boy girls?
2: Pirmahan na ako daan eh.
1: Ah, babe, bigtihan na na.
0: Pirmahan na daan na?
2: Ah, kung ano siya ka na.
0: Sa ito pa, lapad-lapad na siya. Sila para gano'n na
2: pirmahan na daan na. Si Wilma Joaquin.
1: Saan kayo yun na?
2: May kayong ginig apopo.
1: Dili siya may ngayon, okuyoy, okuyoy. Dili.
2: Ah, paghuman. Ay, wala mo tayo yung oras. Salamat. Tapagin naman rin. Kamasa niya
0: marami. Ano ba siya? Kurang naguba ang dugan. Ay!
1: Abang!
0: Lahat ka maguba.
1: Gabab.
0: Ang ikanan.
1: Babahagi na yung pagkapagag yun. Asama. Alam niya, sige na. Ito nang sugdan na ito drama, mga maring.
0: Kaya naman kang armas ni Puigon eh. Kaya naman kigwa.
1: Kaya naman eh.
2: Hilo kayo. Murag ka naman kuhan.
0: Murag ka naman nagilokan, maring.
2: Hilok mo nang kigwa.
0: Sabi nila kung panang kuhan, maring, kaya ang kutun bads.
2: Gani.
1: Medyorong, isa lang kaya kumengon, medyorong. Murag yung kang nagpaksyo. Kaya parang nabinig luya.
0: Isa mo na sangahon.
1: Sangahon.
2: Ah, may mga siya. Ah, marami po ding aso ko, pero isa ka kuan, isa kalingin.
1: Isa kalingin, di ba?
0: Isa kadokdokan lang.
1: Kaya isa pa daw ako ba ni gamay ni, pero marami ko sambag.
2: Masa ka sambag?
1: Katong balikog.
0: Ay, okay na po sa okra.
1: At least ako iba.
0: Ako okay na po sa okra, oy.
1: Ha?
0: Kapagtanggal man natol siya.
1: Ay, grabe. Bajang. Bajang yar.
0: Ha? Ayan lang, bajang.
2: Okra lagi, pero apel lang ko dahon. Ay, kadapaw lang yung motiya, oy.
0: Tapos yung kaniya ka rin.
2: Ay, kalawag yung motiya. Oras na ngayon, alas 11:30 na sa buntag. Welcome sa tuang live drama sa tuang tulumanon.
1: Kung ako ikaw.
3: Adal ka ba isuliran na dili nimo mapasan na ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon.

0: Mabuti ako nga makahatag sa ako ang pagtahod o pagyukbo kaninyong tulo mga maring. Labi-lagyon sa mga libuan ninyong tigpaminaw ng inyong programa. Inyong programa ang igagugtas Kabisayan ng Mindanao. Kung ako ikaw. Mga maring, bisa kuha mo ng utahan na adres pagadian. Grabe ang inyong programa, Dre Galano-Glano. Padulong sa Eiffel. Sa Buanga Eiffel, grabe kayo ang inyong programa. Galano-Glano yun, mga maring. Nakakot padangat niya sa inyuhan ni ako ang problema karon mga maring ba kayo. Bahin mo ganyan niya ako mga amigo ba kayo. Ako mga maring, grabe taas kayo respeto, babae yun.
1: Bangas ka.
0: Nakauyab ko maring, mga maring. Wala ko na si, ang pangalan ni Janice, pangalan na ni. Wapa, chinita, kaingon juga, grabe si, kuan ko hitsas mo rin yun, ang lawas na ni, marag ganing, pasok kayo sa criteria for judging ni Maring Erika. Mga maring, kaning ako ang uyab mga maring, dyan ka nag-ibog aning. Pero ako mga maring, grabe taas kayo akong respectful layers sa niya. Pero mga maring, bisag taas ang akong respeto niya mga maring, pero mura ba yung nagkula mga maring ba? Kaya ako mga maring, mapadyo ko kahilabot ani niya, kaya nang ako yung i-preserve ng ako ang kusog ba? Parang napadyo ko ipangita ba nga wala ko dama. Napadyo ko ipangita nga wala ko kabalo, saba? Mga maring, para masahiran ko ninyo kung sa gayon na ni kong suwat, inani mga pangitabo.

0: Kailan ko na kailan kaya?
1: Kips!
0: Kips!
1: Ano, kilpin na to?
0: Ah, kilpin na to? Kips bang po to siya?
2: Ano naman to mo? Murag, nag-ipis lang yung mga
1: lahat. Ay, boy! Ano yung gini?
0: Kuhan mo kami ka...
2: Nag-diet guru mo, sige
0: mo ng pickleball. Gawaking, gawaking eh.
2: Ayun na, wala mo na siya
0: pre, may nag-biot pre kay pickleball.
2: Ako nag-duha mo ko pa siya.
0: Ah, ikaw?
2: Ano, bako yung bat, ayun akong bat na ko.
0: Oo, ebe, ebe.
2: Ihapos ako. Sabi
1: na, ay, maraming na palopalo, ay, maraming na palopalo.
0: Tantara naman na pre.
2: Ay, pickleball ni siya.
0: Ah, pickleball ni na?
2: Nag-gama ko kayo magka-uban ko.
0: Asa mo yung ball na?
2: Ah,
0: ano ang ball?
2: Ah, okay na yung pare, games, mo ng ball.
1: Pare, kita ka na yung bako pickle.
0: Grabe, you're so joking, pare, ha? Grabe.
1: Pare, napay tuldo ka paddle, pare.
0: Napo kayo nga, pare?
1: Wapin
0: po na ikaw, pare?
1: Wapotos linlin, mo tayo ako paluhon na nigay. Lula na may pickle ball ato na.
2: Asa po, handle yung pickle ball, mo nang
1: bulsay. Nangalang, alalang, alalang.
0: Kuya, sa tayo, pare.
1: Ako to, paganda man, linlin, kaya para inighapak na ko sa bula. Banda na yun ito.
0: Speaking of linlin, pare, asa man tayo mga chika beans, babi?
1: Oh, oh.
2: Oh,
1: asa ito, bitaw pa rin, asa. Tama pa rin.
0: Ay.
1: Ikaw lang tip kag pangunaw na.
0: Eh, limat ko kunin mo lang tip.
1: Galaw-galaw.
0: May mga durian, pre.
2: Naraman
1: ako. Lain ako ito, tiyo, pre. Bumang durian, pre.
2: Dito na ang pikan sa kuhan ko. Nagkaumig durian na sa kinin sa turel.
0: Bitaw pa rin. Asa pa tayo mo ang girlfriend?
2: Oh, tak sure magkita oi, pero oi, brag hapon ni. Eh.
1: Janice, di pangalan si mong akwan pare. Oh. Janice to Janice.
2: Ah, correct.
1: Nakita mo ko si mong profile picture.
0: Aso, mo tong siksi kayo.
1: Tong siksi kayo nga brag chinita.
2: Oi, yung ginatan-aw gina niya kung yabre. Ah,
0: dili mi tantong stock
2: ko pare. Gina gina stocks gina niya ko ang duha mo kay.
0: Ay,
2: istorya sa stock. Niya duha mo.
0: Ay, stocks.
2: Gina stocks niya kung yab.
0: Ah, bright. You so brighter pare ha.
1: Pare. Ah, sultiya ta pare. Ba yun don sa pare. Lamit. Tamis ka pare?
2: Ah, okay. Dino na ang isulti eh. Some town. Spito ko sumuya boy.
0: Ay, rabi.
1: Pare.
2: Some town. Kamu isulti ni anak mo yan. Isulti niyo siyang mga barkada niyo yung anak niyong muya. Ako di mo kumana. Lahi mo kasi pagkatao.
1: Pare.
0: Masuko kami nung ka pare.
1: Pare.
2: Ospitado mo ko sa muya.
0: Istorya.
2: Di man ako nilapta na muya.
0: Sabi mo. Mo strong mo dayo.
1: Ay, ka strong niya pare. Sama ka pare.
2: Di, wira na kayong lubot.
1: Ay, pare. Ayaw ka pare.
0: Lalo ka pare.
1: Bayo taman mo eh.
0: Pickle ball, manggol ba?
2: Joke na manggol.
1: Pare. Pare, lakay pagkataan na niyo pare.
0: Ah, si.
1: Pare nga, Kibs. Kung kuhan, Kibs ba? Ano ka tiranin mo, yap?
2: Confidential naman yung pagkataan na ako.
0: Grabe.
2: Sama yung confidential. Record ka? Pare. Of the record ni?
0: For the boys ba? For the boys.
1: Of record man siya. Sama ko.
0: Wala. Wala yung screenshot na pare.
1: Ako pare. Ako pare. Ako kagi. Kuhan pare. Sililin. Mapamang ako itong kikuhan pare. Kanin mo. Stila ni mo. Lami. Kaya na yung mga yan pare.
0: Kasi pangalan ka ito.
1: Muraga. Ini pangalan. Dennis. Muraga. Senior Hayong Lawas.
0: Ah, grabe. Pati ang pangalan pare. Kita. Chinita.
2: Ato-ato. I'm a shoulder line
0: ha. Ah, ato-ato
2: rin eh.
0: Usap mo na pare.
2: Sige-record mo na. Sige-record.
1: Wala pare.
2: Ato-ato
1: rin. Sige-record mo. Liba man. Record eh.
2: Ilabtan rin ako na kung uyabong makasal mi.
1: Ah, unsa?
2: Ah. Ano ako?
1: Kaya
2: ako. Atos ako.
1: Pare.
0: Oy. Ayaw nyo pare.

0: Gabe's. Gabe's na ilang. Kundi si ako dugay na gud talaga uyab Gabe's.
1: Sa baba kay namino gusto yung sa mga ninipot, no? Ninipot to. Kuan kayo
0: kanang. Dali. Grabe ng pabunog sa gabi na agapon.
1: Pabo na.
0: Pabo.
1: Dako lagi ng pabo.
0: Dako ni pabo. Kuya ni pabo ako kay kuan nang. Luya tay tinguwa ni Sirigel. Luya tay kay tapay. Pamaminaw ba? Gabe's. Dali sa ba? Sa iblano ni mo, ay, dugay na ba kita ko yung ab?
1: Oh, doon lang. Kabulo ba kasi ko, anong sulti na ba kasi mo si plano na to nga? Nagumala itong pagkasal, mga nagtagdaghan. Ah, naragkasbay, ako'y mong trabaho. Eh, nag-uli.
0: Dali na mo yung ako bot na sa bot.
1: Masa mo na yung mong bot?
0: Lailagay ka ay, lailagay ka nga.
1: Balangga. Kabaw ko si mong guna ko na. Dito ko mo tagatan yung mga plano tungod kay kabaw ba yung pagkisaan ako sa mga. Nga pakaslan ko ikaw.
0: Na naman tani ha? Zira tag sakisakan yung mong motor bang. Pwede ko gano'n. Dala ko ni mong layo kayo. Dala na ko ni mo dun sa akuan. Dito sa may kaninga padulong lang di pulo. Wadyo ko ni mong gikuan. O si gasakit-sakit ako sa kong sampot.
1: Alaga. Mas maayo man na siya, ngay makilhanay tag maayo. Sama ko, mailhan ko ng maayo, ngay nganay day ko.
0: Mulagi!
1: Kasi doon na pa kayo wala maila sa kuha, dapat ilhon sa kunin mo.
0: Lugay na to ay mga 5 months sa bayatan, no?
1: Kulang pa na siya. 5 months is too short to our relationship to get to know each other.
0: Dahil nagigay
1: basta nga ko alang nga, medyo ko mahilabot ni mo day. Bisa pa magkinaunsa ito, kaya muna akong isaad siyong kulingon.
0: Ikaw ha? Ma, dami na nasigigigkuan ha, pasabon o perla sa imong naong ha. Pagka Claire's Kids of Kaliputi. Ano na daga, bayo tanahon ana. Ay, mong ang liyog ni mo kay Lagum.
1: Sige na, ulit na kasi yung bayo. Sige, pangita na kasi yung papa dito.
0: Eh, sa ba?
1: Sa ba?
0: Pagsuto ka ng mga pantalon nga, kung ano yung pantalon ni mo, ilaglo. Ang sabi na, uy, wala mo gagalitan lak, ana.
1: May mayo mo yung ane, kaya di maipit atong itmi games. Maestro, eh, love!
0: Dahil mo lang tayo, mamahay lang may atong istorya.
1: Malangga, malangga, love!

Kaling kinaramidagan sa istorya. Nagpantay po daw nga kung ang uyab nga, wala ko jugugan ng task ko guspito ba? Kaya kung nga uyab nga si Janice, tal jugay ni, dagan jugay nagkakuan ano niya, kaya dagan jugay na nakakursunada, ano ba? Naka-interest ko kay ang iyang beauty ka ng dilidyo dyan, kasawa o niya ka ng dagan yung maibog niya kay yung kagwapa, gwapa, yun, grabe lagi kay laki. Ano ni istorya na yung minsan ko ang papa? Si Papa Sidi. Nani mga pagitan po.

0: Pa?
1: Na tay istoryahan nga importante kayo.
0: Importante siguro ba? Siguro importante.
1: Ano raman na guna silang tono? Parehas naman na.
0: Gusto may... Masaday pa. Masaday mga assessment.
1: Doon naman ko'y nahiringan si mong mga amigo, mga sumbong. Nakana ko ni mong uyab ni mong nga si Janice. Wala pa ko no kakahilabot niya na.
0: Sibot pa sabot ni mo, tay.
1: Abot pa sabot na ko doon. Ayaw ba yung tao ko latang namunhan ka slain?
0: Wala pa siguro mo hilabot na tayo. Uyab ba na ko na? Mahal man ko na. Di mo naman siya mabinuwa nga siya ko. Di mo naman siya paggara-gara kay. Pinangga mo na ko siya gmayo, tay.
1: Mo lagi, pinangga lagi. Pero sa matago sa kanato ng kalibutan na doon ay paginanglan. Di ko mabot sa panahon na makabatig kagilo ka ng imong uyap. Kanarabang imong mga igalawa, bilalyo ko eh, sali kay mga manyakol kay mga dagway.
0: Sip, pasabuti mo pa.
1: Ayaw ko latang ang mabot ang panahon. Salain mangitag kalipayon ang imong uyab.

0: Games.
1: Nah. Oh, asa may rocket pre, kay manuwa ta pre. Adik, sa ito sa
0: sorry mo na kinagi pamatod anay mo pagka
2: yawa,
0: pickle player
2: grabe
1: iha po sa kulay pero
2: uyaway
1: na koy mga sikreto pre nga bakhan ro
0: amin mo ka sure ka pasayal mo lagi pre pasayal lang ang pickle ball
1: para ina bika ka di kay magwan ba
0: anan na pre
1: nagtikang ni mo kay layo ang bula mapusa rin ni mo
2: pare grabe
0: yan mga kain niya to
2: uyaw na mga ikan
0: pare kibis ba
1: makambag wa
2: uyaway
0: ni Boris Wallace
3: ko
2: Upok, yung uyab pare pare uyab eh.
1: Parang nabot mong kalari.
2: Hi, ma'am.
1: Mong kalari.
3: Hi, hello.
0: Kasiksi pare, muduha ni pickle ball.
3: Nagon sa mo.
1: Diyan niya sunon ni isup ni kuwan mong kalari. Ngayon ko may kasi muha nga. Ugma na ka mag...
4: Hello,
1: biga. Ugma na sa pickle ball.
3: Hi.
0: Wapa kaya imong uyab caves o? Siksi kaya caves?
1: Siyempre, pinili ko na ko na.
2: Janice.
0: Pinili na?
2: Janice, Cute pre ka, Janice, oi?
3: Di man ko cute.
1: Ay, Janice, ayun po, pag...
0: Sobraan na
1: po. Kuhan po ka po. Smile po ka ng mga kauban ako nga. Muntiro, kipa.
2: Mga...
0: Kuyaw, kuyaw na yung kaya mo. Ikaw nga, Kibs. Ano ginabili mo niya mga kuyaw? Kapartin man yung...
1: Ay...
0: Labiun, saan ba?
1: Dili mo guna siya.
3: Ay, lalagay mo ay... Sa Facebook ninyo. Ay,
0: Facebook ninyo. Ay, mga... Iyadji ko na
1: Nangayaw mo nga Facebook
3: sa kayo. Ayaw ko dyan ko lang na kids, oi.
2: Ako nga
1: Facebook. I-accept nyo ka na.
2: Ako nga Facebook kay Kwan na Simpax ka nga na.
1: Ayaw lang i-Kwan pre. Ayaw lang i-accept pre.
0: Ako nga si Chris Mundo. Dali na ka na pa. Chris Mundo.
2: Chris Mundo.
0: Ano din mo? Yan, papa to.
1: Dennis, ano na hindi mag-adring niya? Piti mo buka pag hindi mong
0: suot mo. Narajanes,
1: kita kay mong kigulo. Saan taong ka?
0: Janice de Bili?
1: Giad na gis mga
0: amaw. Si Janice de Bili?
1: Giad na mga amaw.
0: Ay, kapikul
3: po. Alam ko eh, grabe naman yung inyong mga kwan. Grabe naman talaga yun.
0: Grabe siksik si ma'am nila yun. Kapikul po.
3: Alam nga lang, alam ko. Listen, kay pag-pickleball no, niya mag-gun, mag-skinny jeans.
1: Hey, ikaw ba?
3: Kids ba? Saan ka, kids? Oy!
1: Saan taong ka? Ayaw, sige. Pakit-cute na
3: ako. Magulala lang ko dito.
1: Sige, masunod ko dito.
2: Pare. Disiwal, pare. Kani mo uyab, pare, bab. Lamihan rin mo uyab, pare.
0: Maone, pare. Niya ginatala, pare.
2: Jirjira na, pare. Ako lagi magkakwala na, pare. Ako nagkajirjira, pare. Tingala mag-uli na manungkap kaslo, pare.
0: Mas isa kuha na, ah.
2: Oo.
0: Suka ng kinilaw.
1: Ginoko, diligid luwas siya kung akong uyab siya ng amigo na po.
2: Pare, ako lagi ako yung ana.
0: Mao dahil yung dili ginadala.
1: Baan, magkuhan yung kakiha.
2: Pare, alam na maging anas ko amigo ka itong driver nga si Kenneth, pare, likado na pare. Likado na.
1: Muli na may.
5: Usa ako, kahuham tong ulitaw.
1: Ano ba?
3: Daway na may.
1: Masa magkagagiin ang tabi ka nga di magsusunod sa kuha kay... Makitaan ka sa mga amigo na ko dito.
3: May mga amigo kay kwan kay mga amigo gyud kanang accommodating ka ay hasak.
1: Napaisuot ni mga ganing ati makita na nang imong tinigbasan na pito.
3: Alang ala o sa di ay. O sa di ay lang o sa di mong gusto di mag
1: magbigay ko ako ra makakita ana di kay pakita kita sa line.
3: Ah pakita lagi kala ko pero igo ra ka mutanaw.
1: Alangan kay
3: wa man lagi mo ramang isa tuan ni Rizal wa gid taon bisa mawala ra nang mainitan.
1: Alangan kay di pa man pud
3: tamang panahon. Wala reaction.
1: Di pa man tamang panahon nilabtan ko ikaw.
3: Ano sa mga ano? Ano sa mga mahilabot? Ano sa mga mahilabot ka lang? Hilabtan lang lain.
1: So, buto sa buti mo, mapahilabot ka lain, day.
3: Manong naramang ka sa ko, abe?
1: Ano, ikaw yung akong ipagkutanan ko ng anak ka sa ko?
3: Nagpatato na biya ko sa pao.
1: Dunay tato?
3: Ha?
1: Ginoo, alibang mo.
3: Alibang mo. Yan na ako ni mo?
1: Ganun sa lang kag patato ana. Ganun ni
3: alibaba. Ayo ko gara igod kay Ben kay. Kadto si Kenneth nga driver atong kwan katong driver nga kaila lang ko. Sigurado chat nako.
1: Mauba.
3: Tayo jo ka sa kuwa.
1: Murag dili na luwas akong uyab ay. Gid ka nga papa dai nimo dai. Unsa akong gumintaw ni? Sige lang. Gid mo tryang panahon.
3: Sama jay balag kay plano gid ay.
1: Mabuto ra panahon labtan ko ikaw. Mas ayaw sa aron, ayaw sa. Ayaw sa kay dili sa kuwa.

0: ako ni mga maringoy. Kaya di pa magiging ako kaya nga akong ang labtani akong uyab nga si Janice niya. Kaya ako mga kumpare mga maringoy. Bakay, sige siya kaya ilang kong binaminuangan nga. Kung sila ko namin maka-toljaks ako nga uyab maringoy. Maligin nyo magmahay akong uyab. Kasi mabiyakan ko nung kong mga maringoy. Nga, ako kaya kabalakan ko mga maringoy. Kaya kung papa mga maringoy, magsige lagyan niya sa Facebook. Kaya parang kusunala sa lang akong papa mga maringoy. Pero di ba magiging ko ready mga maringoy? Kaya parang naman yung kulang pa, naman ko yung pangita mga maringoy. Ganyan na yung mga panahon nga mag-uban mo sa kwarto ni mga maringoy. Murang ka nang, gusto ko ba 2 gram eh. Kasi wala kayo mga maringoy bagay. Siguro mga maringoy, wako kasabot sa kong gibati. Kasi may kubuhat ko na yung mga maringoy para ma-save ko, ma-save sa lang kong kuya. Gigong man ako sa Janice mga maringoy, pero di ba yung sure nga ka nang hilabdan ako siya? Ano kung mga pangutan na maring? A. Mahilabtan ka sa ako mga amigo? B. Mahilabtan ka sa akong papa? C. None of the above.
1: Good morning, boys and girls.
0: Tabagin ko ninyo malungoy mo. Dinyo na lang kutob. Kevin.

0: Ito ang kuanahin mo. Ito ang suwat karo mga oras sa mga maring. Kaya, grabe paspasa sa oras. Ay, maramag ka ng pagigugma. Ganina, uya pa mo. Karo mo na gabulang na.
1: So sad.
0: So sad. Oh no, oh no. Sao na, kay kilig pa kayo mong duha. Bago ba nuban? Karo, kaya tuwa na siya sa lain.
2: Karo, kiligo na lang bang ihi.
1: May lang makaihi.
0: Kilig sa huling patak, parang mga inana. Ano sige, kao nung ganapan, ha? Kay magka-diabetes ba yan, ha?
2: Gawa sa diabetes, ang pansa maka-diabetes sab na. Siyempre, mga igala, 50 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Grabe ang kaaging ato ang gibasa. Uy, muna talag sa unsab siya, no?
1: Kuya,
0: kusin.
2: Talag sa unsab.
1: Ang kakuyaw pa rin ka itong mga uyan.
2: Ay, ma. Mukhaon kito sila, mga airmok na ito.
1: Mga actor mga amigo niya. Oh, grabe, mura magkarang mauno na po niya ang uyap. Uy, grabe.
2: Murang mga airmok.
1: Ano, magpon na sila ni Janice? Mag-dinner na, naanong tata.
2: Mukhaon mo na kung
0: gino. Hindi ba siya, ikaw siya pa rin. Hindi siya makag junk food spoon.
2: So, makadiabetes.
0: Makadaot ito, makadaot kidney.
1: Okay na, kung junk food. Okay, tanawa ko humbak.
2: Mukhaon mo na kung gino.
0: Hindi ba siya, ikaw siya pa rin. Hindi siya makag junk food spoon.

0: pantas se hayan para acá para
1: allá. Ah, serioso, no se caiga a ver bajo aquí. Serioso, no se caiga, si yo no voy a ir a verlo bajo aquí.
2: Papá, serioso, no caigo.
1: Papá, que quiera pigiar, ni mara, que
0: rica. Napakipusigun, napakipusigun.
1: Sino?
0: Dahil nagagbot-bot ang mga lalaki ka.
1: Ah, depende, depende. Depende kung, depende kung, giyon sa pag-istorya.
0: Pero ang kang Chris Mundo, giyon, nalingaw doon siya, kaya hindi ka nagsasawata.
1: Natural, isa po kayo mag-uol ka, kaya kami rin, malipayan may minis Chris Mundo.
0: Ikan sa igangon sa wata damo dir
1: no. Aba, pero ako sa singot yan kay gigang
0: ta. Igang manika di ha.
1: So ana lang no kining Kevin so ang imong suwat no ba grabe gyud kayo kanang very kwadyo kayo kanang makatouch gyud kayo sa mga atraksyon kayo nya grabe very touching story.
3: Yes.
1: Kanang kay ngon juga wow oh no kanang ka ba.
2: Abot gyud dito sa kinay lagban dos puyanan sa kigwang gyud.
1: Ah.
0: Adiri ka siya touching.
1: Kay ngon ka ba?
0: Inaabot ta sa kigwa.
1: Yes. So ana lang Kevin kung wapakanang wa nang libog pagkaron so ala lang follow your heart and follow your dreams. Yeah. That's it. Thank you.
2: Yeah. Antonio Mapohon, kita magkaoban mga igala ni ate ato ang pinakangilingig ng programa sa radyo sa to. Antonio Manuel.
1: Kung ako ikaw.
2: Salamat oi.

0: Seville Muginon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaing salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA, Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. XFM time, it's 12 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Kuya A, Igob AI, up in inusad ng Marcos Administration ngayong araw.
3: Headlines. CICT handang makipagtulungan sa Ombudsman sa umano'y Ghost Internet Scheme.
2: Headlines. Vice President Sara Duterte, kinundina ang pamamaril sa South Cotabato School. Administrasyong Marcos Sinisi.
3: PNP imbestigahan ang pagkasawi ng isang law student na nahulog sa isang kondominium sa Taguig City.
2: MPD, naka-maximum tolerance sa mga kilos protesta ngayong martial law anniversary.
3: Corporate records sinilatag sa Day 27 ang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Senator Laurel Ligarda, mga katropa, nag-extend muli ng medical leave.
3: Walong bagong insidente isinama ng ICC sa kasong laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
2: Balitang regional na tayo, ang klase sa ilang paaralan sa Cebu suspendido dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin.
3: Balitang international media ban, US President Donald Trump binala ang magdudulot ng chilling effect sa US press.
2: Showbiz naman, mga katropa, Vilma Santos. Hindi po nabahala sa hindi nito pagkakasama sa National Artist List.
3: At sa balitang sports, Alex Ayala nakakuha ng bye sa second round ng Singapore Tennis Open.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, araw na po tayo ng Monday, September 21, 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din kami inyong napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng balita, pinaunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang ceremonial launch ng eGov AI, bagong intelligent feature ng eGov PH Super App dyan sa Manila Hotel sa Manila ngayong araw. Binuo ng Department of Information and Communications Technology o DICT, tampok sa eGov AI si Kuya A. Isang built-in assistant na nagbibigay po ng real-time na gabay para mas mapadali ang pag-access nating lahat sa iba't ibang online government services. Libre itong magagamit na lahat ng verified eGov PH users at may mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, pati na rin sa pagbibigay ng tourism-related information at access sa mga batas, policy at government guidelines. Kasabay rin po ng event ang eGov PH Hackathon 2026 Awarding Ceremony, kung saan kinilala naman ang top 30 na mga teams na nakabuo ng mga makabagong digital solution na nagalayong suportahan ang digital transformation ng pamahalaan.
3: Handang makipagtulungan ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sa umano'y Ghost Internet Scheme na kinasasangkutan ng government IT systems. Sinabi ng DICT na wala itong kinukonsenting corporation o korupsyon o mga kontratang hindi na ipatutupad ng maayos at handa itong ibigay ang mga kinakailangang records at system data sa investigasyon. Ayon sa ahensya, nagpatupad ito ng mas maigpit na monitoring ng mga kontrata, regular na audits at pagsusuri ng performance ng mga internet service provider para matiyak na aktwal na gumagana ang mga serbisyo. In-upgrade rin umano ng DICT ang network monitoring system nito para makita ang real-time ang mga free Wi-Fi sites sa buong bansa, masubaybay ang mga aberya at mapatunayan ang aktwal na performance ng mga provider. Nauna nang sinabi ng ombudsman na iimbestigahan ito ang aligasyon na may mga government IT systems na nilagyan umano ng substandard o peking software, habang sinabi ng DICT na bagamat wala pa itong natatanggap na formal notice, bukas ito sa anumang imbestigasyon.
2: Kinundina mga katropa ni Vice President Sara Duterte ang pamamaril sa Banga National High School dyan sa South Cotabato na ayon sa kanyang pahayag ay ikatlong school shooting case na ng bansa ngayong taon. Sa kanya pong pahayag, sinabi ni DDP Duterte, ipinapakita ng insidente na maaaring mangyari pa rin ang ganitong uri ng karahasan sa mga paaralan at nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga bata. Pinuno rin niya ang Administrasyong Marcos at iginiit na nabigo mo nitong tiyakin ang ligtas at maayos na pamumuhay ng mga Pilipino. Ayon pa kay DDP Duterte, mas inuuna umano ng administrasyon ng political survival at consolidation kaysa sa pangunahing tungkulin ng pamahalaan na protektahan ang mga mamamayan. Sinabi rin ng Vice Presidente na nabigo ang Administrasyong Marcos sa mga biktima at survivors ng insidente at nanawagan siya ng mas maayos na pamumuno.
3: Iniimbestigahan na po ng Taguig City Police ang pagkasawi ng isang 24-anyos na law student na nahulog mula sa isang condominium sa Bonifacio Global City nitong Biyernes. Ayon sa pulisya, Ateneo de Manila University School of Law student ang biktima at natagpuan ang kanyang katawan ng security officer at maintenance personnel bandang alas 7:30 ng umaga matapos makarinig ng malakas na kalabog. Nakatira umano ang biktima sa ika-16 na palapag ng gusali habang natagpuan ang kanyang katawan sa ika-4 na palabag. Agad na isinara ang mga o ng mga otoridad ang lugar at nagsagawa ng crime scene processing ang mga investigador mula sa Taguig City Police at Southern Police District Forensic Unit. Isa sa ilalim sa autopsy ang mga labi upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi habang hinihintay pa ang opisyal na ulat ng mga investigador at scene of the crime operative.
1: XFM News Nationwide.
2: Naka-maximum tolerance po mga katropa ang Manila Police District sa mga isasagawang kilos protesta ngayong araw sa paggunita pa rin ang anibersary ng martial law. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines, igagalang daw po ng pulisya ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag at magsagawa ng mapayapang pagkilos. Aniya, hindi agad haharangin ang mga grupong magsasagawa ng protesta, lalo na sa mga tinalagang Freedom Park gaya ng Diwasang Bonifacio. Plaza Miranda, Plaza Moriones at sa Plaza Dilaw.
4: Sir George, mataas po ang pangrespeto natin sa karapatan po ng ating mga kababayan. Katulad po ng paulit-ulit nating sinasabi na ang karapatan at kalayaan ay lagi po may kakibat sa responsibilidad. Sa ganun po man po, pinakamataas po na antas ng pagdisimpi o yung ating maximum tolerance. At meron po tayong sinisigurado po natin dito at dinatero natin yung ating mga kababayan. Yung respeto po, yung ating pong respeto sa bawat isa at yung ating pong pangrespeto natin sa karapatan ng bawat isa.
2: Sinabi rin ng MPD, mga katropa, na nakahanda na rin ang mga tauhan nila at augmentation forces mula sa iba't ibang rehiyon para mapanatili ang kayusan at seguridad sa Maynila.
1: XFM News Nationwide.
3: Vice Mayor G. Atienza nanawagan ng respeto at kayusan sa mga rally sa Maynila. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live
5: si Manila Vice Mayor Chi Atienza sa mga nagsasagawa ng mga rally ngayong araw ng panatilihin ang kaayusan at igalang ang lungsod kasabay ng pagmunita ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon kay Atienza, kinikilala ng pamahalaang lungsod ng Manila ang karapatan ng bawat isa na magtipon at malayang mapahayag ng saloobin. Gayunman, hiling niya sa mga realista na pairali ng disiplina at tiyakin maayos, malinis at ligtas ang kailang mga aktibidad. Binigyan din ng Vice Alcalde na maalagang mapanatili ang kaayusan sa lungsod at maiwasan ang anumang abala sa mga residente, motorista at iba pang gumagamit ng mga papublikong lugar. Para sa Kakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Samantala, mga katropa, yung corporate records nilatagpo sa ika-27th day ng impeachment trial ngayon ni VP Sara. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Sa harap ng Senate Impeachment Court si SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario bilang testigo ng prosekusyon sa 27th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinakilala ni Private Prosecutor Attorney Erwin Matib si Del Rosario bilang director ng SEC Company Registration and Monitoring Department at ikatlong testigo para sa Article 2 sa mga aligasyon ng unexplained wealth, false salaries at patuloy na business interests ng Vice Presidente. Binanggit ang ilang kumpanya sa nasabing corporate records. Iniuugnay ng prosekusyon ang mga dokumentong ito sa mga aligasyon sa Article 2 habang nakatakdang sumailalim sa cross-examination si Del Rosario sa panig ng depensa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Tumutol ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng prosecution ng summary ng kanyang shareholdings dahil ayon sa abogado nito si Attorney Justin Nicole Gular, may mga impormasyong maaaring magdulot ng maling pag-unawa sa publiko. Gayun naman ang prosecution na pinapayagan ng rules of court ang paggamit ng summaries para mapabilis ang paglalahad ng testimony ng witness mula sa Securities and Exchange Commission. Tinutulan din ng depensa ang identification at authentication ng corporate documents ng Pikimong Pikimong Philippines at JTC Group of Companies dahil sa sinabi nilang nauna nang itinuring na irrelevant ang mga dokumentong ito matapos walang maipakitang established connection kay Vice President Sara Duterte. Samantala, inanunsyo ng prosecution na hindi na nito ihaharap bilang witness si Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Ayon sa prosecution, sapat na ang testimonies ni na retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabotahe Tang at Office of the Ombudsman Records Officer Attorney Karen Batu para talakayin ang mga isyung dapat sana ay saklaw ng testimony ni Ronquillo.
1: XFM News Nationwide.
2: Balita pa rin, katropa, sa impeachment, hindi maaaring dumalo o hindi maaaring hindi dumalo. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pagpapatawag po ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte matapos siyang isabina para tumistigo. Ayon kay Lead Impeachment Prosecutor Gerbil Luistro, hindi maaaring gawing blanket excuse ang right against self-incrimination para hindi sumunod sa sabina dahil nararapat lamang ito sa mga partikular na tanong na maaari magdulot po ng self-incrimination. Inaasahang tatanungin si Baste Duterte tungkol sa allegasyon ng unexplained wealth laban sa Vice President at posibleng humarap siya sa impeachment court ngayong Linggo. Aminado si Luis Tro na maaaring maging hostile witness si Baste para sa prosecution dahil magkapatid nga sila ng Vice President Sara Duterte. Pero sinabi niyang wala nang ibang pagpipilian ang prosecution kundi ipatawag siya. Samantala, hiniling ni Luis Tro sa impeachment court na maging patas sa pagpapatupad ng sub judice rule matapos makatanggap ng show cause orders ang dalawang prosecution lawyer.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Nag-extend ng medical leave si Senator Loren Legarda. Ito ang kinumpirma ng Senate Secretary na si Attorney Ray Bantog ngayong araw. Ayon kay Bantog, naka-medical leave si Legarda mula Setyembre 21 hanggang 23, 28 hanggang Oktubre 2 at Oktubre 5 hanggang 9. Matatandaan noong August 3 ang unang medical leave ng senadora.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, hindi pa nakukumpirma ni Vice President Sara Duterte kung dadalo siya sa Senate Budget Hearing para sa OBP. Ayon kay Senator JB Ejercito, huling tatalakay ng Senado ang budget po ng Office of the Vice President at Office of the President. Dahil abala rin ang mga senador sa kanilang tungkulin bilang impeachment court. Nasa 785.2 million pesos ang panukalang 2027 budget ng OBP. Mas mababa pa ng 11.7% kumpara sa 889.2 million pesos na binudget nila noong o ngayong taong 2026. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi po maaaring talakayin sa budget hearing ang mga isyong kasalukuyang dinidinig ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Inihayag din ni Gatchalian na hindi maglalaan ang Senado ng confidential funds para sa OBP, Department of Education at iba pang civilian agencies maliban kung may malinaw at sapat na justification para sa nasabing pondo.
1: XFM News Nationwide.
3: Iminungkahi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magkakaroon ng civil service eligibility ang mga barangay at sanggunian kabataan officials dahil sila ang unang nilalapitan ng publiko para sa serbisyo ng gobyerno. Ayon kay Remulla, makatutulong ang requirement para maging mas maayos at mas matatag ang frontline services ng pamahalaan. Sa kasalukuyang patakaran, hindi required na kumuha ng civil service eligibility ang mga kabataan na istumakbo bilang sangguniang kabataan officials dahil kusa itong ipinagkakaloob ng Civil Service Commission sa oras na sila ay maging opisyal. Degrit din ang ombudsman na may ilang barangay at SK officials na umano'y may hawak na malalaking lump sum o pinagsama-samang pondo na tinukoy niyang parang pork barrel. Kahit indireklarang labag sa konstitusyon ng Supreme Court ang ganitong sistema. Samantala, inaprubahan na ng Kongreso ang pagkapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa November 28 habang nakabinbin pa ang pirma ng Pangulo sa panukalang batas.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinutulak ni bagong National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao ang pagtatayo ng mga satellite office ng tanggapan sa bawat rehiyon para mas mailapit sa mga Pilipino ang mga programa laban sa kahirapan. Dinalakay po ni Pacquiao kay Finance Secretary Frederick Go ang plano at pangailangan sa pondo ng NAPSI na sila mga nag-uugnay sa mga programa ng gobyerno para sa pagbabawas ng kahirapan at iba pang reformang panlipunan. Ayon kay Pacquiao, hindi lamang sa mga numero ang sukatan ng kahirapan dahil nakikita umano sa likod ng datos ang aktual na kalagayan ng mga pamilyang naghahanap ng pagkain, trabaho at mas magandang kinabukasan. Itinaga nga ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa si Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng NAPSI nitong buwan kapalit po ni Lopez Santos III. Ang NAPSI ang paunahing tanggapan ng gobyerno na nag-uugnay at nagbibigay ng payo sa mga programa para labanan ang kahirapan at palakasin ang partisipasyon ng mga ordinaryong sektor sa pamamahala.
1: XFM News Nationwide.
3: Isinama ng prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang walong karagdagang insidente sa Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya umabot na sa 57 ang kabuuang insidenteng saklaw ng kaso. Nanatili sa 3 ang Crimes Against Humanity charges laban kay Pangulong Duterte habang idinagdag ang 8 insidente sa 49 na naunang nakasaad sa kaso. Karamihan sa detalye ng mga bagong insidente ay redacted, habang anim dito ang isinama sa count 3 na tumutukoy sa mga alleged killings sa barangay clearance operations, at dalawa naman sa count 2 na may kaugnayan sa killings of high value targets. Ang unang 49 incidents ay sumasaklaw sa 76 killings at dalawang attempted murders, habang hindi bababa sa 9 pang pagpatay ang nakasaad sa 8 bagong insidente. Tinutulan naman ng defense team ni dating Pangulong Duterte ang mga karagdagang insidente na ayon sa kanila ay naglalaman ng new material facts at wala sa original na facts and circumstances ng kaso.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita, dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:19 ang tamang oras sa inyong XFM News Nationwide. Pwede niyo pong subaybayan ang aming newscast sa lahat po ng XFM stations nationwide, katropa.
1: Balitang regional.
2: Punta tayo sa Jensan. Meron pong balita dyan. Yung pamaril sa Banga National High School ay 3 ang patay at 7 sugatan. Dagdagang detalye pa, katropa natin sa balita. Ruel Dumantay, XFM Jensan.
6: Nananatiling balot sa kalungkutan ang Banga National High School matapos ang pamamaril nitong Biyernes, September 18, alauna ng hapon. 3 ang nasawi sa insidente, kabilang na ang 2 grade 9 na estudyante at ang 14 anyos na suspect, habang 7 pang estudyante ang nasugatan. Kahapon, nagtungo sa paaralan si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, kasama ang mga tauhang nagbibigay ng trauma-informed support at psychological first aid upang matiyak ang kinakailangang tulong medikal, pinansyal at psikolohikal para sa mga biktima. Bumisita din si Department of Education and DepEd Secretary Sanne Angara at nakipag-usap sa mga pamilya ng mga biktima, teaching and non-teaching personnel, law enforcement at lokal na pamahalaan. Bilang pakikiramay sa mga pamilyang naapektuhan, ibinaba sa half-mast ang watawat ng Pilipinas sa paaralan, habang patuloy ang pagluluksa ng buong komunidad. Samantala, ayon sa investigasyon ng pulisya, kabilang umano ang 14 anyos na suspect sa grupong True Crime Community at sinasabing magsimula na magplano ng pamamaril noong nakaraang buwan. Ginamit umano sa insidente ang 9mm caliber pistol na pagmamay-ari ng ama ng suspect na empleyado ng DepEd Region 12. Patuloy ang investigasyon kung paano nakapasok ang baril sa paaralan habang nananatiling suspendido ang mga klase sa Banga National High School. Sa gitna ng mabigat na pangyayaring ito, huwag kalimutang alagaan ang sarili at panatilihin ang araw-araw na wellness routine kasama ang Santum Plus Gold. Santum Plus Gold, ikaw lagi ang una! Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
3: Klase sa ilang paaralan sa Cebu suspendido dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Suspendido ang face-to-face classes ngayong Lunes, Setyembre 21 sa ilang lugar sa Cebu dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Sa Cebu City, suspendido ang classes sa lahat ng antas sa public at private schools. Isa sa gawa naman ng mga classes sa pamamagitan ng modular, online o asynchronous learning. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng public at private schools sa Lapu-Lapu City at Mindanao. Sa Carcar City naman, suspendido rin ang face-to-face classes kabilang ang Carcar City College. Sa Mandawi City, suspendido ang classes sa lahat ng nanganta sa public at private schools. Gagamit ang mga pampublikong paaralan ng alternative delivery mode o ADM habang maaaring gumamit ng ADM o magsagawa ng make-up classes ang mga pribadong paaralan. Sa Talisay City, suspendido rin ang face-to-face classes sa public school. Samantalang Talisay City College at private school ay ipinauubayan sa kanilang mga administrator ang magiging learning arrangement. Patuloy namang minomonitor ng Environmental Management Bureau o EMB7 ang kalidad ng hangin dahil sa transboundary haze na nagmumula sa mga sunog sa Indonesia. As of alas 10 ng umaga ngayong Lunes, umabot sa 207 ang air quality index sa Metro Cebu Station na nasa kategoryang acutely unhealthy. Dahil dito pinapayuhan ang publiko na limitahan ang outdoor activities. Hinikayat naman ang mga may sakit sa puso o respiratory conditions gaya ng asthma na manatili muna sa loob ng bahay. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Ito naman katropa, dalawa pong business partners, mag-business partners, patay sa Pamareo dyan sa may Iloilo. Katropa natin sa balita, Johnson Crisostomo, XFM Iloilo.
8: Ang mag-business partners na sina alias June at alias Nene matapos na pagbabarilin sa barangay Tambal sa bayan ng Haniway, Iloilo, Setyembre 20 ng hapon. Sa imbestigasyon ng mga kapulisan, nakatayo mano sa labas ng tindahan si alias June at alias Nene nang biglang may humintong sasakyan sa kanilang harapan. Agad na bumaba ang driver nito at binaril si alias June sa ulo. Sunod namang bumaba sa sasakyan ang isa pang suspect mula sa passenger side at binaril rin si alias Nene. Ayon kay Police Captain Randy Lambert Bungan, officer in charge ng Haniway Municipal Police Station, na dati umanong mag-live-in partner si alias Nene at ang bumaril kay alias June. Love triangle at negosyo ang tinitingnang motibo sa naturang krimen. Sa ngayon, nananatiling at large ang mga sospek at patuloy pang pinaghahanap ng mga kapulisan. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: Manging isda na sawi matapos malunod sa Tobias Fournier Antique. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
9: Nasawi ang isang manging isda matapos malunod habang naninisid para manghuli ng isda sa dagat na sakop ng barangay Pasensya at Tobias Fournier Antique. Pagdating alas 4:30 ng hapon noong Setyembre 19 kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Leonard David, officer in charge ng Tobias Fournier Municipal Police Station, namamana ang biktima na kinilalang si alias Dodoy, 34 anyos at residente ng barangay Fatima sa nasabing bayan, kasama ang kapwa manging isda na kinilalang si alias Mayo. Nang mangyari ang insidente, tinatay na sa 400 metro ang layo mula sa may bayan at may lalim na humigit kumulang 25 metro ang lugar kung saan nangisdang magkaibigan at pinangyarihan ng insidente. Base sa investigasyon ng Tobias Fournier Municipal Police Station at base sa pahayag ng kasama ng biktima, tatlong beses pa na sumisid ang magkaibigan ngunit hindi na muling nakaahon pa si alias Doboy. Sa ikatlong sisid kaya agad siyang hinanap ni alias Mario. Naiahon ni alias Mario ang katawan ng biktima at sa tulong ng isang napadaang manging isda, nadala ito sa dalampasigan at agad isinugod sa ospital kung saan idineklara ng attending physician na dead on arrival. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
2: At katropa, dalawang rider, patay naman sa maghiwalay po na aksidente sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita. Rowena Munchang, XFM Santiago.
10: Nasawi ang dalawang rider sa magkahiwalay na aksidente na naitala sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Sa barangay Almaguer North sa bayan ng Bambang, sangkot sa aksidente ang isang 20 anyos na rider at isang pampasaherong bus na minamaneho ng 38 anyos na lalaki. Ayon sa ulat, nag-overtake umano ang bus sa isang sasakyan nang aksidenteng masalpok ang motorsiklo. Nakaladkad ang rider ng motorsiklo nang humigit kumulang 15 metro at nagtamo ng malubhang pinsala sa katawan na naging naging sanhi na kanyang agarang pagkamatay. Samantala, sa Barangay Tuaw North sa bayan ng Bagabag, isang rider din ang namatay matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang trailer truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ayon sa ulat, walang nakalagay na early warning device sa nakaparadang truck na itinuturing umanong hazard sa lugar. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang buong detalye at pananagutan sa dalawang magkahiwalay na insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowen Munchang, XFM News.
2: Katropang Brian, mainang habagat lang ang nakakapekto sa western section ng Southern Luzon hanggang sa susunod na tatlong araw.
3: Katropang Buddy, may binabantayan namang isang low pressure area o LPA ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa layong 2,090 km east ng Eastern Visayas.
2: At inaasahan po mga katropa, papasok ito sa loob ng PAR bukas o kaya po sa susunod na araw kung saan mayroon itong possibility na maging bagyo sa Webes o Biyernes.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.45 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 5.53 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Gold, mga katropa. Nagbabala ang legal at media analyst na maaaring magkaroon ng chilling effect sa US news media ang banta ni US President Donald Trump na pagbawalan nga sa White House ang CNN, MS Now at Politico. Ayon po sa mga analyst, maaaring matakot ang ibang journalist na mawalan din ang access sa White House kung maglalabas sila ng mga unat na hindi pabor sa administrasyon. Sinabi ni Trump na peke at kasiniwalingan umano ay naulat ng mga media outlet at wala siyang tinukoy na isang partikular na insidente bilang dahilan ng pagbabawal, kundi ang pinagsama-sama mga ulat nito mga nakaraang taon. Posible rin na humarap sa legal challenges sa hakbang dahil ayon sa mga free speech experts, may protection ng press freedom sa ilalim po ng First Amendment ng US Constitution.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sinabi na nga ni star for all seasons Vilma Santos na tinatanggap niya kung hindi siya napabilang sa mga bagong idineklarang national artist matapos pag-usapan online ng kanyang mga taga-suporta na hindi niya nakasama sa listahan. Ayon kay Vilma, prinsipyo niya sa buhay na kung para sa kanya ang isang bagay, darating ito sa tamang panahon at mas pinapahalagahan niya ang mga piyayang natatanggap niya sa mahigit 60 taon niya sa showbiz. Sinabi rin ng actress na mas nais niyang iwasan ang negatibong usapin at sa halip ay tuon ang kanyang oras sa pamilya, kalusugan at pagpapanatili ng kanyang peace of mind. Samantala, tungkol sa posibilidad na makakaapekto sa kanyang pagiging national artist ang kanyang public service, sinabi ni Vilma na mas pipiliin muna niyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang gobernador ng Batangas. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Hatid po sa atin ang balitang sports ng Premium D3. Nakakuha ng bye si Pilipina 10-star Alex Ayala sa second round ng 2026 Singapore Tennis Open, kung saan third seed siya sa torneo. At makakaharap po ni Ayala sa round of 16 ang mananalo sa laban ni Russia's Tatiana Prozorova at Belgium Sofia Kostoulas. Ito, katropa, ang unang laro ni Ayala matapos pang US Open, kung saan umabot siya sa third round bago matalo kay American Iva Jovic sa intricate match na tumagal ng 3 oras. Magsisimula ang WTA 500 event ngayong Monday sa OCBC Arena dyan sa Singapore.
1: XFM News Nationwide.
2: 95 days na lang at Christmas na, mga katropa. Live na po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide. Ngayon po ang ito ng Lunes, September 21, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, o si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Ako si Joel, dili ko katarong tulong bilang na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joel, sakit o kapo sige akong lawas. Wala Joel na ni Iliyon. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala Joel epekto. Gani, nagpasalamat jud ko sa nagrekomendar nako ani Santon Vitamin C. Sulod na sa tulo ka adlaw, nabati jud nako ang pag-addict sa akong lawas.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lumakong kuto-kuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan, suabi dyan sa tukunlan. Lami siya, karon Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat niya sa shake, ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended dyan na po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Nangutanan nako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang Now, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sure, ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Adlo mga katropa and welcome na usaban nini ang atong programa The Secret of Health. Kamusta kamong tanan? Kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray hanga din na kamong karon sa kahimsog kapiskay sa panglawas. Kadin bagong adlaw, syempre bagong oportunidad nga hika natong tanan. Hilabi na sa atong mga katropa din hanga din adunay balatian ha. Ayaw kawalas paglaob tungod kay nining atong panahon mga katropa samtang adunay kabuntagon adunay adlaw aduna kitay paglaob mga katropa nga sa gihapon na pwede kita magkaangkon og kaayuhan labi na ni atong programa The Secret of Health no ato gayong gina atagan og pagtagad gini mga simpleng pamaagi no alang kayo da matabangan kini ato ang mga katropa nga din adunay balatian no bisan pa man way balatian gani atong ginahatagan og pagtagad usab o pirmi ginapahinumdom nga prevention is always better than cure. Mas maayo nga din aduna tay hinagiban aron gayo da malikayan kining mga balatian na mga katropa. Busa, welcome ang tanan. Live na usab kita karon ini atong programa The Secret of Health. Inyo magkauban your health consultant CJ Yanedruda. Oga managuban-uban ta hangtod alauna imedia gayod mga katropa. And syempre sa mga nagapaminaw karon sa ilaha gayong matag radyo. Welcome po mga katropa and obanin sa bako ninyo nini atong programa. Pinaagi kayo no sa pagpadala sa inyuhang mga pangutana and the concern na mahitungod gayud sa atong panglawas. Welcome kamo mga katropa ha. Just text your messages and the concerns at tuwa gayong text line number na 0909-1762844. Usbon ko at tuwa nga text line number 0909-1762844. Welcome ang tanan ha. Nga mapadala sila mga mensahe kung ano na kamo'y buot hatagan o pagtagad. Nining atong programa The Secret of Health ng mga katropa. Ay, mga itong programa karon hilabi na din sa 89.1 XFM Dabao. Ayan, kamusta kamo Dabao Wednesdays? O, kamusta ang tanan? Inaot nga din ang tanan nga ha, naka mo sa kahimsog o kapiskay sa panglawas. O, kung anaman sa balatian, sa gihapon no unta nagmalipayon tungod kay ang pinaka problema ra ba kung aduna tay balatian nya daogon ta sa ato ang problema sa panglawas mga katropa nga din magresulta og pagkasubo o pagkaguol di mas musamo tawon ang balatian no mo nang bisan pa man anas balatian ako nagapahinaot mga katropa nga din anamos pagkamalipayon no tungod kay kini pagkamalipayon bitaw dako kay nigtabang hilabi na sa ato ang mataga sitwasyon sa kinabuhi no bisan pa man anas balatian or wala man basta ikaw nagmalipayon dako ka nang ikatabang mga katropa hilabi na ning orasa sa atong programa The Secret of Health. I hope and I pray nga din anak mo karon sa mahimsog o mapiskay nga panglawas ang mga katropa. Welcome ang tanan, hilabi na sa atong mga avid listeners sa Turil, sa Matina, no, sa Katalunan, and then asa man nga lugar din higayod sa Davao mga katropa sa ato agayong mga avid listener and avid client po ng Yes to Health Clinic ang mga katropa. Live sa mga itong programa sa mga taga-Tagom na ninabinaw karon sa 107.1 XFM Tagom. Happy listening po mga katropa na ito din na no? Sa ato ang rakbayan sa Tagom area mga katropa. No? And speaking of Tagom, ha? Pila na lamang kaadlaw mga katropa, no? 7 days na lang, no? Or 6 days na lang mga katropa tungod kay karong adlaw Domingo na gayod. No, karong adlong Domingo na gayod mga katropa ipahigayon na gayod kining ato ang Yes to Health Wellness Caravan. No, kauban ng XFM Tago mga katropa nga ipahigayon gayod dinha sa Barangay Andili Mawab Dabao di Oro. Kita-kits ta mga katropa ha karong gayong adlong Domingo. Alauna hangtod alas 5 sa hapon. Mao kana ang ato ang mahimong schedule. Og ang ato ang venue din ha gayud sa Barangay Andili Mawab Dabao di Oro na. And
And kita kids sa mga katropa nato, ilabi na sa atong mga avid listeners and avid client po ng Yes to Health Clinic ang mga katropa. Live usab ang atong programa karon 99.1 XFM Mati. No, and 11.7 XFM Bukidnon. Asa magkakaroon nga lugar mga katropa, welcome sa atong programa The Secret of Health. Live usab ang atong programa, pinaagi gan sa atong XFM Facebook page. Pwede nyo na ha, i-search sa inyo ha kayong Facebook apps mga katropa. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Live, makita ninyo karon ang atong programa. Labi na kung wak mo ipang-text din ha. Pwede ka mo din ha, mo comment mismo sa atuang comment section o sa atuang Facebook Live. If you have concerns and questions, welcome ka mo mga katropa nga muuban o muapil kayo nining atong programa The Secret of Health, okay? Alas na to, alas 12:45 na mga katropa nining atong programa The Secret of Health sa gihapon. Kini hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Gilabi na atong mga produkto, Sanson Plus Gold Herbal Capsule, Sanson Vitamin C Premium D3, ang atuang ultimate at rayong adin padayon ang paghatod o kaayuhan, paghatod o protection, no, sa atuang lawas sa mga katropa. Hilabi na ni atong panahon bito, no, kay gani bulan na karon sa September mga katropa. O gani, no, hapit na po da mahuman ang bulan sa September. Nya nagsugod na ang ulan-ulan. Gani doon na po yung mga bagyo nga din musunuray, no? Musuluray sa ato ang nasud mga katropa. Mao nang mag-expect na jud ta nga din pipila ka mga adlaw semana mas magsamot na gidig pag ulan-ulan, no? O gani nining panahon na di gid malikayan nga din mausog gid kining gitawag natug mga viral problem. Pag-ubo, pag-sipon, uban, kalinturahon dyan, gani gahapon. Dito sa ato ang tagong branch na Yes to Health Clinic, ato na kita ay client na. Kadin ni Atos Clinic tungod kay kalintura, no, giubo, no, taas kayong temperatura, magsakit ang lawas. Usan na sa mga senyales, basig ato na gitawag na ito viral problem. Gani ato siyang ki-advise na mas maayo magpalab. Para ma-check kung sa'y pinakahinungdan nga nung adunay pagtaas temperatura. Pero ato apong gihatagan dayon og mga gitawag na tog pwede niya ma-take ng mga supplement and mga modalities nga pwede niyang himuon. Kaya basic pwede mawala na po diya yung gibati sulod sa upat kaadlaw. Pero ito siya ato siyang gihatagan og tambag. Kaya kung di mawala sa upat kaadlaw, mas maayo. Magpa-lab test dyan siya. Check, hilabi na, kaya di po daw maayo iyang paghihi. Kaya kasakit iyang likod na. Kasi dahil na po siya, gitawag na itong ayuti ay mas maayo na. And then syempre, ato ang ipainom sa ato mga produkto. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. No, ato siyang ipainom niya na mga katropa. And then, by God's grace and help, no, umban sa upat kaadlaw, mabalik to siya sa ato agayong Yes to Health Clinic mga katropa. But then again, ha, sa mga katropa na ito, ato ang ipahinomdom tungod kay mahimong uso na gayd kining gitawag na itong mga viral problem. And then, delikado kini sa ato ang mga katropa nga din aduna anasa kaluya sa panglawas, luya ang immune system, naanas pangidaron, unya medyo bata pa, no, sa ato mga kabataan. Sila ni ang mas dali gayod maigo nining gitawag na itong mga viral problem. Anong usa sa pinakapar natin nining panahon na ang pag-inom gayon sa atong mga produkto, hilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule and the Santon Vitamin C, no? Ano yung pinaka-importante nining panahon na mga katropa, tungod kay kini ato ang mga produkto, usa kini ka hinagiban, alang ka na to, no? Para gayon maampingan, maproteksyonan ng ato ang lawas. Kabisan pa man, nating ulan, no? Magbago ang mga panahon, nga din adunay dalang mga sakit, no? Sa ato ang panglawas mga katropa, apan kung atong lawas na proteksyonan gamit ang atong mga produkto, ilwas kita gayod mga katropa nining gitawag na ito nga mga balatian. Available ang ato matag produktos na ng butika nga dul sa inyong lugar. Ilabi na ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and the Premium D3 ng mga katropa. Kunya kung hilig pag kamuinom o kape, mas maayo pili adyod pirmi ha. Kining healthy nga kape mga katropa. Dili kay ka ng kape nga diin makapaluyas lawas.
Take note na, tungod kay ting-ulan na raba, viral problem. Ayaw kalimot ang pirmin ako ginapahinom doon, no? Dinis ato ang programa The Secret of Health nga kining mga unnatural sugar. No, dili natural nga mga tamis, no, or asukal, mga gatropa, usa kini sa makapaluya sa ato ang immune system. No, mo nang paningkamuti, kung hilig ka mo inom og kape, kinahanglan ka ng kape nga imong ginainom, stevia ang ipatamis, ha? Natural, dili natural, tungod kay... Dili ka na natural, ay nako, basig mas maluya ang imuhang immune system, mas dali noong ka maigos balatian. Healthy nga kape, og lamian nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and the Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Ala, kamura pagpili din ha, asa inyuhang maunyunan, no? Ang mga lamian og healthy nga kape, basta kini ato ang kape, mga katropa, mga healthy kanik. Ay, labi na kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Oh, gani bisag 3 years old da pwede makainom tungod sa pagka very natural gayod ni ini mga katropa. Mindugnas, malunggay, mangustin and soya bean na mga katropa. Busa ha. Labi na sa mga katropa na itong adunay problema bitaw sa ilahang gastrointestinal, sa ilahang chan. Adunay paghapdos or sensitibo ang ilahang chan. Mas maayo pag inom mo sa atuang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Available usab kini ato ang mga healthy nga kape, no, sa tanang butika nga dool na sa inyuhang lugar. And available usab mismo sa Yes to Health Clinic nationwide. Alzon, Bisaya, sa Mindanao, mga katropa. Available kayo ng ato matag produkto, ato ang Vision X Plus, ang ato ang Turbo, no, ang supplement for men. Available ka na ha sa ato agayong Yes to Health Clinic nationwide. Ilabi na din his sa Mindanao area. Sa Davao region, mga katropa, doon na kita ay duha ka branches. Tagum branch and Davao branch, mga katropa. Kung kamo mga taga Tago, ang ato ang clinic address na kita nahimutang sa M Central Building. County Road, Bagugpo West, mga katropa, tapat kita sa Mr. DIY Public

Libreng dietary guidelines, libreng a therahertz a therapy, nutritional a therapy, juicing a therapy. Pwede nyo na ma-avail mga katropa at tuwi lamang ang Yes to Health Clinic at Tagong Branch. At available sab ang mga medisina, no? Nga din inyong gipang mintinar din ha, na? And a very affordable price. Labi na atuaga yung mga food supplement mga katropa. Labi na kung ikaw usa ka senior citizen, ayaw kalimot pagdala sa imo ang senior ID, no? Para gayon maka-avail gayon sa ato ang mga big discount sa ato ang mga produkto mga katropa. Sa mga taga Davao, gani karong adlaw mao gayud ang ato ang schedule dinhi sa Davao Branch sa mga katropa, no? Adlaw karon nga Lunes, no? Busa sa mga taga Davao, ha, ako kamong giawhag og welcome kamo nga din mo ato karon sa ato ang Yes to Health Clinic at Tagong Branch hangtod ugma ta mga katropa adlong Martes, no? Duha kita ka adlaw dinhi gayud sa ato ang Yes to Health Clinic at Davao Branch adlong Lunes og adlong Martes, no, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. O sa gawag ang tanan, no, sa mga taga Davao, kadi nabuot magpa-check up o libre. Ala, makita-kita ta mga katropa sa atuaga yung Yes to Health Clinic at Davao Branch. Kadi nahimutang din sa M Cellpole Building, no, M Central man nun. Cellpole Building door number 3. Narata sa GSIS Heights, no? At bang sa Kawayan Drive, Batay Bata, Matina, Davao City. Tapad rata sa Tago Cooperative gayod ang mga katropa. Narata sa highway, no? Madali na kayo na malocate. Pero pag amping lang mo, no? Kay pag dayong dulhog ninyo, pakurbada din has to mga katropa. Basta tapad rata sa Tago Cooperative. Pag makita na gayon ninyo ang Tago Cooperative, pag hinahinay na mo, kay basig paglugsom ninyo, mulampas mo, maglisod na naraba mo o u-turn din ha, no? Munang pag makita ninyo ang Tagong Cooperative, binahinay mo kahit sunod ni Ana, mauna dahil ng ato ang Yes to Health Clinic ang mga katropa. Dako mo na itong signage, no? Mabasa ninyo na dahil mga katropa, ha? Abrido, Domingo, hangtod Bernes, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then again, akong giawag ang tanan, tungod kay karong adlong Lunes o ugma adlong Martens. Okay lang itong schedule din higayod sa Yes to Health Clinic at Davao Branch. And kita kits mga katropa, huwag magdungan tang matuldukan huwag matabangan ang inyuhang mga balatian nga mawagtang huwag makaangkon o kaayuhan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Alas 12:50, siko na. Huwag alam sa pagpadayon ito programa bago tamo ato sa unahan, ato sa paminawan ang mga pahinumdom. Gikan sa atong master control, Sir Roy, so kapipilag ka mga testimonya, kamuhatag ka na ito inspirasyon, hilabi na kung ikaw. Adunay balatian, ayaw kawala sa paglaw mga katropa, tungod ka ikaw, pwede kayo na magkaangkon o kaayuhan atong paminawan.

0: Para na to nanay?
1: Si Abakero.
0: Nag-asa ka nanay?
1: Nag-focus ni Kuya.
0: Yan, nay, bago ka na ito din sa atong clinic, unsa kayo ang inyong mga gipangbati sa lawas?
1: Hama. Nga, panintong ko ko ma'am.
0: Uy. Nga, kumusta na nanay? Sa diyan na nakasuhay ka sa atong pagpanambal, pabisita ka sa atong clinic. Kumusta yung pagpanambal?
1: Pagbisita na po, wala nang magkaroon akong hangat.
0: Uy, nawala nang hangat?
1: Wala na akong paningo.
0: Ilan lang ka simala ang pagpanambal?
1: Isa lang ka simala.
0: Isa ka simala. Uy, na. Kasi kahingunin mo nanay sa mga naminaw karoon sa ato ang programa?
1: Kamu karoon na naminaw din sa programa sa Easter. Ano lang kung modelit, eh, mayo mo silang tambal.
0: Ayan. Dagan salamat nanay. Usap-usap kahingunin mo sa Yes to Help.
1: Dagan salamat.
0: Ayan, so dagang salamat sa nanay Rosita Baguero.
1: Baguero.
0: From?
1: Deportes ni Corellia.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: Galit sa mga butika, Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukan na nga akong asin ug gasukasukan ako og kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape ug nangita akong kape nga herbal ug ako misulayan sa pag-inom kanang dili makasakaw og asin ba. Ako misulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rang akong asin karon. Tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.

0: Balik kita mga katropan, ini atong programan The Secret of Health. Inyo sa gihapon magkauban, your health consultant, si Jay Nidruda. O ka-oras na ito, alaw na impunto na ganyan ini atong programa mga katropan. Welcome ang tanan, hilabi na sa mga bagong abutin na ha. And pwede ka mo habol o mo-appeal gayon ini atong programa mga katropan. Pinagis pagpadala sa inyong mensahe. Sa ato agayong text line number na 0909-1762844. Puspon ko ato ang text line number 0909-1762844. Huwag ato kayo yan ang basahon. No? Hilabi na sa mga nagpadala silang mensahe ay maghawa tungod kay ato ang basahon. Unya, ang inyo ang mga text sa masajan suman gayon sa ato ang health information. Tungod kaya ato sa taas sa ato ang pinakasentro sa ato ang programa karon. Mogay ang paghatod kaniyog health information. Ato ang natunan mga katropa mahitungod gayon nining gitawag natog usa sa makaguba or makadaot no sa sistema sa lawas na magresulta og mga pipilang ka mga balatian kung kini atong pasagdan usa sa pinakahinungdan nga basig ikaw makaangkon gayud og seryoso nga balatian sumalabot nga panahon mga katropa gani no halos tanan tawo adunay susama niini nga kondisyon no kini gayong gitawag nato ga stress ang mga katropa kaninwata na sayo the very destructive kini di aya may tungod gayud sa ato ang panglawas mga katropa gani adunay mga lawas or adunay mga kaso kadiin na healthy ang lawas sa usa ka tawo pila ka tuig apan sa dihang nagka problema na stress no wala na manage tingala na lang no nga diin na nagkaroon ng kalit nga balatian ang usa ka tawo nabarutan ang lawas no adunay mga panghitabo niya na mga katropa gani adunay mga istorya nga din, ala, okay, mangkaya na siya, no? Timsog, mangkaya na siya, pero kalitral, ginin siya na ospital. Ay, naku po, mas grabe pa din mga katropa tungod kay kalit. No, nagka-problema gayon ang lawas, especially ang blood circulation. No, naapektuhan ng kasing-kasing. No, nagka-high blood. Ay, naku po, tungod lamang, niningkitawag na ito nga stress ang mga katropa. How much more kung if you have already hypertension, heart problem, kidney problem, ay naku, edi mas musamot gayon ang imuhang problema na. So atong hatagan o pagtagad karon mga katropa kini gayon gitawag na to stress management, a simple techniques and habits no nga pwede nimo i-practice din sa inyong matag panimalay. Pwede nimong himuon para gayon matuldukan o bisan man lang mabawasan kini gayong stress no sa atoa gayong lawas ang mga katropa. Tungod kay sumala sa atong mga pagtuon, aduna dai mga strategies na pwede natong himuon para gayod mabawasan o kung pwede man lang matuldukan kini kayong stress sa ato ang kinabuhi. Okay, kung isgo taga problema na amang ginapirmi no? Pero at least mabawasan man lang nato og dili jud mahimong stress sila na kining chronic stress mga katropa para po dili magresulta gayod og problema sa ato ang panglawas na. So ano ang mga pipilang din pwede natong himuon ha? Ilabi na sa mga katropa na ito nga din naminaw karon kung kamo adunay stress. Ana kamo karon sa sitwasyon nga diin maglisod mo og manage no maglisod mo og control sa inyo hagayong mga problema nga diin aduna na mo yung mga pipila ka mga symptoms nga diin inyong gibati tungod kay dinala no sa inyo ang stress mga katropa halimbawa kung aduna na mo yung palpitation paglisod sa pagtunog aduna na yung pagsakit sa inyo ang dughan pagsakit sa inyo ang hawak. Ako po hatagi ng panahon or aniya ang pipila ka mga strategies nga kinahanglan or pwede ninyong himuon na mga katropa. Number one, physical activity. Sumala sa pagtuon, kinida yung mga physical activity mga katropa. No, kinibitong paglihok-lihok, pag kininga regular nga ehersisyo. Makatabang dahil kini para gayod mabawasan kining mga stressed hormones o makapauswag sa atwa gayong mga mood. makapanindot nining gitawag datog mga pagbati mga katropa. Labi na kining serotonin hormones, no, a happy hormones. O taas kini mga katropas panahon nga din kita gayud mag-ehersisyo, no? So dako kay kinigtabang hilabi na sa mga katropa na itong adin anasa stress. So, kung anaganin mo sa pagka problema, ayaw mo sigiga lingkod or higda din ha sa inyuhang balay, labi na sa inyuhang kwarto, sige ra mo gakulong din ha. Maminaw dayog mga music bitaw nga kining mga guulpod nga mga music, eh di mas lalo noon, samot noon ka nga diin maguul din ha. Kundi mas maayog gawas ka din ha sa inyuhang panimalay, pag-ehersisyo or paglakaw-lakaw ba, kung nakay bike, mas maayog pag-bike-bike din ha. Makatabang na mga katropa ha, para di ay mababasan kiniga yung mga stress hormones, labi na ning cortisol, mababasan na mga katropa o mapulihan ka na, o kining gitawag na to happy hormone, na gitawag na to serotonin, no? Ikaduha, kining sun bathing or sun exposure. Ang pagbulag sa init, dako kaya nag-ikatabang. Dako kaya nag-ikatabang para gayon ma-boost ang mood, no? Sa atwa gayong mga katawhan, hilabi na kung ikaw ana gayon sa stress. So, why gayon ninyo, no? Pagbulad mo sa init, mga katropa, kung inyong napansin nga din na guol mo, lain yung paminaw, bugat inyong paminaw, hala, pangita mong adlaw, pagbulad mo, paglakaw-lakaw mo, diba, kay diha-diha dayon, ma-feel ninyo nga din itaas ang inyuhang pagbati, nanindot ang inyuhang pagminaw. Mauna ang natural nga mekanismo sa lawas, mga katropa, nga din adunay dakong koneksyon sa natural usab nga kinaiyahan gikan sa sidlak sa adlaw. So, why ninyo na ha? Pagbulad mo sa adlaw, hilabi na kung doon na mo'y kaila din ha. Kadin permi lang magulanon. So, nga diin na sigig hilak, hilabi na sa mga katropa nato na inanin nga mga kaso gani sa tuang Yes to Health Clinic. Pila na kahigayon nga din adun na tay pasyente ni bisita. Nga sa dihang atong naiseran nga din adun na siya i-stress. No? Kay makita magud na sa IRI signs mga katropa. No? Kay kini magud ng inyong health consultant at si Jeannie Druda, Osaka functional iridologist. Nga din pinag-iusap sa pagtanaw sa atuang mata. No? Especially kining iris mga katropa. Makita na to kapag adun na siya, gitawag na to nerve rings and stressed rings. Makita na to na, labi na kung baga kayo, nagpasabot ka na nga din stress ang usa ka tao. Sa dihang atong nakitaan, unya, ato ang gi-confirm, pinagis pagpangutan ng ma'am or sir, na ba kay problema karon unsa imuhang ginaisip ng mga problema tungod kay nakita na to, no? Presently condition, adun na kay stressed rings. Sa dihang atuan siyang gipangutan na, maghinay-hinay, tawon, magtulo ang luha sa ilahang mata. Tungod kay lagi, mupadayag sila sa ilahang problema. Maunang mga katropa, kung adun na mo'y nailhan din ha, or kamo mismo nga diin adunay bugat nga gibati, gawas mo sa inyuhang balay, pag-ehersisyo, pagbulad sa init, di ba kay makita ninyo ang kalainan mga katropa o improvement, no, sa inyuhang pagbati. Kay kung sige ramog kulong, ay nako mo, samut yun na mga katropa mo, taas ang cortisol or stress or hormone sa inyuhang lawas. And then pili ha, pang tatlo, kini kayong gitawag na itong healthy diet. Naiuban nga diin kung anaganis kakulanan, hilabi na ito ang mga kababayanan, kung anabitaw sa stress problema, mas gipangita nga kaunon kiniga yung mga tamis. Mag-request dayon og cake, chocolate, ice cream, maubit na yung lami kayo kaunon sa panahon nga tingguol, no? Unya, unsa man, balit dayon og pansit kanton, no? Unsa panay instant nga kaunon, dali lutuon. Mao nay kasagaran, no? Mag-order dayon og pizza, mga burger, unsa pa na din ha mga katropa, pero kanantanan nga mga pagkaon to sultihan ta mo sumala sa pagtuon, aduna siya'y dakong koneksyon para gayod mo grabe ang imuhang stress mga katropa, no? Tukot kay kini day makapauswag sumala sa pagtuon ha, kini gayod makapauswag sa gitawag na to cortisol level sa imuhang lawas. What is cortisol again? It is a stress hormone in our body. Tingala ka, although nga makafeel ka og murag mutaas ang imuhang gitawag nga kanindot sa sa paminaw, pipila, no? Pipila ka mga minuto, no? That is normal tungod kay reaction na siya sa gitawag na itong conversion of simple carbohydrates into sugar. Muna murag batiyon ka o muspike imo ang sugar, murag batiyon ka o ka-alive, no? Murag mukalit o kanindot ang imuhang paminaw, hilabi nagnakas kaluya. Pero human gayod ni Ana mga katropa, pipila ka mga minuto or oras, ang balik ni Ana, matingala ka, musamot ka kaluya, musamot ka kaguol. Maunay resulta sa gitawag gayod natog unhealthy diet during stress mga katropa, or sa panahon nga din anakas kagulanan. Mo nang gina-advise pangtulo sa ato mga eksperto, mas maayo piliun nimo ang healthy nga mga pagkaon sa panahon nga din anaka sa stress mga katropa, no? Bisan pag simple ra na nga malunggay, no? Putangan nimo nag kamatis sa sibuyas, luya, tanglad, di ba kay lami na kay na mga katropa, labi na aduna kay alugbati. Perting lamianan niya na mga katropa. Unya, kaon din kag mga prutas, no? Kung nag-crave yung kag-tamis, mas maayong pilihan yung tamis nga natural na naagayod sa prutas. Okay ka na mga katropa, makatabang na para gayod muubos ang stressed hormones sa ato ang lawas, dili kay madungagan. No? So take note ha, simple ra ni, pero batayanan tungod kay kasagaran sa ato ang kapanahonan karon. Pag stress gani, hala, magpataka ratag kaon. Okay, para daw matanggal or mabawasan ang stress. Ay, naku po. Tingala na lang mo, humagkaon, napipilag ka oras, mas nisamot man noon, tinuod na. No? Tungod kay aduna, joy, dakong connection kining nutrisyon sa ato ang emosyon. No? So, mas maayo, pagmatngon, no? Sa ato agayong mga katropa din ha, nga dianagayon sa stress mga katropa. Pangupat, regular meals and snacks. No, kung sige ra ka o gitawag na itong eating between meals din ha. Mo lagi na ato ang giingon kanina nga patakarag kaon. Mo na yung connection sa gitawag. Ang word nga ginagamit na ito din ha is eating between meals. Din dili unta ting kaon nga panahon. Pero tungod kay anaka sa stress, hala kaon lang, no? Bisag unsa. Sulod, bisag unsa sa baba. Pero kana mga katropa, mahimong unstable ang imuhang blood sugar levels. Nga diin mahimo noong mahimo noong magresulta noon nga diin mo spike ang imuhang blood sugar ug mutaas ang imuhang stressed hormones. Mao nay mahimong resulta mga katropa. Pero kung gani mahimong regular ang imuhang meals, kaon ra ka sa tamang oras nga tingkaon, nya hilabi na kung imong kaonon kay mga nutritious nga mga pagkaon, so mahimong stable ang imuhang blood sugar levels, kini makapa-improve sa imuhang mood ug makapa-reduce gayud sa imuhang cortisol levels or stressed hormones sa mga katropa, no? And then panglima, relaxation techniques. Doon na po tayo mga relaxation nga pwede ninyong himuon. Ilabi na during night time nga maglisod ka og tulog, so waigay ninyo. No, doon na tayo mga relaxation techniques mga katropa, no? Mindfulness, deep breathing, meditation, no? Kinibitang uban, gayoga gani, no? O kana makapatabang para gayod mukalma ang atuang nervous system o ma-reduce kayo kining gitawag na to nga stress. Labi na, kini ato ang parasympathetic nerve. No, kini ato ang parasympathetic nerve, gitawag kini siya, or ang iyahang trabaho is to promote calmness and relaxation mode. No, kung ato na siya ma-activate, especially during stress, dako kayo nag-ikatabang mga katropa para maibsan na kinigayong kagulanan sa ato ang kinabuhi. Saan pag-activate? Gawas, ragyapon ka balay, no? Ilabi na kung adlaw ay sige kulong. Kung gabi, di po pwede ka mugawas na kasbalay. No? Diya kaskalsada, dilimayo mo. Diya na yung kasulod balay. Doon na tayo mga techniques nga pwede nimong himuon. Kung anara kasulod sa inyohang balay, especially stuck na sa kagabihon, ayaw pagtanaw og cellphone, ayaw pagtanaw og TV, pinakauna nimo ng likayan. Unya, inhale, exhale. No? Kining gitawag na itong box breathing. Kining upat ka segundo, higop og hangin, gamit ang imuhang ilong, hinay-hinay ha, upat ka segundo. Unya, human nga nakahigop na upat pag kasegundo nga din imuha siyang pugngan ng hangin, no, upat kasegundo unya, human nga napugngan, hinahinay pugbuga sa baba upat kasegundo. O mo na yung gitawag o box breathing. At ako kayo nagikatabang para gayon ma-activate kini atuang parasympathetic nerve para ka ma-relax, no, para mukalma ang imuhang gabuto-buto nga dughan tungod sa kakulba, tungod sa kahadlok, or tungod sa kagool. O ma-relax na pag imuhan ng himuon kini gitawag na to box breathing, ha? Usbon ko, unsay paghimo, upat kasegundo, higop o hangin gamit ang ilong. Unya upat ka segundo pugngi ang hangin. Unya upat ka segundo hinay-hinay ibuga ang hangin gamit ang imuhang baba. So wayan ninyo na mga katropa kada gabi or every time nga diin na gibati mo og kaguol, kakulba. So wayan ninyo na, no, tungod kay sign na siya or message na siya para gayon sa imuhang parasympathetic nerve nga mo relax, no, ang imuhang nervous system para gayon da dili ka magpalpitit din, ha, og makatabang po na para mahimong nindot ang imuhang pagtulog, ha. Tungod kay kining improve sleep, ang pagkanindot sa pagtulog, mga katropa, usa kini sa strategy para gayon mahimong mabawasan or matanggal kining stress sa atuang lawas. Eh, kung di pa ka maglisod og tulog, nakai-stress, mas musamot gid na ang imuhang stress, mga katropa, na. So usa sa tagig pagtagad, ha, kini imuhang nga gitawag gayon nga pagtulog, ang mga katropa. Pangpito, positive self talk. Unsay pasabot aning positive self-talk, no? O, kinahanglan kung negatibo pirmi ang imuhang ginaisip din, ha, usba na na, no? Tinguha ang akatong mga positibo nga mga butang, mo pirmi ang imuhang isipon, no? Dunay may mga panghitabo nga din negatibo, suway nga din mahimo imuha tong madaog ug mahibo katong positibo nga naa kanimo tungod kay dako kay nagikatabang. Bawa wala jud kay mahimo, edi istorya, ha, imong kaugalingon, ang pasagdiin na lang to, nahuman na to, natapos na to, no, unya mag-move forward na ka, diha nga pamaagi nga din imong giisip nga positibo ang tanan. Itugyan ang tanan si Ginoo, no, labi na sa mga panghitabo bitaw nga din grabe makapasakit ka nato nga din wa na gitay mahimo, no, ay na lang to isipa, pasagdi na lang to, no, mo na gitawag na to positive self talk, ang mga katropa. Niya na pamaagi ato aga yung ma-manage kini gayud nga stress, no. Social support. Sa maning social support, tako po kayo nag-ikatabang ang mga katropa. Connecting with loved ones. Kung doon na kay kauban sa imuhang panimbalay, doon na kay pamilya, ilabi na kung doon na kay asawa, ayaw po kalimti, kadi doon na kay kauban, nga imuhan na ng suluhon tanan ng imuhang problema. No? Pakikistorya sa imuhang asawa, pakikistorya sa imuhang igsoon, sa imuhang mama o sa imuhang papa, mo na gitawag na itong social support. Pangita o katabangan nganha kanila. Dili man financial, at least makatabang sila o storya nganha kanimo, makahatag o tambag. Mo na gitawag na itong social support. Kaya kinginibitang imuhalang suluhon ang tanan, usapun na sa gitawag na itong delikado. Mas mutaas gayod kini imuhang stress level, mga katropa, no? So paning kamuti, labi na kung doon na kay nailhan o doon na kay amigo, amiga nga din nakita nimo nga ligun to siya nga tao, no? Labi na kung ikaw usa ka reliyoso nga tao, pangita og tao nga diin high spiritual, kabut pasabot ka na bitang tao nga nailhan nimo nga murag mas taas ang iyang spiritual condition, kabut pasabot mas reliyoso siya kaysa sa imuha, mas duol siya sa Ginoo. So way, duula to siyang tao, di ba, kay nindot kay nag mga tambag para kanimo. Makatabang na, mga katropa, ha, para gayod matabangan ka, mubos ang stress, og muawha gayod ka na og nindot nga paminaw, mga katropa. Time management, no, kung doon na kay trabaho, mas maayo pagkabisi din, ha, sa imong trabaho, makatabang na, mga katropa, no? And then gratitude, usa ni sa pinaka-importante nga strategy kining pagpa pagkamasalamaton. Tama ba ito nga term sa itong Bisaya word, no? Pagka masalamato, no? Pagka masa... malaton ba itong kulang man? basta pagpasalamat, no? Kinaiya, kanang hilig ka magpasalamat, bisan pa man sa mga panghitabo sa imo ang kinabuhi. Pero kung hilig ka magpasalamat, mo na gitawag na ito gratitude. Sa kanas, pamaagi, no? Murara po kag nag-isipan na o positibo mga katropa. Sa kanas, pamaagi or strategy para gayod matuldukan o mabawasan kinigayong mga stress ato ang lawas. Kaya kung hindi bitang pagkabagulbulan, maumani ang kabaliktaran nining gitawag na ito gratitude. Pagka mapasalamaton, o kana, naigo na dyan nato, no? Mauni ang kabaliktaran, nining gitawag na ito pagka mapasalamaton, nining gitawag na ito pagkabagulbulan. Okay, kung sige ra kag bagulbul din, ha? No? Tanan mga panghitabo sa imo ang kinabuhi, bisag ginagmar... Pero kung ikaw, usa ka tao nga din na mapasalamaton, kay kinaiya sa gitawag natog gratitude at ako nang ikatabang mga katropa, no? Self-compassion. Ayaw po kaayo sisiha ang imuhang kaugalingon. Ilabi na og kanang gitawag natog dura kay nahimo nga sayo. Nga mo'y nagresulta sa stress nimo karon, ayaw ka ayaw po og gitawag natog imuha na lang pirmi sisihon, iduot pirmi ang imuhang kaugalingon. Kaluoy po ang imuhang kaugalingon, no? Mo na gitawag natog self compassion sa panahon nga din na stress ka, hatagi og kapahoyan ang imuhang kaugalingon, acceptance of course. And then, kining tanan nga mga strategies ang pinakasusi gayod ni ini para makanunayon nga makuha nimo or matanggal na jud kining stress sa imong kagalingon. Ang pinakasusi kining gitawag na toga consistency mga katropa. So ipasabot, kinahanglan makanunayon. So, himuon ninyo ni Permi, matag-adlaw, kini ato ang ipangisbutan karon ng mga strategies. No? Pag-ersisyo, pagpasidlak sa adlaw, pakigistorya sa kauban nimo sa imuhang panimalay, labi na sa imuhang asawa. No? And then, positive thinking, no? Self-compassion, time management, gratitude, himuon ninyo na mga katropa every day. Diba kay makita ninyo ang dakong kausaban mga katropa, no? And then kumuisgot po tag therapy mga katropa, doon na po tayo mga therapy nga pwede ninyong himuon din sa inyuhang matagpanimalay. Number one, nutritional therapy. Sama-sama na po din sa gitawag na tog kining mga pagkaon nga masustansya. Piliyon na to ang mga pagkaon nga din hataas og nutrisyon, dako dyan ang ikatabang mahitungod gayud sa hormone level sa atuang lawas, especially kinigayong cortisol ng mga katropa. Specific nutrients, sama na lamang sa omega-3 fatty acids. Dako kayo nag-ikatabang during a stress time. Sa mga pagkaon, dok, nasagana sa omega-3 fatty acids, kumukaon mo og mga isda, sagana na sa omega-3 fatty acids, na? Kumato ta sa mga plant-based, no? Flaxseed oil, chia seeds, walnut, mga soybean oil, kinigayon sagana ka na og mga omega-3 fatty acids, mga katropa. That will improve moods, mga katropa. Magnesium. Another nutrient, nga din gikinahanglan during stress time, ang magnesium, dako kayo nag-ikatabang para gayon mas mag-relax, na? Particularly our blood circulation, mga katropa, dako kayo nag-ikatabang, no? Our hormone production, energy levels, no? Muscle relaxation, dako kayo nag-ikatabang kining gitawag na to na magnesium. B vitamins, of course, especially sa tuwaga yung mga nerves, mga katropa. Particularly, kini ato ang kining vitamin na B1 or thiamine. Kilala kini nga bitamina nga diin na makapauswa gayud sa pagbati or kanindot sa pagbati mga katropa. So therefore during stress, no, mo nang ato ang gina-advise gyud sa ato ang Yes to Health clinic, no, kini kayong mga B vitamins, particularly kini nga vitamin B1. Mo nang gina-advise nato, no, ilabi na kung adunay diabetes, mas maayo brown rice, black rice or red rice tungod kay hataas kay kana og B vitamins, no, mga katropa. And then likay pugkas mga pagkaon, no, sa mga proseso ng mga pagkaon, caffeinated foods and drinks, ulikay ka ni anak mga katropa unya pag-inom permi og tubig, ha? Usana sa gikinahanglan ng mga katropa para gayod, matabangan kayo ning gitawag nato nga stress mga katropa. Isip nga conclusion ini ato nga programa nga The Secret of Health, ining ato nga pagtuon mahitungod gayod sa stress ang mga katropa. O ato kaninga himuon kining mga strategies, no, ang matag usa kanato mahimo kining effective, no, nga din ato ma-manage kining stress sa ato ang kinabuhi mga katropa. Makapauswag kini sa kinatibuk ang kalihukan sa ato ang lawas ug mahimong balanse, mahimo kitang himsog sa umalabot gayod nga adlaw. Ug ang pinaka sikreto para gayod mahimong balanse, mahimong mahimsog ang lawas ug matuldukan ang stress, ayaw kalimot, ha, pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nagisgot kita og nutritional therapy and healthy diet usa sa strategiya para gayod na matuldukan kining stress. Of course, our Santon Plus Gold Herbal Capsule sagana kini sa sustansya mga katropa. No, nga din gikinahanglan sa ato ang lawas para mabalansi ang hormone, mabalansi ang blood sugar, mapanindot ang blood circulation sa ato ang lawas, o magresulta kini o pagkanindot sa pagbati mga katropa. No? So, atong gyawhag ang tanan, especially kung ando na mo stress, try to take a Santon Plus Gold Herbal Capsule. O banis, pag inom og premium D3 tungod kay kasagaran sa mga taong ando na stress, ando na ipagbati nga pagkaluya, pagkakapoy, pagpamuypoy sa kalawasan sa mga kaunuran. Unang gikinahanglan ninyo nining panahon na premium D3, no, kining ultimate Santon Plus Gold and premium D3. So when ninyo mo ninyo i-combine na during a stress time, hilabi nag anamos kagulanan karon or pipila na kaadlaw aming labay. Dili pa ulahian tanan pag inom mo sa atong Santon Plus Gold and premium D3. Unya kun dolra mo sa atong Yes to Health Clinic, ako kamong giawhag mga katropa. O, tungod kay ang Yes to Health Clinic, aduna po tayo specific na program, no, nga din ato nang ginahimo mga katropa para gayod sa mga katropa na ito, nga din adunay mga chronic stress, especially, ha? Kanang dugay na kayong dadala sa ilang problema. By God's grace and help, bitaw kini ato ang programa nga din ginahatod sa Yes to Health Clinic. Ato ang mga modalities, mga medikasyon. Makatabang jud ta mga katropa, tungod kay ligay ang ato ang pamagis pagpanambal is holistic. Abot pasabot kinatibuk ang lawas wa taga-focus sa usa ka balatian, kundi atong ginatan-aw pag-ayo kung sa mga pinakahinungdan. From the very blood circulation, mao gina ato ang usas pinakatumong sa pagpanambal. Unang by God's grace and help, makatabang gayud kini ato ang mga medikasyon. So akong giawag ang tanan, kung kamo adunay gitawag na ito nga problema sa stress, try to visit Yes to Health Clinic, no, para po atong hisbutan pag-ayo kung sa paya pwede ninyong himuon ng mga strategy and techniques din ha sa inyong matag panimalay para matuldukan na kana inyong mga problema sa gitawag nga kinabuhi ang mga katropa. Oras na to, alaon na 27 na. Nawa naman tayo igong oras. Dagan salamat gayon ha sa mga katropa na to nga din na naminaw karon. Ugma, mao sa gapong orasa, mao sa gapong stasyon. Ang programa The Secret of Health. And bago ta maghuman ato sang hatagan o pagtagad kining mga pipila ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 354. Mayong hapon dok, ano nang ulo nga nagapitik sakit? Uy, ang ulo nga nagapitik sakit, no? So from 354, taga-asa ni Waman siya nag-iingon. So anyway, ang ulo gani mga katropa, hilabi na kung nagpitik-pitik na nga murag sakit jod. Kunya, mawala na po kung hilot-hiloton bitaw. Kana kasagaran, gitawag na siya og tension headache. Usap ni sa resulta sa gitawag na itong stress mga katropa, no? Excuse me sa nagatawag, no? Tungod kay ang, no? Doon na tayo color mga katropa. Dilita maka tubag no sa nagatawag karo tungod kay napata sa programa. Unya na pila ka minuto mahuman kini atong programa mga katropa sa ato ang caller. Pero pwede kamo mapadala sa inyo ang mga mensahe ha. So balikan nato ang atoang texter, ang iyang ulo nga nagapitik daw nga murag sakit. That is usually tension headache. Kilabi na kung mawala ra pud siya kung imong hilot-hiloton. Totally, that is tension headache caused by stress or too much thinking. Mao na ipipila ka mga resulta mga katropa. Kining gagmay ugat sa atong ulo maghubag na tungod kay grabe nga pagkapwersa o grabe nga pagka isip nato mga katropa kung sa may giisip nimo din ha. Ilabi na kung problema, no? Pag-inom o Santon Plus Gold, tungod kay Santon Plus Gold sa gana kini og anti-inflammatory properties. Mutabang na para gayon dumukuyos ang mga naghubag na ugat din na sa imuang ulo. Na? Imuang duha kapsula, 2 times a day, 30 minutos suman ka mong kaon, ma'am or sir, sa atuwa gayong texter. And then pag-inom og warm water with ginger. Usa ka baso, init-init nga tubig, butangi o usa kutsara nga duga gayon sa luya. Kung doon na kay turmeric, gani mas effective. Kung wala, bisag ka na ordinary lang nga luya. Na? Usa ka baso, init-init nga tubig, o usa ka kutsara nga tawag nin duga sa luya, inuma kada tulo ka oras. Dako kay nagikatabang ha. Para gayod matanggal kanang pag pitik nga sakit sa diha sa imuang ulo. Kunya likay ka sa mga caffeinated drinks, basig mo hinom pug ka og kape, inom pug kag soft drinks, mosamot jud na nga mo pitik ang sakit sa imuang ulo, okay? Earl Jacob Mansueto, maing hapon dok, unsay reason nga nung sige katul kuha panit, halos tibok lawas dok, wala man ta kumikaon og manok. Ang pagkatul sa pamanit, hilabi na kung napansin ni mo sir, no, nga diin na wala man ta kanikaon og manok o rinikaon kag itlog, I highly advise magpa-check ka. Hilabi na kung bago pa lang na ipa-check ang imuhang kidney area. Kaya ato ara bang pamanit usara ba kini ka koneksyon no sa ato agayong gitawag nga kidney, third part of our kidneys kini ato ang pamanit mga katropa. So therefore if you have a skin problem sumala sa pagtuon, better to check your kidneys, no? So i-check nimo na ang imuhang kidneys, basic aduna na po kay pagkaluyang sa imuhang kidney area. And aduna tay mga modalities nga pwede nimong himuon. Nang diha sa inyuhang panimalay Earl Jacob, kumawala gan ini aw aduna gid check connection sa imuhang kidney, no? Kay ato ang ibus ang imuha gayong gitawag natong flushing through urine. Ato ang pakusgon ang kalihukan sa imuhang kidney. 11 leaves of mangga magkuha ka na hapon. Unya pagmata subuntag ang 11 leaves of mangga pabukalis 4 nga basong tubig. Antod ang 4 mahimong 3 ka baso na lang. Ang 3 ka baso mo na inumon nimo buntag udto gabi 30 minutos human ka mo kaon. Diuretic ka na, no? Diuretic. Dako kay na gikatabang para gid sa atoang kidneys. And then human ka maligo sa buntag, Sir Earl Jacob. Pwede pud ka magbanlaw og tubig nga pinabukalan sa dahon sa pulo ka dahon sa gitawag na itong makabuhay, no, or panyawan. Kunya, pulo pagkadahon sa bayabas, imuro nang ihalo, pabukalis tubig. Pag humani mog ligo sa buntag, katong tubig nga pinabukalan, imuha to siyang ibanlaw. Dako kay nagikatabang usab sa ato ang outer skin. No, katong mangga, for the inner problem to siya, or internal problem. And then mas maayo, inumi po dayon o Santon Vitamin C and Santon Plus Gold. Kung doon ra ka sa atong clinic, mas maayo bisitahan, kaya ato na makita personal kung unsa na klase nga pagkatol-katol sa imong pamanit, ha? Paano man tayo igong oras, mga katropa? Oras na to, alaon na imidya na giyod, no? Lagpas na ganit, ha? Nagan salamat sa tanan, ilabi na sa mga nagpadala silahang mga mensahe, no? Mga pangutana. Ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon, ang programan The Secret of Health. Kaoban sagapong ninyo ang iyong health consultant, the CJ Nedruda. O ako kanunay, magaingon o magapahinumdom ang pingi ang imong lawas. Ang imong lawas, mag-aamping ka kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM Demo. Broadcast. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhin sa tao nga nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang Babe ng Bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe sa Breeze. X-Rated. Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dili lang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled Patawarin Mo by Rockstar 2. Unya sa to ang pagbalik, ang atuang loving-loving, and of course, ang atuang X-rated drama. Dari lang gihapon sa XFM. Of course, kauban gihapon ang babe ng bayan, Babe Sabrina.

1:55 na sa hapon, mga baby. Welcome sa itong pagpanag-uban-uban ka ng Adlawa. Of course, nanggihapon ka na sa X-Rated, Denise sa XFM. Ano naman ito ang tingog? Mura naman yung siya. Huwag ka ng ano, murag iro ba? Husky. Lay na po, uy. Nagibagayan pagin sa ito ang black na lipstick. Ano man eh? Para mga kanagong feeling na kanagong namatyan o kasing-kasing. Ana na siya. Kaya naka-black man. Anyway, mga babe, kumusta man yung kahaponan? Today is Monday. Alaka, murag hapit na yun. Murag pa, ano na yun siya, pa 30% na lang ang naiwan. Lisuda, pag makita, tagwapo, oy. Wala man ta sa Pasing, oy. Palagod kong kuha, palagod kong punit sa gwapo dito sa kilid, di kayo mawala ko sa Pasing. Ito mga babe, no. Alauna, 56 na. Kumusta ba niyo ang kahaponon? I hope nga okay kayo inyo, ha. Adlong Lunes, no? Ay, murag pareha sa tuang, atong view, dari ba? Okay, pas, all right. Si Babay, uy! Ako, nalito ka! Suda, dyan na daghantag mga suitors, oy. Beto, mga babe, ha? Okay kaya to ang kahaponin. Busa ikaw, diha, dapat okay, pass, alright, imo ang kahaponin, diha, babe. O, dapat nakahigup na ka, o, healthy nga kape, ato ang Xanthone Gold Coffee Mix. Aron nga, okay kaayo ang imuhang paminsan. Alam ito ang feeling na dili ka ma... dili ka magpalpite, dili ka mabalaka, basigna na siya laing makita. Or unsa pa na diha. Anyway, just bear with my voice, ha. Kaya ngunani, dyan diba sa mga golden voice. No, kaya ano kaayo ka ng tandugunon, kaayo to ang tingog. Mabugnawan lang gamay, mapaos na. Ang mga ingon-ani nga mga instances pa. Dili dyan malikayan. Basta dili, maampo lang yung kung dili siya mag 2%. Kaya na nandiyan siya sa mga 30% na lang yun ni. Parang na nakukulbaan tayo. Anyways, mga babe, na ito din nga gusto magpabot sila mga greetings, requests, and inyo ang mga advices para unya, mga babe. Pwede na ninyo i-text sa itong text line 0969-333-0537. Otro ho na ako, babe, ha? Kaya medyo husky dyan siya. Sa gansaon dyan na ako ni husky na ganitong tingo. 0969-333-0537. Mo pag-text, ha? Pero kung gusto ninyo makita, taninyo on live. Facebook live, mga babies, ninyo makita ang naong ni Babe Sabrina. Kung usap dyan naong aning bayhana.

ni kasaba bari ka bigaon bari behana ni. Pangitalan ninyo ang XFM Davao Katropa Digital Facebook page or baka haanga ko ang Facebook page personal mga babe. What's a John? Ang Babe Sabrina and data ng socials na ko Babe Sabrina ragin na inyo ang itay. Or you can also add me sa ko ang another personal account. Taga nag-account basta nag-uyab. Ana jud na siya. Ayaw na dyan ko rin yung question na Ana. Basta daghag-uyab, daghag-account. So, akong other personal account, Sabrina XFM Davao. Diba? Huwag na tayong magpaka-plastic dito. Pag maraming account, maraming jowa yan. So, marami man akong account, marami akong jowa, huwag kayo dyan. Sao na lang, hindi mahalin itong kagwapa ko. Char Hilason. Anyway, mga babe, ha? Sige, pangitanin niyo akong socials or pag-comment mo diha, pag-abot sa inyo mga greetings and shoutouts or requests. Ito ang tagahag pagtagal unya sa unahan. And of course, sa mga wala pa kaila diha, okay sila makauban, gika na launa, eh, medya hantod alas stress sa kahaponon. Of course, inyo kauban ka nun, walay lain, ang inyohang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Boses ko, angkol na. Ana na siya kalain. Mampunan, tingugan ni Uy. Pwede na siya i-disown nga tingog. Ha? Anong, ito na ako feel. Di na ako bet. Diyos ko. Pwede na i-disown nga tingog, ha? Taon ni pag-disown. Para manig-uncle. Ito mga babe, amoy palang ulam na ang babe ng bayan, Babe Sabrina. O, di ba? Feel na feel kayo. Bala ka mo dara.

pakigani, wala ko nag-sayo-sayo din. Ito mga babe, kung asa makalaka-plaster ka ron, bika na diha. Sit back and relax. Ready na yung kagalingo na uban, nag-LL ka ron mga orasa. Oo, naglingkod-lingkod, diba? Nag-ligid-ligid. Naglakaw-lakaw. Ang uban kayo naglaba-laba. Basta daghag nag-LL ka ron mga orasa. Ang uban kay LL, lumalaban sa buhay. Ato mga nanarbaho karong mga orasa, pero nag-sigihap o atubang silang cellphone, kaya na-addict na sa AI. Sige lang, ayaw mong kabala ka kay one of these days, i-pray lang yun na makakita kag Sterling. or Montgomery. Ito mga babe ha. Sige na, plastada na di ha. I'm ready na yung kagalingan kung asa mga kanamino karon, Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa mga babe na itong kanamino, Dritibok, XFM Davao Region. Sa kinatibok ang XFM Tagum, XFM Mati, and XFM Davao. Good afternoon sa mga babes at natong kanamino, Dris, sa XFM 99.5 Gensan. Ayan, maayong hapon. Ang sa mga babe na itong alamino sa Badri Karon sa XFM 101.7 Bukidnon. Maayong hapon. XFM 89.5 Pagadian. XFM Ipilog. XFM Zamboanga. Maayong hapon sa inyong tanan mga babe. Sa mga babes, sab na itong alamino. Diri sa XFM San Ferranz. Good afternoon sa XFM 99.9 Tacloban. Grabe ang layo natin na... Ang layo nang naabot ng aking magandang boses, ng uncle. Akong boses na uncle, umabot ng Tacloban. Ay, niabot pag yun sa XFM 101.7 Canlaon. Hala, nagpakaulaw, ragyog ko dari nga say. And of course, mga Cebuanas babe na itong anamino karong mga orasa sa XFM 88.3 Cebu. On sa mga babe na itong mga kidapawenyos. Tama ba? Ako ang gigikanan sa XFM 91.1 Kidapawan. Maayong hapon. Basta kung asa mga naka-plaster karon, bika na babe, kay di na natudugay-dugay yun. At uanag yung idasok. Isulod. Ano ba? Abri na ba ang ganghaan? Ako yun, abri ng ganghaan. Makasulod lang yun. Masulod na gyud ko babe honey ana. Ani ana ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kinabaha?
3: Nauni ang butoy sa inyong kinabaho. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat sa tagbulang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: I love you, love.
1: I love you too, Iman.
0: Nilibig kita magbuwa ka. Bisa ko siya may hitap ako. Labi na nga. So, pagkikayain mo mag-inikanan sa itong relasyon.
1: Iman.
0: Nilibig kita magpita ka. Ang importante nga, nagkaigob mga kita.
1: Oh, Iman.
2: Daan pa ko! Nagkawat-kawat na sa kao pagkikita ng lakihala!
1: Oh. Pa?
2: Oh. Okay, ikaw lagi haga. Ha? Kabilan naman ka suntihi na ayaw nagpakita sa kong ara. Ha? Pero gahi ka nung kago!
0: Nay, mahal ko lang ang imong anak ni.
2: At!
1: Pa! Pa! Pa! Ayaw si Gapati, pa!
2: Ah, utro mo na! Habang kali! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Noon sa mga eh. Pagpugong ba?
1: May Jeho, gusto na kong mahibawan kung ang sarik kahimtag ka rin ni Love. Nagkasiguro kong ginagmala na rin sa'yo, Papa.
0: Bay, o sa'y may tabo ni mo kung muadogid ka, ha? Maapiliyog ako ng tahon. Ano? Ginagmala man gani ka na nasakpag ka sa'yan, Papa, nga nag-istorya ni Love. O niya, muadogid ka?
1: Nabalaka lang ko ni Love, Bay.

0: Iman, di ka magtuma sa gusto, ha? Batoon ako.
1: Ma.
0: Pagtugong, ana.
1: Ma, magusto na kasi, ma, nang umay kong yun ni Love. Oh, nabalaka ko. Wala na ko siya makita. Nabalaka ko, naunsa na siya.
0: Basta kay di, yuti ka tugtan nga mulakaw.
1: Ma.

katawag din sa mama. Ah, muhi lang ko biya din sa bahay. Huwag mga tukos silang lava. Kinang magkaistorya agad ako sa lava. Ah, mabiyar ako din eh.

0: subscriber cannot be reached. Please try again later.
1: So, wala ko sa pagkikita si Lava. Hindi mo gina akong matawagan niya number. Ah, bahala na eh. Kining doorbell. Ako dito sa lukon. Bahala na.

0: taon akong tambay din sa gawa sa ilang lava. Nanimigawas.
1: Gahi yun ka, ha? Kainya na kung nagtanaw mo sa CCTV. Dinis gawas. Klaro kayo ka. Masabay. Di yun ka mubiya din eh.
0: Gusto na lang kung mag-istorya si Lab na eh.
1: Linali mo mag-istorya si Lab. Ang kalimti na siya. Kaya ako na siyang hinay niya buwagan ka. Nakasabot ka ba?
0: Nene, please. Gusto ko magkasulti si Lab.
1: Masa ba? Ha? Kahigit ako? Masa ba na? Kung natahong ka karon, mutanggam yung kawala ka. Ha?
0: Nene.
1: Kasi ka kung natahong ka ka.
0: Nene, bahalag imo kumpat dyan. Mag-asulti nila ko si Lab.
1: Ay, di ay. Ha? Gusto ginay kang kulata. Ba't pa?

Wala yung Steven yung lugar ang parte sa ilang bahay nila. Bahala na. Mugat ka tos paril. Agay niyong kahoy. Huwag ka ng bintana sa ilang bahay sa taas. Mga na bintana sa kwarto ni Love. Labahin yun ang bintana. Aro, magkabantay si Love huwag kablihan yung bintana. Mangita ko ba to? Diyara, niya lang ba to? Karoon, labahin yun ang bintana. Naigaw ko bintana. May labi ka bantay si Love. No, diablihan na ang bintana. Si Love na ka lang nangabli. Love! May sinisya nga. Dilan na kuda kuda kong tingok. Sinyasan ako siya na magkatkat ka sa kahuyog. Musun sa ila. May sinisya. Hindi rin pwede. Pwede, laki! Magkatkat ko sa kahuyog.

0: Nila ko tara sa parela. Madaling na kong ambak. Maambak ako. Kaya na na ako. Bahala na. Maambak ako. Paingos obos. Whoop! Salamat. Salamat ako kumaon sa akong pag-ambak. Si Lava.
1: Hagdanan!
0: Missing niya siya nga. Doon ako nagdanan. Nagdanan. Na, gitumba. Nasa kilid. Missing niya siya nga. Ipasandig na ko sa bahay. Tungod sa bintana. Araw magkakanaaw siya. Ako na buhaton. Magdali ko. Magdali ko.

0: Iman. Tinggal dah ekor nimu.
1: Tinggal masih kita nimu, ya Allah. Kamu selama kau. Kau kena patah sama papa.
0: Katorang nak apa tadi ya? Dikulat aku, pero katorang.
1: Wala kay eskwela-eskwela?
0: Dipaundang ko ni papa sa pag-eskwela.
1: Asong tingin po ko, be? Asong pinita po? Asong tingin ko? Mauna lang ito po?
0: Oh, Eman.
1: Kinagang uko.
0: Eman, higpit kigay si Papa. Hindi ko makagusgawa sa amo.
1: Kinang ato gibuhat ka lang. Mauna lang ato buhat ng pirmi. Gusto, pagbuhat ang dami account sa FB. Ato ito mag-chat-chat. Aba?

0: nangita na lang siguro og lain, uy, Iman. Wala, lisod man kaayo ang inyong relasyon ni Love.
1: Bitobay, sakto si Aliyah. Daghang bagbag sa inyong relasyon. Nangita na lang og lain.
2: Dili, Aliyah. Gio, nakibawagi mo unsa na kong kamahal si Love.
0: Unya, asa man ko ito ba ang inyong Love sa usab-usa? Kanang magtago-tago? Ha?
2: Sa pagkakaroon lang. Pero nakibaw ko. Kami na ganang alang sa usab-usa.

0: katong nae ma.
1: Anya ko tawag ba? Papakudok ka ah. Mag-cellphone-cellphone na usap ko.
0: Basig mangita kasap o paagi ha. Huwag mo biya nasab ka din sa ato.
1: Dili lagi ma.
0: Bantay bitaw ha. Ayaw bayangit kong supaka.

na nangabli na slab sa bintana. Musa ka na ko sa kahoy. Huwag mo ang pagpahingon sa suda. Magdali ko. Oops! Salamat. Niyala ko sa suda. Ang hagdan. Ako lang ko ng hagdan. Ipatungod sa bintana nila. Aro magkakanaab na siya.

0: Eman, huwag ka balisuri sa sitwasyon karon.
1: Love.
0: Ako, nablok, nabalaka ko, nakuyawan ko. Pero tungod sa akong gugbali mo, akong gipakig, batukan.
1: Love.
0: Pero ang pangutan na, magbugay ka nga itong relasyon, magingon ani lang pirmi. Hangtod ka na saan ka mag-antos?
1: Hangtod ka na sa ihatag sa Ginoo, Olaf. Tungkol kay bisag kung siya mahita mo. Akong ipatigbabaw ang akong gugbali mo.
0: Eman.
1: Mahal kita ka. Bisag kung sa kalisod. Bisag kung sa kakuyo. Ako pagpatukan. Tungod kay mahal ko kay ikaw. Mabuhan niyo ko niyo mo. Iyo pagbuhi. Iyo pagsulitin. Tungod kay niya ako. Nalingkamot lang sa ato relasyon. Bisag kung sa kalisod.
0: Eman.
1: Maunihin ang dumi ka nun ay. Pagkat namamahal. Mahal ko kay ikaw, love.
0: Mahal ko, sabi ka, Eman.
2: Mapangahasol!
0: Ma?
1: Luya!

0: I just feel it all the time.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag magudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga utong gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kundi ay si Alvin, biker na si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in the hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kahit man na usab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Giminaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka giminaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: XFM.
5: XFM.

0: Precious Micah by TJ Monterde. O, di ba? Kumusta nyo kahapon ng liha, babe? Do you feel magic also? Saka alam mo natin mapifeel yung magic na yan if in love tayo. Pero pag hindi naman, wala, puro ano, puro despair. Puro galit, sakit. At, sa pa ba? Oo, lahat na. Basta, magsulod-sulod o gawya-buya, wala dyan ay kalipay. Grabe kahugot. Anyway, mga babe, kumusta sa inyong kahaponon? And nadumog natin, no, ang storya sa kinabuhi o gugma ni Babe Emman. Very sad, no? Kanabitaong yung taong nagmamahalan, dili man lang matagaan ng chance na express ang love nila sa sagusa because of those people na against it. Makasabot man ta at some point sa mga parents, no? Pero the more manggod na ipag-ingana na to, murag the more na ano ba, murag i-deprive, I don't, bahala, hindi. Pag i-deprive, manggod na to, labi na mga, ano ha, sa generation karon. May deprive na to sa mga ingon ay basi na hinuon og mual sa ba. Murag ka ng mga naas walhong grupo. Ano mual sa ba? Ano mga ingon ana go? Musukol. But kung tanaw na tong ilang edad, babe, si Emman is already 28 years old. And that is old enough, no? Para manindigan, para maging responsable sa buhay. No? Pero yun nga, wala tayong magagawa dyan. Kung ikaw diha, babe, unsa ba ang dapat buhato ni Babe Emman? Kaya kung ako inyong pangutan, un, wala. Nalira ay kaka-istorya, wala. Wala tayo dapat istoryahan kay paus ko. Wala kay katambag, end of story. Ayan, bitaw, babe boy. Good afternoon, babe. Kumusta? Gunsa ito ikatambag kay Babe Emman?
1: May ngapon, babe.
0: Yes, babe, may ngapon. Unsa may katambag kay Babe Emman, babe?
1: Ako ni si Emman, babe, baka may katambag din niya.
0: Ay, si Babe, ay, si Emman po ni?
1: Oo, oh, ganun, babe.
0: O, murag ikaw siguro ang nagpadala ni nga istorya, Babe Emman.
1: Kaya, hindi, babe, design lang siguro to.
0: Ah, lahi, di ay. Pero unsa man ni mong ikatambag kay sangay ni mo? Maraming ano babe ka ng maligsan sa imuhang lingon yung pinagtagpo pero hindi tinadhana yung tilaw-tilaw ra pero dili magdugay
1: mali game mali game pero bisa na babe palayo niya babe sa kwan pero hindi yung magpabot sa yung panahon na may yung bigo mana may yung bigo pag minyo niya kasi ato minyo na yung panahon niya magkapulad sa ilang mga hiyumay niya.
0: Oo.
1: Ay panahon po nga sila di ay
0: sila gid ay para sa usag-usa. Oh, so if men to each other gid sila, sila gid na, di ba? Walay makapugong ana. Oh, thank you Babe Emman. Sa imong advice, sa imong kasangay, imong greetings, shout out nimo sa mga babe nga naminaw karon.
1: Shout out to us,
0: Tanang Ninaw, yung mga ni P9, yung mga ni Princess, yung mga ni,
1: ayan, yung
0: susunod na siya,
1: babe.
0: Oh, mga rin,
1: salamat,
0: babe. Salamat, babe. Big Eman. Amping ya kanunay, babe. Kaya wala rin ba ako parampingan ka mo? Machup-chup? I love you pa si Big Eman. I love you too. Mali pa yung ko kay Dri. Lagi ko makatilawag. I love you sa inyo ang mga tawag ay. Mano makain yung jukog daghang salamat.
2: Daghang salamat.
0: Ay, hello babe, mayang hapon. Ano sa primi ka-advice, babe?
1: Yes, hello. Isang magandang,
0: babe, magandang hapon din sa'yo. Kumusta naman ka? It's been mga 1 year.
1: Medyo na-busy lang ko gamay, babe.
0: Ah, na-busy. Ah, namanggid na. Basta nanay lain. Mangita na gid na siya. Excuse.
1: Ano ko lain, babe? Ikaw naman yung hapon din.
0: Hindi na, oy. Kabalo na ko, ana. Los-los ninyo, boys. Basta mga nga na ganig. Busy-busy. Wala na na-busy sa trabaho, oy. Mabusy na sa lain.
1: Mangita
0: pa diyan. Sige, dungan ta, mangita. Bitaw, babe, unsay may ka-advise sa tuwang letter sender karon?
1: Pero, bago ko mo advise, babe, ikaw sa akong pangitaon.
0: Di basta-basta.
1: Para sa mga babe, no, kay Ima, no, siguro, tama ka na siguro itong pagkakuhan siguro sa mga kuya, boy, kay, siyempre, kuha na mga islami, mga istrikto, mga kay ang papa sa babae, isa pa. Eh, gani, gani. Wala kang preso ito, kay Uber de Bago, mangga.
0: Mog yod, no?
1: Hindi nga ito, mapatsin nga rin ito, kay. Kuhan, mangga. Kung baka si tao ka namin, parang naka sa sulod.
0: Kanang trespassing.
1: Oh, trespassing nga niya. Paling gagat yung mga buwan, dapat yung dato, napabot pa lang ka, bisag sa gawa sa lamba, ba? Respeto lalabot sa mahal yan, na stricto kayo. Para kuha lalabot doon, hindi lalabot siya palayo sa mga ba? Nalalang dato, pero karoon, sa pako niyo mo itong kuha sa barangay, sa mo, di pa please, wala yung gay, ang yung ate ha. So, naman na lang, pag-move on na lang, yun, ay na lang kaya taas akayo, gaya, siyempre, higil palayo rin sa simuwa, talaga sa simuwa, sa mga kagirap rin mo makita, yung magsapas pa ka rito, dagan pa kayong babae, ayun na, ayun kayong pag-uan kayo sa babae nga, dili, kung kamo, yun, kamo, mag-iwan, dili, gito para sa emuha, gaya, kung para gito sa emuha, ihatag gito sa amahan sa emuha, eh, yun na, huwag naman yun, yung isa pa, bata ko na siguro itong babae, siguro, babe, mawag ko nga, grabe ka, stricto dyan kayo, umahan saya.
0: Oo, no, grabe, pag kayo, no, kanang kulang na lang, ikadina niya yung anak.
1: Oo, siguro ba, kanang overprotective kayo, ang umahan sa'yo saya, hindi siya gusto mo, kanang sayo-sayo, pamilya nyo, pero umanong sa eskwila ko. Yung karoon, ang kay Iman Magudia, ang mga da Iman, ang hindi na lang, okay, wala naman yan, sa awag kami, good na. Panginoon siya mo mga barkada, panginoon na lang, huwag ka na lang, buha ka na lang ko na, or hindi ko na mo makaya, hindi. Huwag ka na lang yun, alam mo. Ano pa mong babae, napangon si Ned Sebrae na, single pa kaya.
0: Ay, di ba sa mas? Wala, oy, maglisod na gani ko sa kadaghan. Ay, nako, change topic. Babe, salamat sa iyong advice.
2: Salamat.
0: At letter sender. So, mag-move on na lang siya. Mangita na laglain, oy. No? Mag-listen-listen. Mag-in sa kinabuhi, oy. Kundili, ay, no.
1: Mag-listen-listen. Mag-in kinabuhi. Nga na lang mag-sayo.
0: Ani, ayaw pugsa kay Mag.
1: Dugo.
0: Babe, thank you kay. O, sa iyong greetings. At po, oy. Kimurag tonto. Dajun, may wakadungog sa iyo, diriba? Nag-live, nag-yug ka sa mo, ah.
1: Babe.
0: Yes, babe. Pagin
1: yung sa katali, babe.
0: Ha?
1: Pagin sa katali.
0: Oh, nag-pagin ka. Ay, sana all. Dari na dyan, tamakadawat o ka ng tamis ka, ayaw nga halok.
1: Shout out tayo ako si Juan, babe. Shout out ako si Bayan, always naka... Si Bayan always nakatunayin din sa may Bunawan Kasilag. Nagpukutol na si Badoy Buho. O kay Miss Ginan, kay Iman nga Tagamati, kay Miss Fatima, kay Julius. O sa mga putbay, ang pinkanunay niya, babe.
0: Ana, gidapat tili ko kalimtan kay kasi yung gina ko na yung mong bugan. Ikaw sa niya, babe, amping ka nuna, kaya wala rin ako para ampingan ka. Mama, chup-chup.
1: Exciting.
0: Ay, yung mga agulo. Ang mga agulo-agulo, dari agulo, dito. Diba sa basta makapanindog og valeheva. Ito, babe, salamat ka. Alas 2:51 na sa hapon, tas pasa sa oras. O, ay, mura na dito tag ni Igham, dari. Pero sige lang, no, para po ngayon, hindi na mo sa muka na niya kung ang uncle nga tingog, o, ay. Ayan, babe, ay, babe, oh, babe, Eman. Sige, ito sa nagtambagan, babe. Ay, matambag ang tambagunon. Sige lang, ana lang. Pwede ko ni may padol ka, tropang Kuya Joffrey. Kung moraglayo, nandiyan ka ito sa kabihas na. Anyway, mga babe, babe, Eman, una sa tanan. Oh, grabe, saludo ko sa imuhang gugma o mga paningkamot na mukat-kat sa ilahang... sa ilang bakuran para kang love, no? Klaro kayo sa imuhang suwat ng ipadala ang tinuod ng imuhang feelings o andam kang mag-antos in town, no, para sa inyohang relasyon. Apan, babe, Eman, dunay usa ka butang, no, nga kinahanglan nimo nga masabtan pod. Kay ang tinuod nga gugma, dili na siya masukod lang sa paglahutay, kundi li usab sa pagrespeto, no, sa mga boundaries and of course safety sa matag usa. Sa imuhang sitwasyon, dili lang kamuduhan, no, ang naapektuhan kung imuhang butunahon-naon yun. Nahimo nang seryoso ang kanabitang kanang away sa inyohang pamilya, sa imuha o sa pamilya ni Love. Hangtod na intaw, nakaabot na mo og barangay, no? O gaduna ni mga kasabutan nga imuhang gipirmahan. So importante nga, tahuron pod nato ang ato ang gipirmahan, no? Oblikayan ang kanabitong mga butang na makadungag na hinuon sa sa problema. Actually, babe, always na to dumdumo, no, nga dili masulbad ang usa ka problema if muhimo tag another nga problema. Kung tinuod nga gihigugma dyan mo si Love, usahay, ang isa sa pinakalisod buhaton mo ang paghatag og space or time sa iyaha. Dili pasabot nga undangon na ni mo imuhang love. It's just that imuha bitang tagaan ang inyohang sitwasyon o igo nga panahon. Kay kung para gina sa inyo ha, para gina sa inyo ha. Kung man sa inyo ang pag-eskwela, bas hindi ay, no? Kung nanamoy mga kaugalingon nga kapasidad, bisan pa man sa inyo ang edad karon, a capacity to decide, mas klaro na inyo ha mga baruganan, klaro na gid kung kamuna ba gid para sa usag-usa, siguro that's the time. Siguro sa pagkakaroon, lisod pa ipaglaban tungod sa sitwasyon. Kung tungod sa, ako na mahitungod sab na sa imuhang plano nga mo ato sa Cebu, ayaw sa ginabuhata in town.

0: ang kamuti una nga mahimong stable ang imuhang life. Nakita man nato nga imuhang love tinuod, but dili kinahanglan no nga mulukso ka sa paril. Matag gabi eh. No, ha? Para mapamatud-an ka na nga love. Tinuod ang love nimo hindi lang gid sa right time. So paabuton nato ang right time for the right love, 'di ba? Ana lang jud na siya. So ang tambag para na siya sa imuha, Babe Zabrin. Adili. Kuya Juan, Kuya Juan. Para day kay Babe Zabrin. Ay, naku, alas 12:45 na sa hapon, mga babe. Kapas-pas yun sa oras. Eman, bata pa man mo na sa inyong kaugmaon kung kamog yun magkabalik ra mo. Kapas, Babe June, dali sa may panabo, dagan salamat. Nakahila ko sa inyong storya, pero sangay ang gugma, dili yun igo kung walay pagdawat gikan sa pamilya. Correct. Correct. Correct Kong, the Mercedes. Focus sa trabaho o kaugmaon, babe. Ayaw sundang emosyon, pirmi kay basin ikaw ra ang masakitan pag-abot sa panahon. Oh! Oh, tama na rin yung mga advice, babe. Kay murag igo, nagigkayo ta de rin, no?
1: Easy, easy. Oh,
0: alma lang. Love yourself first. Kung paragid mo sa usag-usa, walay makapugong ana sa husto nga panahon. Murag ako makahilak na rin nga side. Ba't na bago ta mong hilak, no? Kay murag, wala nagita igong oras, mga babe. Isagod sa'yo na ito, ginat-inat. Panit na lang mainat. Muna mag-turbo male enhancer na mo diha, mga babe. Bitaw, oy. Wala na ito igong oras, mga babe. Pero sige lang kayo, kabala ka kay mo. Balik ihapon ko. Ugma, same time, same station. And the pag-ampo mo, nga dili na siya 30%. Ang ato ang tingog para magkasinabtanay gihapon ta. Kay nga naman ginapara mo long last ang relasyon, magsinabtanay lang yun, ganunan. Dagan salamat sa doon nakigduyog sa itong programa. Karo nga po nang ikalaunay, media hanta sa hapon. Bisag unsaon ako, babe. Hindi naman dyan mag-igo, oy. Kato na lang ginang maigo.

0: Kung si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
3: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
4: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
5: Hala, happy taong duty. Pero ang soon man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsa na adik to?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Sa lahat kayo day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa RB's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila

0: Dagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Ma'amiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
2: Hugot na ginadili ang pag-atag sa mga bata o pamilya
3: ng mga servisyo o kadalanan,
2: sulod sa establishmento o sulod sa mga pampublikong sakyanan. Tungod kay kinisupak sa balaod o tunay takos na sinasigurado
3: ng mga
2: sulod sa establishmento o sulod sa Barangay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madli, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagbulang dayon. Excited?
6: Exciting!
4: XFM.
7: XFM time is 3 o'clock. Time check. Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Servisyong katropa.
1: Kumusta og maayong hapon kaninyong tanan mga pinalangga namong tigpaminaw dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 21 na ning bulan sa Setyembre tuig 2026. Kumusta ang duha ka syudad og 20 ka lungsod ning atong probinsya? Kumusta man mong tanan mga suking tigpaminaw ning adlaw ka Lunes? Pagsikay-sikay mga tropa kay ulan-ulan naman po dinoon ni oy. Aksyon na po glugdong taligsik mga katropa agatuag gapanahon karong mga hapo karong hapo na. Kumusta ang duha ka syudad Malaybalay ug Valencia? Kumusta ang 20 ka lungsod ni atong probinsya sa Bukidnon? Maayo ka hapon. Kumusta ang atong mga kaigsuunang mag-uuma, mga multi-cab drivers, sabalhabal drivers, truck drivers, bus drivers, bao-bao drivers, mga katropa, kumusta og maayong hapon? Maayong hapon, mga katropa, sa tuwa mga multi-cab drivers, ha? Labi na ni Koy Stata Dakop, mga katropa, ng yilo nga multi-cab, ha? Lanog-lanog ang XFM, mga katropa, di ano? Maayong hapon ni Koy Stata Dakop, mga katropa, o diya, saya mga pasahero karong mga orasa, mga ma'am and sirs, maayo gahapon. Safety nga pag-travel karong kahaponon mga tropa, no? Kay iwas disgrasya sila na, hinahinay sa pagpadagan mga drivers. O diya, maayong hapon pod mga suking tigpaminaw, ang tag-iya o mangunay pod mga katropa sa pag-asimbol o pag-ayo sa mga ripironon diha. Unsa man yung idadon mga tropa diya sa GD Electronic Parts and Equipment Trading mga katropa. May hapon diha ni Sir Dodoy Humawas mga katropa o ni Sir Roger o guban po ang partner ni Sir Dodoy Humawas mga katropa. May hapon diha sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Nahimutang sa may Purok 8 Barangay 9 ni ato kasyudad sa Malaybalay mga suking tigpaminaw. May hapon po sa 4F's Car Wash at car rental mga katropa ni Mutang sa Purok 1 Barangay San Jose, Malaybalay City mga katropa, no? Panagyahan ni Mr. and Mrs. Abilia mga katropa sa Dian Lucky Dian Big Shop mga suking tigpaminaw may hapon. O sa El Elyon Mobility Gas Station mga katropa ni Mutang sa Barangay 7 o Barangay Kasisang Purok 5 sa Kasisang mga katropa. Maayog hapon diha kanidyog tanan mga suking tigpaminaw sa buhatan sa opisina ni City Councilor Jishon Chad Ayala mga katropa may hapon. May hapon kanidyog tanan mga suking tigpaminaw unya ato mga katropa diha. Uy, karong panahon na di naman ta magsige og ang uban bitaw ning gi-convert na nila og kurente to solar ang ilang balay karon. O di ba ka katong uban mga katropa nga may pagsugod sa balay ug tukod mga katropa labi nag imong balay bitaw konkrito na una wala ka nagkuhag building permit maglisod ka ana mga suking tigpaminaw og pataod og kurente magquestion ka diha sa ubo o sa man kung wala kay building permit ang diskarte sa uban karon ipa-concrete tanang balay nila mga katropa ipa-concrete nila ilang balay pero dili sila pataod og kurente solar mga suking tigpaminaw. Nako ika-recommend ninyo ha mga tropa, diri sa solar. Nako ika-recommend kaninyo mga suking tigpaminaw kung solar ang inyo ang ipangita, adto mo sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Kung gikan mo sa Malaybalay mga katropa, kung gikan mo sa Malaybalay ba, pawala. Pawala mga suking tigpaminaw, dili pa mo kaabot anang tulay sa Barangay Nuybe o Barangay Kasisang. Kana palugsong gid unahan diha mga tropa sa Shell bitaw din kurbada ni mangga diha. Ni mangga diha nga usa ka buok ang atbang ana mga tropa sa mangga. Kuana kang Sir Dodoy Humawas na mao ang GD Electronic mga katropa. O, GD Electronic Parts and Equipment Trading. Na diha mga suking tigpaminaw. Perting daghana kay kag mapilian diha. Mula ginaong ingon ba kung maghimo kag balay gikan sa switch hangtod papasiga si mong suga naa na diha mga suking tigpaminaw naa diha nya kung gusto po kag Nagubo kayo mga katropa nga sound system. Naapo diha mga katropa ang nindot kaug quality kaayo nga sound system. Kanindot ani. Tested ang probe ni mga tropa si Sir Dudoy kining GD Electronics parts and equipment trading masuking tingon na kinaa diha ang halos ang atong gobyerno mga opisyos mga tropa na diha kakuha siya ha. Kaya di man po malilong mga suking tigpaminaw. Motong ikaw karon mahilig ka katakanta dahil bahalang yabag. Pero madala ra mga tropa tungod kay nindot kay quality ang speaker. Madadala ra mga suking tigpaminaw. Kita man god kay bisag yabag ta kay mukanta man kita. Dihata mamili mga tropa og nindot kaayo nga sound system. Ha? Kung gusto ka mag... Kanang bitang mag... Pa-customize, may tawag na jaw ka nang magpahimo ka ba? Kagalingon gini mo, pa-customize ka, dili ka itong mga finished product na, itong finished product naman dito, mga Bluetooth. Kung gusto gi ka, mutarbaho gihapon si Sir Dudoy, humawas na. Di sa GD Electronic Parts and Equipment Trading, mga suking tigpaminaw. Nakaya muna, nakanindot. Kompletos ricados ba? Nadiha mga tropa, niya kini siya dealer ni siya mga tropa sa electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter o accessories. Oh. Sound system, indoor o outdoor. Muna nakanindot niya. Assemble sound system o repair shop, mga tropa. Battery charging, vulcanizing. Nadiha mga suking tigpaminaw. Muna nakanindot niya. Kay, kung kanay mo ang speaker, basag na kayo kay tungod sa karaan. Unya ipa-repair mo dito mga tropa. Dagan po kapapilian. Kitagan kay mga speaker ng... Ano siya tawag na jaw? Speaker, no? Itao, ilisa na dito. Naa na dito mga suking tigpaminaw. Unya, naapo diha mga tropa ang ilahang vulcanizing. Nakanindot diha kay... Kato na nang magpa-chinstair ka na, mabulkit ka, tangtang, di na ligwat-ligwat. Masina. Bisa pagbubrang out o sa kadlaw lagi. Pwede ka mga katropa nga magpa... Magpa... Vulkit dito. Nga naman, kanang building ni Sir Dudoy diha, dili kurente. Wagi ka kwartang busiko, sir. Dili kurente ang gamit diha, bay. Solar na tanan. Bisa siya pag burnout, pag duha ka adlaw siguro. Di ginamahuno ang operasyon mga katropa ni Sir Dudoy diha. Ha? Diha tapa, bulkit mga suking tigpaminaw. Kaya bisa guway kurente, mubulkit sila diha mga katropa. So kabalo na mi. Og mo burn out og sa kaadlaw, lubat ang mong cellphone, amudagan man mag-charge. Diha mga suking tigpaminaw. Itong utrohon ang ilahang location. Diha sa Purok 8, Barangay Nuybe. Kanabi itong ilado, makina sa una. Unsay ilado gina diha sa una. Kanang dilatory nga refrigerator repair, no? Murag mauna diha sa una. Muna ilado kaya diha. Diha ang landmark niya. Tapad na sila ng usa ka LPG diha mga tropa, na maliyang LPG ka ng color green. Oh, di lang na ito apilon kay o advertise kay wa man ta ka paan, wa man na paan sa tuwa. Oh. Basing day si ma'am day mo, paas din na si ma'am sa tuwa day. Aron na.
2: Solar na tanan, bisa oh. Pang burnout.
1: Oh, isa-isa kay nimbalik mga tropa, dito lang nga. Oh. Manara. So, wala mga suking tipa. Pero ako truho na, gikan sa imuhang pagtukod balay, nya di na kaganahan mo kuhag building permit ba mo na gi fall na lang halo block yung gi concrete nimong balay karon gi mga naon di makataurag kurente wa ka ning agi mga tropa sa ubo di ka taurag kurente ana mo na nga karon na ako i recommend sa inyoha mga suking tigpaminaw solar yod nindot king solar pangutan na gi ni Sir Dudoy humawas mga tropa kana ihang building nga dako mga yang building kurente solar tanan diha mga katropa no. Akong utrohon ha, dealer na sila sa electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter, og accessories. Inverter and accessories. Sound system, indoor og outdoor. Asimbol po sila sound system, mga tropa, mo repair pa yun. No? Battery charging, o ka ng sasakyanan. Pwede ka dito mga tropa, vulcanizing. Kanya, pwede nyo pangitaon si Sir Dudoy Humawas, og si... Kuan mga tropa, si Sir Roger. Kasi si Roger mga tropa, mauna ang mo... Oh, sige, din ako, hawirang mouse. Oh, si Sir Roger, mauna ang tigbulket diha mga suking tigpaminaw. Diha sa kining... tawag ito na sa GD. Katapad sa GD Electronic Parts and Equipment Trading, das kilid na diha ang ilahang vulcanizing shop mga suking tigpaminaw. Kung gusto mo, mangutana, dugang pangutana kay... Uy, masabot-sabot ra ang presyo. Uy, makahangyo ka. Oo, oh, makahangyo gihapon ka mga suking tigpaminaw. Kahangyo kita mo paita ginamos, no? Oh. Pagkapini og una, ay lang tong ulod. Oo. Oh. So, na dito, pwede mo mag-inquire? Oh, pwede mo mag-inquire mga katropa. Naa sila'y cellphone number daw. Pagkuha dito ang papel, may papel o bullpen. O may papel o bullpen, huwag uling. Isulat as kilid. Oh. Pwede mong mutawag sa 0917-7910-237. 0917-7910-237 mga katropa. Muna ang cellphone number nga pwede niyong tawagan or tiksan nga mag-inquire mo mga katropa bahin sa inyong gusto. Kay basta gikan na gis, tibok balay ni mo, gikan sa pagpataod sa kurente, hangtod sa sound system o guban pa mga ripironon, naa diha sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Ay, gimo pagkaigahig ulo kay dito sa uban, mahal kayo. O, mahal kayo sa uban na mga katropa. Diha, barato mga suking tigpamina, kalidad pa mga katropa. So kami, lipay kami, kay nanami speaker, gikan mga katropa sa GD Electronic Parts and Equipment Trading, mga suking tigpaminaw. Perting butuha mga katropa, kini, dako kining gamit para sa mga orientations o meeting na mo sa mong class mga katropa, kay pang outdoor man eh. No. Pang outdoor ni mga suking tigpaminaw. No, ni nakanindot. No? Ni mga katropa, no? Alas 3:20 kahapunod mga katropa sa itong mga FB viewers nga nakalili karon sa itong Facebook Live. Ngayong hapon, Imam Josefina Tinambunan. Hello, katropa, ang Sir Jonathan, XFM Servicio, katropa, watching me dito sa bahay sa Bugkaon, Lantapan. Pa-shout out lang ko dito kay Bossing Ben sa Shop Aglayan. God bless, happy Monday. Mayang hapon diya, ni Imam Josefina Tinambunan, namino karon sa Shop Aglayan. Si Sir Frami Loranza Lindaban. Ang gudagan po ni, kaya profile po ni, og si Usse karon 28 siguro. Maayong hapon, XFM Bukidnon, Jonathan Lee Suriano, watching live, Taguluan, Misamis Oriental, Cagayan, shout out. Ming hapon dia, sir, ha? Oh, ming hapon dia. Di Sir Frami Loranza Lindaban, taga Manalog or Kibalabag. Si Sir Frami Loranza Lindaban, mga katropa daw. Subli, madungog tas, dial sa mga radio, 101.7, makita tas sa XFM Bukidnon, ng Facebook page, mga katropa. At itong panag-uban, karong kapon sa pagbalik, ha? YouTube. Aso yung ngas na YouTube? XFM Gapon. Sa YouTube, atong gamay kay masimasawa yan. Minus manager, YouTube. Oh. Nata sa YouTube. YouTube, mga katropa, no? Sa YouTube, XFM, bukid noon, mga katropa, no? Nata diha. Ha? Naka-live Gapon ta. Oh, naka-live Gapon ta YouTube karon. Oh, malunggan Gapon na ito ang mga atong programa karon sa YouTube, mga suking tigpaminaw, no? Ang XFM, bukid noon, mga katropa. Alas 3! 22 kahaponon kay tantod basin musulod to kay atong station manager sa tropang Dave naa sa gawas nga bahin kay adunay gipahigayon nga I don't know kung entrapment operation ba ni sa cyber crime dahil sa may barangay kanang atbang sa Mr. Ubos ang presyo daw barangay 1 barangay 1 na kana sa arcade barangay 3 ay barangay 5 3 2 barangay 2 ah, barangay 2 lang atbang sa arcade. Kung may entrapment operation karon mga katropa diha. Ha? Huh? Dili. Mr. Daiway, ang arcade, muna'y dos. Oh, barangay dos. Na diha, marunas lang karon diha, no? Huwag na entrapment operation. Kaya kayo, dakpa na siguro to, oh. Wapos ito nagtanaw, Facebook Live to siguro. Oh. Alas 3:22 kahaponon mga suking tigpaminaw. Standby sa atong pagbalik mga suking tigpaminaw.
0: Servisyong katropa.

Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang Healthy Fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.

0: sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibauta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap, adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigting og si makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanang katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
3: Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sona! Huwag kayo, yup! Sukat ka namin na kong XFM? Kwartahan ako!
6: Wow!
5: Napagin ko yun, yap! Lison po, nagmamayot ko! Ayos, suman mo diha! Masuman mo diha! 150 lang o init pa! Ipahit na kayo, suman o! Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo na pilato-lato libre o! Oh. 150 lang, 150!
7: Mga katupa! Exactly!

0: Balik na mga katropa, 33 minutos, minagapang ang alas 3 sa kahaponan! Sa di pata mo, aginod, susunahan mga tropa be. Dili sa atak, doon ay report gikan sa gawas mga tropa. Kanani siyang, priskong balita! Priskong balita mga tropa, gikan sa gawas nga bahin mga suking tigpaminaw. Kay babay sikop tungod sa illegal practice of dentistry. O kining manaod dog postiso o nga illegal. Di ba kani ma ang pungtanan ni kani mag live report ron, di ba kani mao iyang napatauran na impas. Atong dawaton ag report pinagi ni station manager Inday Mari makatropa sa gawas nga bahin. Live report. Yes, katropa.
1: Katropa, sabitan, mayong hapon kanyo mo diha alakit na sa itong mga suking tigpaminaw sa programang servisyong katropa. I hope madungog po diha utarong katropang Jonathan kay mo ang tingog din medyo lubog-lubog.
0: Loud and clear, katropang Mari.
1: Alright, katropang Jonathan, usa ka babae ang gisikop sa Raku, Bukid ng Cybercrime Unit, katropang Jonathan. Alas 3 sa hapon, diri sa usa ka boarding house sa may Purok 2, Barangay 3, Malibalay City, Bukidnon, humasin ni gireklamo katropa sa Philippine Dental Association Bukidnon Chapter. Ang naisiputan na ila sa iyang Facebook name nga Kate, diin nag-post kini og iyang dental services. Nasikop ang naisiputan tungod sa illegal o dili lisensyadong pagtaod og martel, braces o retainer, kini subay sa RA 9484 kon illegal practice of dentistry. Nakuha gikan kaniya katropang Jonathan ang mga kahimanan nga iyang gamit sa illegal nga panginabuhian. So karon lagi ni katropang Jonathan o niya kamulo pa og inventory dito. Doon natin kauban dari katropang Jonathan niya dentist nga lisensyado yun o siya karon ang complainant in behalf sa Philippine Dental Association Bukidnon Chapter. Kaya kini magpagtaod o kaning mga martel o mga braces katropang Jonathan, tayod man ta nga medyo costly gini o niya nanginahanglan gini o kaya lisensyado din nga doktor kay kung magkinaumsa man gamin katropang Jonathan, doon na kay pangitaan, doon na kay mapaninglan kung kung may mahitabo sa imuha. Kay, syempre, no, part na gunang sa tuwang lawas na tuwang ipon, sulod sa tuwang katropang Jonathan, kung dili hygienic ang pagtaod, posible nga doon na complication na imuha makuha.
0: Tinood. So, kani katropang Mare, pwede ba mahulagway ni mo kay Barangay 3, so particular di diha sa kwan? Sumpong da
1: ano? Sorry, sa tuwang katropang Jonathan?
0: Diha ni atbang sa linya ni sa DIY o asa ni nga lumbay ni?
1: DIY mahulog gini katropang Jonathan nga DIY o nya kini siya nga babae kani si alias Kate nagapost ra ni siya sa Facebook sa iyang mga services. Wala gini siya insakto nga address katropang Jonathan. So nagkataon nga nasudlan sa operatiba ang iyang illegal nga serbisyo, gi-message siya. Amo na nga gingit diri katropang Jonathan sa usa ka boarding house ning kagat pod.
0: So dia ka moagi anang ukay-ukayan sa sapatos, nya kana dako nga tinda.
1: Okay. Kilid sa ukay-ukayan o sapatos katropang Jonathan dunay na maligyag man ni diri gamay nga eskinita, diri diretso ka nang yon. Ngano na pataan nga inquire pod ka?
0: Wala, nagkuan ro naman na ibara palitan ng sudan na sulod.
1: Oh. Oh, na ipalutanan og sudan diri sa sulod, basin na po diri imong fix gat tuyo sa una.
0: Wala koy, wala dia oy, wala katagnan. Sa pikas.
1: Wala dai dire.
0: Sa pikas kanto to.
1: Ana, timang ra kag pikas dalan di ay. Kini ato ang suspect nga babae ka tropa niya Jonathan. Dili gini taga dire, gi-contact ra gini siya nga kunuhay dunay magpahimo sa iya ha og braces dire sa boarding house o sa boarding house ka tropa ni Jonathan. So mo to nga nakikop.
0: Taga-asa ni mo babae?
1: Ang maong babae katropang Jonathan na bisag-asa na lang ni siya. Doon na po na siya address sa Manolo.
0: No, pero
1: wala gini siya igo nga address katropang Jonathan kung taga-asa gining bayhana.
0: Pero naman si lisensya. Huwag naman yung lisensya. Kasi nakabutang sa lisensya katropang Mare.
1: Ang lisensya, wala pa na ito na dito katropang Jonathan kay kamulo pa o inventory. Sige lang, ato ang iliyon niya para matrace na ito. Huwag sa pag-post na ito niya, maklaro na sa kuwasa, gini ang address. Kini magumagwa ko ng lisensya, pwede makabisag asa magkuha, pwede po bisag mong address ni mga ibutang. So ato na tanawon o niya para maklaro na to, pero kini siya freelancer gini katropang Jonathan. Dili nagapundog isa ka lugar, asa to ang pakikinabi dere.
0: So karon daghan bag nakuha ka trupang Marie, mga braces o kaning pangipon ni taon ng postiso? O kaning
1: gamay raman ka trupang Jonathan, usually ang nakuha gyud ang mga gamit pag check up, pag buhat, pag sukod, maura gyud unya. Kinalaging medical terminologies ka trupang Jonathan, bisod pang litukon, amo nga nakamulo pa sila ni listahay, and good thing nga natay kauban diri nga licensed dentist gyud nga nag-identify sa mga dala niya nga mahimong ebidensya sa kaso nga i-file kaniya ka trupang Jonathan.
0: Wa ba tay mahinabi ka trupang Marie nga dentist suicide sa tuwang cybercrime, kung taud-taud na ba ning gireklamo og unsa may kwa dani? Tataon ba din gireklamo ka trupang Marie karon reaksyonan gilayon?
1: Kining babae ka trupang Jonathan, gibantayan na ginitaw-taw na siya gibantayan kaya nag-post magulit siya sa social media.
0: Mm-hmm.
1: Agali, ako pagkautaan na kaganin ay kudagan man siguro nagabuhat o ingon ana. Dili lang doon si malay-balay. Pero nga nung kaniman ang nasikop na di man ni Tagadiri o niya freelancer.
0: Mm-hmm.
1: So ang tubag nila ka trupang Jonathan tungod kaya nag-post magulit sa social media mo nang dali siya matrack.
0: Mm-hmm.
1: Kung niya lagi, kung walay mo reklamo, wala po'y file ikaso.
0: Mm-hmm.
1: So dayag man kayo ang iyang servisyo mo ito nga nakitaan sa mga dentist association diri sa Bukidnon chapter, ning reklamo sila o gakini gitagaan o action sa rako.
0: Okay.
1: Karon katropang Jonathan, gitry na kuunta og hinabi ang dentist, pero lagi tungod sa mga medical terminologies katropang Jonathan, yung ultimo spelling, kinahalan para itong issue dito, mo na nga nagkamulo pa po sila og inventory sa mga kahimanan nga nakuha.
0: Mm-hmm. So, kining suspect, di ba siya magpa-interview ka trupang Marie? Og taga-asa siya? Minjo ba ni siya? O unsa may status ani kay?
1: Ato aning kwaon unya ka trupang Jonathan, interview na siya. Kaya karon lagi, kamulo pa sila og nilistahay dito unya. Nakasunod mag-uni siya sa gamay, kaya kwarto marag siya ka trupang Jonathan. Kaya kung musunod ka dito, magbuot, murag, muapil ka dito buto.
0: Mm.
1: So, oo, kamulo pa ditong inventory, di ko na ito maistorya, kaya naapa po yung mga pangutana ng mga legal matters and medical terminologies nga ilagi pang hisgutan dito katropang Jonathan.
0: Kining,
1: kamulo pa sila karon, umlista.
0: Kining boarding house, iyahaning gabangan diya?
1: Dili katropang Jonathan. Kining boarding house, gigamit lang ni sa ito ang mga tropa sa cybercrime. Kay syempre ang mukagat sa inaning mga serbisyo manggood sagad kani mga estudyante o mga nagtrabaho, mga trabahante, tungod lagi sa kaning baratong tanyag sa iyang serbisyo, 1,600 pesos up or 1,600 pesos down nga kanang patakod o ganang brace katropang Jonathan.
0: Mm-hmm.
1: So tanaw na ko, aning kagat ni siya sa kining magpabuhat tungod kay ang gigamit magud is boarding house, dire lang ta mag-abot sa boarding house namo.
0: Mm-hmm.
1: Ani nga address.
0: Mm-hmm.
1: Which is ning sunod gid siya dire.
0: Mm-hmm.
1: Ani sunod gid siya ka tropang Jonathan o gagali ning hangyo sa ko atong ang caretaker or tagiya sa boarding house, kay dili na lang i-appeal ang pangalan sa boarding house, o dili na lang pud banggiton kay gigamit ra pud ang ilang lugar lagi nga mahimo siya nga venue ani ka tropang Jonathan.
0: Ah, okay. Si katropang Dave, bantay kay basi mabagong sapatos, dahil nakita ng bagong sapatos. So may lahi sapatos pagawas di katropang Dave karon.
1: Hmm? Basta kung naay mo reklamo diri nga mga tenants na nawad ang sapatos, murag delikado yun. Kay natalikod na ba siya sa body cam? Wala ba siya nagpakita?
0: Ay, ko pensay yun. So,
1: ang problema ay itong sapatos na doon ay takong yung kwaon.
0: Na, na-impas. Petra ba ng kwaadang lugar na katrupang Marie? Kanang huot.
1: Hands po ni katrupang Dave, ikaw report, dili sa daw siya kay kamulo siyang video. So, pagli-li na ko katrupang Jonathan, mamords mo po na yung nadakpan. O niya, taas ay tilok.
0: Oh. Pero atong nadakpan katrupang Marie kay bulo-bulo buhok ba? Pero kanang color kuwitis?
1: Moragit siya o kanang, kung tanaw na mo siya katropang Jonathan, makonsumo, sorry ka nang, wapag siya, harangan din siya ang dagway.
0: Oo. Pero siya, mamaw siya buhok ni Ma'am Mergie tamay ba?
1: Oo. Pula-pula ni pula-pula, kato kay Ma'am Mergie kay pink man to.
0: Ah, oo, okay.
1: So, okay ni pula-pula, pero, ato aning pangutanon o niya katropang Jonathan, ato na interviewon, o inibang iyahang kalakaran, kanunay na ba ni? Kanong saan ni nagsugod? Ato na yung interviewon o niya.
0: Mm-hmm.
1: Makadalikyat ta kung hindi siya paspasan o bit-bit padulong mga katropa sa kung asa siya i-detain ka ron.
0: Mm-hmm. Okay. Ah, dagi na. PNP malabalay na. Hagbong katropang Marie. Kaya mo na detention facility ang atong RACO.
1: Naadari. Naadari. Nag-atang na.
0: O niya si katropang din.
1: Niya di si Tanger. O niya ni dito. Ugma kung makigayon ka.
0: Pagayuan. Palatagkapi, ana.
1: Bisahan lang dito eh. Basin dahil huwag ka nang kuhan. Doon na siya ma-explore sa imo nga. Basin doon pa siya na yung problema nga. Aside ani mo na masundan niya nga trabaho. Pero ay inusara siya katropang sunatan siya na?
0: Siya ra isa.
1: Siya ra?
0: Sige lang kay ato na nang kuhan katropang.
1: Ubanan ni mo?
0: Oo, ato ubanan. Adubanan na ito siya katropa. Garisyo, ang bot pa ano kay ganong mukagat magkita ni mga baratohon ng mga braces katropa. So, sorry, ikaw, para makagwapo ba? Maka-attractive ba katropa? Kumbali nga bataon itong mga braces?
1: Para sa kuha katropa, Jonathan, kaning braces, dili mo guni para pagwapo, para pagwapa.
0: Ah.
1: O magbot na ng braces, kaya doon na kay hilang ba imong ipon o kailangan ayuhon ang imuhang ipon. Pero, kining braces manggod kung ang isa ka tao dunay braces but pasabot ana maka-afford kay mahal gud ni
0: nautan
1: ko ni doktora kaganina katropan Jonathan ingon pa siya 75,000 pesos ang up and down nga braces.
0: Mhm. Basta lang mahal-mahal
1: pero kung magpataod ka ani ni Alias Kate 1.6 ang taas 1.6 ang ubos so pila ra
0: oh 3
1: Unya mahangyo, pwede ra may mong 3,000 mahangyo.
0: Unya magpasa.
1: Oo, unya.
0: Magpa-adjust adjust man ka ana katropang mo ra ngulngul man na siya.
1: Oh, magpa-adjust ka ana, pila ra toy adjust 400 500 kamantana kung dito ka sa legit nga dentista magpa-adjust ka 2,000 to 3,000 kada adjust.
0: Mm-hmm.
1: So, dako gyud siya og diferensya. Mm-hmm. Oh, dako siya og diferensya. So normal ang atong mga dentista mo reklamo gyud katropang Jonathan kay aside sa ilang ispilahan ni eh, practice man nila gi gusto ag dako. Doon na po siya gisuldohan ng mga tao, o niya opisina giyabangan, o niya ilahang lisensya, kinagupong pagtao doon na niya ka na illegal, kanang dinigini siya hygienic katropang Jonathan Bao, sa mga ingon, pwede ka na makakuha og sakit, kaya kay balo sa mga aparatos na gigamit, o niya aside anak, kung saan may tabo sa imong ipon, kaya sa imong kukuron.
0: Kana po, isa gina katropag, mare, watay lakagot o ni katropag, mare.
1: Oo, oh, so, maugali nga, gipatanggal na ko to kuha.
0: Abi, ginakulbaan di ko, abi na kong mauna, imuhang gato na pataod mo, ha?
1: Dili. Mm. Kung nga, kabalo ka kato ako, katropag Jonathan, drapo rin mag ito. O sama-sama rin na ani ba nga pagtataod.
0: Mm.
1: Pagtanggal ato, waman na sabang doktora sa kuha, pero gignan di ko, may gani ma'am, wala nalagpot ang imong ipon, kaya ang gigamit nilang papilit ma'am, kaya delikado man kain ni ma'am.
0: So kana
1: mo. Dili gitsa maayo.
0: Mm. Ang uban ng katropang mare, dili sa daot og ngipon, dili sa hilang og ngipon, pero mapataod lang sila og braces. Kay para
1: Dili po na siya mao katropang Jonathan, nagtuo magud sila o ang kadaghanan nagtuo nga kununa kay braces good.
0: Diya
1: makita ang imong status, sa imong kinabuhi kay maka-afford ka. Wow, na siya'y braces. Dato ni kay maka-afford kay mahal ang braces. Nga wa sila kay balo nga diha rayto sa daplin-daplin ay katropang Jonathan.
0: No na nga sunod katropang mare. Kanang mag-isingisi diyan nga naka-brace, ingnon ni mo nga, unsa man original na o peke? Ano, largo, no?
1: Pagkatawag ni mo. Ano, pangkano na ni mo? Buot pasabutan na katropang Jonathan, dili tanang nag-braces, kanang nanginhanglan, o dili tanang nag-braces, maka-afford.
0: Mm. So, kanang braces...
1: Dili tanang nag-isingisi, mahal.
0: Kanang braces, katropang mo?
1: Samara na, katropang Jonathan, samara na sa dili tanang nag-isingisi ni mo, gimahal ka.
0: Pwede ka, gimahal mga katropang mo rin. Gimahal ka?
1: Gimahal.
0: Kana good.
1: Gimahalan.
0: Mutuo si katropang Jao, katropang Mare, mutuo siya og tinuod gina sa nga dentistry kung kaya niya butang brace ang ipon ni Jao.
1: Kana lang.
0: Kung makaya niya mutuo mi magpa-brace mi tanan 6 cm.
1: Challenging kayo na. Pwede man magbuta og braces pero nga kao siguro nimo excuse me sa mga ako na murag manablay siguro na maglukot-lukot siguro yung magipangkaon na ng wire siguro.
0: So unsa may ginagamit pag piki katropang mare unsa may ginagamit unsa tawag na murag wire parang kanang
1: lamte
0: bronze wire man oh sorry o bronze
1: lambrigid na dili na siya bronze. Lambrigid na. So, ni ang pampapilit anak katropang Jonathan lahi sa kanang ginagamit sa kanang tinuod gyud di mga dentist.
0: Oo.
1: Mao ito sa una katropang Jonathan nga ako ang ngipon kay imbis nga nagkadugay katropang Jonathan nagsiyelo mo ra may hugaw pag ngipon ba ni. Dili dito mao kay dapat ang pagbutang dayo papilit anak dili pong katong papilit nga ginagamit nila nga mutulo katropang Jonathan mukuan ba mo naabay lama.
0: Kasi ang ginagamit tong papilit stick glue.
1: Kuan siguro to, kanang
0: sus glue?
1: Kanang utso-utso?
0: Oo, utso-utso, baka papilit. Namunan, likado. So, mauna ka tropag, Marie. So, sa imong tanaw katropang mare, unsay kalahian sa original og piki nga braces or kining postiso katropa, kining marpil, marpil.
1: Original.
0: Mm.
1: Unsa dili dili ta kakuha na nakatropang dunatan kay basi na dunat may maestro nga dili mao kay narabot yung gayon sa kuha nga. Sa kuha raman gapon na sila mang, sa kuha raman gapon na sila magpapungat o ganang kuhaan, postiso.
0: Mm-hmm.
1: Ang kalangian, para sa katropang sunatan, ang kalahian, ang pagtrabaho, yun,
0: mm-hmm.
1: limpiyo yun, katropang sunatan, kung dito gika sa dentist, unya, kung doon na kahit ka na gitaong, dili ka komportable, pwede maka makareklamo, pwede ipausab.
0: Mm-hmm.
1: And then, ang agi yun, katropang sunatan, ang quality, ang agi yun sa ilahang trabaho, lahi ra yun sa kanang, kanang dili gitaw, naga-practice o dili legal nga mga dentist katropang sunatan.
0: Mm-hmm.
1: Doon ay aftercare, muna ay kuwan diha. Doon ay aftercare katropang sunatan kung dito gika sa legit na dentist mad to.
0: Mm-hmm. So, karoon katropang, wala sa imong bada-bana, pili mga pangindaron, anong suspect, hindi si Kate?
1: Ano sa mga 30 ho ni katropang sunatan?
0: 30 ho, ah, sige, sige.
1: Mga 30 ho, eh.
0: Okay.
1: Makuslan pa.
0: Oh, dako pa ng kapuslanan sa katilingban katropang mara. Ganun mo naman, piyansa ni?
1: Doon ay piyansa katropang sunatan at doon ay pautan on re. Sila ay piyansa ani.
0: Oh, muradag na na siya piyansa katropaga mare, giningan ni. Ani, piyansa pa ko dako ni? Wala?
1: Sa inani, no?
0: Oh, ingon sa attorney Jao, Corsales Pagutayaw, wak na piyansa.
1: Oh. Di, mungta na ta, dari.
0: Mm.
1: Mungta na ta.
0: Okay. So, ana si katropang Jao,
1: padali lang, padali lang. Mungta na sa ako.
0: Oh, sige, mungta
1: na sa ako para makibalot ta. So, last time. Hindi ba hinali sa dila na piyansa? Sige. Sige, katropang Jonathan.
0: Mm.
1: Katropang Jonathan.
0: Yes.
1: Sige, unya, ato ang ipangutan sa katropang Jonathan. Kaya kamulo pa sila, unya. Di pa nila matubag kung mm. kilit yan saan eh.
0: Mm-hmm. Sige, katropang. Baril niya, pag ana si Juan, alas 4 naman ay hapit, na day barbecue yung saging pagawas nyo, di ha? Kanto, nandun sa mga saging. Kanapit lang sa Juan. O, mapapalit na si katropang Jao. Mm. Minus lang siya 5,000 nga birthday.
1: Murag magtubuan na nato ni kay manakayan pa mong pungko.
0: Oh, manakayan pa ka.
1: Butangaran ako ugbat ni kay unani man yung sa mga working people ta.
0: Oh.
1: Bugbug man ta sa bat. Murag nasanay na taan ya. Sige na lang.
0: Sige, sige. Katropa ka, Mari. Amo gato pa buto-buto do kay huwag tag-asa hindi nga maong kung hindi naghana ba? Naghan kayo katropang Mari may ani karo sa itong probinsya sa Bukidnon ba niya? Dagan po
1: makikipres. Dagan yung katropang Jonathan. Oh, dagan kayo yung ingon na dari kalakaran. Kung kamo nagbuhat mo ingon na ay na lang mo pag-post po sa Facebook.
0: Mm, ay, gawin mo pasapon, ha? Naragod.
1: Ay, mo pagpasapon, ha? Mo pagpailad.
0: Naragod. Para sa gunang bawal mag-iha o baboy kung dili ipaagi sa Slaughter House. Yung mag-post sa Facebook, manakpan mo ka. Oh, ayaw, good
1: pag-iha. Naragod na.
0: Oh, ay, pwede ka mag-iha pero ayaw pag-post Facebook. Ipautang na
1: din. Oh. Unya ikaw po nga nagpabuhat kag ingon ana po sa dili legal nga dentistry, kaw tan-on ka ayaw isumbong kinsa nagbuhat no? Mm. Tapog ka.
0: Ayaw sumbong. Okay, so
1: e, mapurna dapat imbis nga gitabangan ka kana kay nindot nga smile makauyad ka pagbalik pulo.
0: Mhm.
1: Isumbong so, ang gibulgar hinoon ang gabuhat ana.
0: Ni sumbong siguro to kay ngut-ngut na yang ipon ba o dia sige ra pagyuan ng tropang mare. Mm-hmm.
1: Sumbong siguro. Gwapa man po ni si ma'am nga nag-operate ani nga nagpaila nga magpataod kuno siya, taga-Rako.
0: Oh, mga gwapa man itong taga-Rako. Nakabalik na itong amiga diha, itong asawa sa itong may taliwan na kwan. Wala pa si ma'am Sheila?
1: Wala pa.
0: Ah, okay. So,
1: mga bago nga mga faces na kung nakitaan. Well, katropang Jonathan, sumuha ka na itong update karon no? Dari sa barangay Tres. At ang mga katropa, ang ito ang konkreto, kumpleto na yun, nga detalye about aning operation. Dito na nato sa itong post sa Facebook page, nato sa SSN Bukidnon, nakita ang pilagi kantidad nga piyansa nini o unsang itong mga kahimanan nga nakuha gikan sa ato ang suspect nga si alias Kate.
0: Mm-hmm.
1: Katropa, nanukad, dari sa gawas kapahin, dari particularmente sa Barangay 3, Malaybalay City, Bukidnon. Ako si Katropang Marie Cudino alam sa programang Servisyong Katropa.
2: Servisyong Katropa.
0: Daghang salamat Katropang Marie Cudino, Sibuga Report. Huwag niya i-appel si Dibdo. Saging na. Mm-hmm. Hawa to mga katropa. So, in short, piki to ng ating taod o grisish o marpil. O ni mga suki gatigpa minaw, no? Stilan. Barato mga guni, basay nga ni, barato mga suking tigpaminaw. Wata kabalo, unsya may dangata na ni. So atangin ninyo ang atuang post, ano niya mga tropa sa Facebook page, sa XFM Bukidon, mga suking tigpaminaw. So 3 minutos, milagapak ang alas 3 sa kapunon. Di sa tabi, sa uluhan sa itong mga balita sa tabi.
2: Headlines, headlines.
0: Uluhan sa mga balita, gikarnap nga wing van, gikan sa Negros Oriental, na recover sa kapulisan sa Kibawi, Bukidnon.
2: Headlines, headlines.
0: Wagi suro nang ipara sa checkpoint nga, kaabot mas Kibawi. Ang dugang uluhan sa itong mga balita.
2: Headlines, headlines.
0: Babaying buntis nga gipusil sa Tagum City, stable ng kondisyon, motibo sa krimen, padayong giimbestigahan. Pastilan, may gani, intawon, kaluyan.
2: Headlines, headlines.
0: 225 mil pisos ng kantidad sa Shabu na recover sa duha ka high value individual nga dinakpan.
2: Headlines, headlines.
0: Sa atong hisgutanan karon mga katropa, gimugna nga meat shop sa asosasyon sa Malaybalay, giablihan na aron makatabang sa lokal nga mag-uuma og konsumante. So muna itong sayro niya mga katropa, tubag ni Konsel Ayala. Sa itong pagpadayo,

0: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
1: Ba't naman?
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalangkoy?
1: Diabetes! Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulon na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Nindot sa imong sound system, oy. Bounce magkaayo.
12: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
11: Tsadaha, oy. Magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
12: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
13: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a symbol sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Prog 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Humalas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
1: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kumaminaw ka sa XFM.
3: Apa, sa dihang, sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba'n din pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.

0: Servisyon ka tropa.
1: Balik tayo mga suking tigpaminaw, 4 minutos na. Milagapak alas 4 kapunon. Nagapon ka muna pamiling na minaw o nagtanaw sa tuwag Facebook Live karon mga tropa sa XFM Bukidnon. Daghang salamat. Sa di pata magpadayon mga katropa sa tuwag mga detalye sa mga balita. Ato sa ning ihatod mga katropa, kinig padawagan o kinikinsaman ang nakaila mga katropa ni Tatay Juanito Lambos, taga Purok Uno, Malaybalay City mga katropa. Naad, iri sa XFM Bukidnon tay o mga kanakaila ni Tatay no? Ni Tatay Juanito Lambos mga katropa, naadri ahang senior citizen mga katropa nga ID. O Office of the Senior Citizens Affairs mga katropa, barang sa Malaybalay ni siya nga Anders Malaybalay ni, diri nasyonal. O diri sa Malaybalay mga katropa. So, kinsaman ang nakaila ni Tatay Juanito Lambos mga katropa, balihog ko sa pag-ingon diha kang tatay nga ayahang ID sa senior citizen na adri sa XFM Bukidnon nga station. Yay, basin mo ni usa sa pangitaon mga katropa para ma kaklaim o tawag na to kanang pensyon no sa SS mga ay SS sa kining senior mga suking tigpaminaw. Maayong hapon sa mga nakaila ni Tatay Juanito Lambos nga taga Purok Uno, Barangay Malay Barangay Uno, Malaybalay City. Dita maglangan, dita sa detalye sa mga balita. Gikarnap nga wing van gikan sa Negros Oriental na recover sa kapulisan sa Kibawi, Bukidnon. Uy, nga naunsa man ni pag-abuta diri be. Ang report pinagi ni katropang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Recover sa hinausang pwersa sa kapulisan ang usa ka Hino wing van truck nga gikatahong gikarnap gikan pa sa Negros Oriental niadtong Sabado, September 19, 2026. Pasado ala una sa hapon, gikataho nga ang sakyanan nakita ang sulod sa usa ka shop sa Seri Highway, Purok Uno, Barangay Gutapol, Kibawi, Bukidnon. Sa investigasyon sa Kibawi Pinpi, matod sa usa ka mekaniko, pasado alas 8 sa buntag sa maong adlaw, usa ka wala mailing driver ang nagbilin sa wing van. Matod pa, gibilin kini aron pataoran og water tank apan human sa ilang sabot nibiya ang driver og wala na nibalik. Sa dihang niabot ang rehistradong tag-iya sa truck, iyang gipangmatugdan nga iyaha ang maong sakinan. Gibutyag nini nga gikarnap o gikuha sa maong driver ang truck nga wala sa iyang pagtugot o pahibalo. Samtang anapa kini sa mabinay Negros Oriental. Tungod kay kumplito ang dokumento, formal lang girelease o giturn over sa kapulisan ang maong wing van ngadto sa tag-iya nini. Sa kasamtangan, gipangita pagyapon sa mga otoridad ang wala mailing suspect nga daling ni iyas. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga pod supplements nga gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
2: Servisyong katropa.
1: Daghang salamat katropang Michael Ricabo sa buong report kung gikan sa Negros. Isa kayo mo nagbarko. Pangitaan ka dito mga dokumento niya kamahal ang pliti mga tropa sa barko sakyan ni mong truck, isa karga ng mga truck. Yeah, ito ang isagot, basi ko si pamiliti ba, muli siyang bukid nun. Oh, kitaw yung truck mga tropa, yan yung driver. O di ba kaha mga katropa, ang tagyan eh, basi, yan itong, awa po sa kaila po no, basi, kaya nga, gikari sakyan eh, kawa po, uy, suliswildo ba? Soda na laison eh. Padayon ta sa detalye mga tropa sa itong mga balita. Babaing buntis nga giposel sa Tagum City, stable na ang kondisyon. Motibos krimen, padayong giimbestigahan. Kaluoy po nating buntis mga tropa, biktima sa pagmosel. Ang report pinagi ni katropang Lars Anyol sa XFM Tagum City.
2: XFM Report.
4: Para yung pang-imbestigahan sa kapulisan, ang insidente sa pagpusil sa babaeng buntis. Ngayon lang si alias Jana, 33 anyos, gawa sa iyang ipoy ang boarding house sa Purok Malinaon 2, Barangay Magugpuis, Tagum City. Pasado alas 6 ang takna sa gabi, September 19, 2026. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station, acting chief of police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, sigon sa caretaker nga si alias Eliseo, bagong abot ang biktima sa iyang boarding house, niya doon tungura, din kalit lamang kining ipusil sa dagang higayon, sa wala mailing sospek nga naka-helmet.
5: Buhi pa man ang biktima na sa likod ang tama, gidala na dayon nila sa hospital para matambalan. So dito sa hospital, amo siyang gi-interview.
4: Narecover sa otoridad sa crime scene ang tulog ka mga baso sa bala o sa fired bullet gikan sa .45 nga pistola. Samtang sa follow-up investigation sa kapulisan nga gipangunahan mismo ni Colonel Bahan na sa irad nga sa kabuan pa lamang kapin nagpuyo sa maong balaing biktima. Ginisumala sa caretaker nga giyong gikan sa Banay-Banay, Davao Oriental. Sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan dagong hagit alang kanila ang pagsulbad sa maong kaso. Sanglit halos dili makigoperar ang biktima sa investigasyon. Apan gibuti ang sumala pa nini nga nag-away sila sa iyang kalibin o kang iyang kagikan sa Cagayan de Oro.
5: Ang ingon sa caretaker na nag-away daw ni sa iyang husband tapos na nasaygi kontak nga kaila antod na naabot diha nga lugar.
4: Dugang pa sa hepe nga dili pa makumpirma kung ang gisay-say sa biktima nga problema ni ini sa iyang kalibin konektado ba sa krimen. Sanglit limitado kini mohatag og tukmang detalye og wala kini gikabutyag kung aduna ba ibang tao nga nasuko kaniya.
5: Dili gyud siya mohatag og impormasyon. Ang iyong magpakaayo lang ko sir. Moran yun na iyang tubag kagahapon dito sa ospital. So first time na ko rin nga nag-ano siya, naka-oxygen. Although mga istorya man nimo siya, pero ligid siya mo hatag og information. Ipangayuan na mo nga, ang ingon, nag-away doon sa siyang asawa, hinlaing pamagagayan di uro, imbalin sa diri sa Tagum.
4: Sigon sa opisyal, nga adunay grabing kasuko ang mamumuno nga to sa biktima. Apan, posibleng dili kini hanas sa pagpusil, sanglit napakya sa iyang katuyuan. Sa pagkakaroon parain pa ang pagpungulikta sa kapulisan og CCTV footage sa dapit nga makatabang sa gibalagmang imbisikasyon. Giawagsab sa hepe ang publiko nga adunay kasayuran sa kinabuhi sa biktima nga magkikooperar sa kapulisan aron mahataga gustisya ang giringatan sa babaeng buntis. Wala gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
2: Servisyong katropa.
1: Daghang salamat katropang Lars Sanyol, sibo nga report. Duda ko kining ang suspect, ang live-in jud siguro ni. Limited mga katropa nga muhatag og detalye ang maong biktima. Nag-away pa sila mga katropa, posible ka. So, depende na no. Ang importante mga katropa, luwas ang maong babae. So, congratulations diay sa PNP Malaybalay kay ganiha. Giblisingan mga katropa ang bag-o mga katropa nga gitawag nato bagsay lahi hall mga katropa, no? Miss hall mga katropa diha sa PNP Malaybalay. Murag mo na atong bag-ong kusina. Kung ako masayop unya sa i-correct ko kung naminaw ato nga PNP Malaybalay ron diha. Naminaw sila. Oh, na minaw sila mga tropa da si EGD. Oh, minaw si EGD mga tropa, ikumpiyansa. Oh, ikumpiyansa ni. Oo. Mamarkahan ka og EGD. Oo. Kani po believe ko ani ni EGD mga katropa kay pagkaunon pa ka, makauli ka na pay kay gibitbit. Oo. Oh, kada muuban ta ni panon, lagi tay mabitbit mga suking tipa minaw. Giuban po kunya tong una dito sa kalasungay ay sa kalasungay lagi paguli na ko nakabitbit ya pun ko oh pero ya pa kong gipasakay siyang lancer mga tropa nga 120 kurbada siguro to sir oh padadaan din niya or mawala padadaan kapag ka nung wae mong kabuhi pa sa musakay kasi sa kila naka project mo aswat gini mo sampot 45 pulgadas oh. So congratulations sa PNP Malaybalay mga katropa. Sa bagong nindot na diha kay dako kay na ba? O paningkamot gina mga tropas tong hipi sa PNP Malaybalay together with ato attorney Mayor G. Warren Pabilyaran mga tropa. Mayor attorney G. Warren Pabilyaran mga suking tig paminaw. So naga niha gi blisingan to. Niya nakalimot lagi ta ito yung litson to ba? Namo ko gitambungag meeting. Ang ignan mo kung Sir Bugaw ganiya. Naman na yung gitambungan meeting. Oo. Ako kita mo nga ng meeting mo to nga sige lang kakaon bagor mo ka glitchon nya may lagi ni mangustin si EGD karon no si EGD mga katropa si pwede tani mga ka oh naka mangustin no naka mangustin no may hapon diha no sa team CDEO pod no may hapon da sa team CDEO so pa shout out ni EGD si kinsa ni Skydal oh katong ni sa TikTok tumahilig og tiktok tiktoker oh. Oh si yang shout out nila si Ma'am Skydal daw. So pila si oh may hapon pod ni Ma'am Buji. Ni Ma'am Mura Buji ra tanong kani niya. Ang apelyido kompletong pangalan ni kalimot kompleto kay simbahon mo sa una dalaga ni. Oh si Ma'am Buji simbahon ni tong dalaga pa ni siya. Taga Kubayan mo ni si Ma'am Buji. Oh atong buhutan nagwapa pud na PNP personnel dias PNP Malaybalay mga katropa. So kinsa ni si Skydal, shout out na si Sky mura kato ni sa TikTok ba atong mahili og sayaw mo sure ni oh, diki ko suwito ani ba ni Skydal. Oh okay, murag viral si magana mag TikTok magod maigin ni mo sayaw lagi daw ana si EGD. Oh so may hapon gi shout out pud nila si Skydal mga katropa no. Oh naluoy si naminaw si EGD mga tropa sa reports Tagom. Oh kaluoy sa buros gipusil ka katropa pero si kuan ma buros katropa igo gihapon sa pusil sa pulis. Ah! Bugoy-bugoy yo ato lang gi blank mga tropa kinsa to sikret mo amo ra to. Ming hapon sa tanan no PNP Malaybalay ming hapon ninyong tanan diha mga katropa no. O magdagha maggusti ni si EGD mga katropa. Bode ay ko pensa basta itatak EGD mga katropa. Wala ka diha impas. Mga suking tigpaminaw 15 minutos milagapak ang last 4 sa kahaponon diri sa tabi aning kana bitang sa tong good news man eh. O good news ni mga katropa ano no. Kita ang mamalitay good news ni sa tuwa. Pero unsay para po sa mga meat vendor mga katropa, meat vendor diya sa merkado, unsay impact ani mga suking tigpaminaw ngadto sila ha. Kay gimugna nga meat shop sa association sa Malaybalay, giablihan na aron makatabang sa lokal nga mag-uuma o konsumante. So, ani mga gunda kong sabtan ani? kung ikaw, usa ka mag-uuma, I mean, namuhi ka hag-reaser ba? Namuhi ka baboy, paliton sa association kung miyembro ka. Miyembro lang ang pwede. Walang namin tubag si Konsel Ayala ni Ron. Highlight lang ako gamay mga katropa. Kung ikaw miyembro sa association o niya kining miyembro ka sa association mga katropa. Katawa ko ni EGD o bukuyan ni Moy. Oh, potente na nga. Ato-ato ra. Napakay manggustin niya. Kay baka naman. So kung miyembro ka sa association mga katropa, dyan na kay baboy. Paliton mga katropa sa association yung baboy nga buhi. Oh. So paliton og 140 ang kilo. Ihawo na sa association mga suking tigpaminaw ang imong baboy nga ibaligya na og I think 280 o ubos pa na ang presyo mga katropa. Sumuna nga atong bisitahon dito kung pila gyud ang presyo sila hang mga karning baboy diya sa meat shop mga katropa diya sa association. Ato gani paminawon mga katropa. Atong paminawon ang atong interview ni City Councilor Jason Chad Ayala mga kasuking tigpaminaw kay kita gahulat po ta no. Ano po tay i-arrange aning interview kang Manoy Legaspi mga katropa kay siya magud ang komitiba ni ining sa agriculture mga suking tigpaminaw. So dire sa ta paminaw na to ang pamahayag ni City Councilor Jason Chad Ayala.
2: Servisyong katropa.
0: Panahanan karon nga masiguro nga dili usab mapituhan ang panginabuhan sa atong mga kasamtangang meat vendors sa publikong merkado.
6: Tinood, nag-open na ang atong meat shop sa association, no? Duha to ka association, ang Malaybalay Hog Growers, Backyard Hog Growers Association o ang Malaybalay Backyard Chicken Farmers, no? So diha sa atong meat shop ipagabaligyatan ang mga nagkalain-laing produkto nga gikan aning asosasyon. No, gani man nagsugod na siya ganina tan no kumpleto na o business permit o mga lisensya ang atong meat shop, so ga-operate na sila. Ang goal namo is makaihaw mi between 10 to 20 ka ulo sa baboy matag adlaw presko gyud nga baboy. Ang pangutana asa gikan ang baboy kini naka-schedule ang tagsa-tagsa ka mga miyembro, naka-line up sila, ipahibalo sila sa mga officers o kinsa na pud ang schedule sa pag-ihaw sa baboy. No, gani man karon ang palit sa association is naa sa 140, although ubos pa ni, pero mas taas ni siya sa palit sa kontra sa uban nga mga tindahan. Kay ang Gaysano, I think, naa sa 110 to 120. Pero ang sa association, anaara kini sa 140. So always give me taas o buying kontra sa uban nga mga tindahan. Ikaduhatan, ang sa ato ang meat shop, mas ubos po siya o presyo kontra sa mga dagko nga tindahan nga existing. At unaw-naon nga ang kaning meat shop free enterprise man kini. Wala man gilimitahan o kinsara ang pwede mo baligyan sa baboy. Ang importante nga kini niagi gyud sa atong slaughterhouse kay para masiguro nga kani safety para sa atong mga konsumante sa siyudad sa Malaybalay. So ginainganyo po namo ang katawhan sa Malaybalay nga o gusto mo og mga presko nga mga karne sa baboy ug sa manok, bisita kamo sa atong meat shop nga anaa sa Barangay 3, Barangay Size, likod sa RJ Homes. No gani gani man ganina nagbisita ko dito, tuapod sa buhatan ang mga personahe sa City Vet kay ilahang giklaro gyud ang atong mga lisensya ug dito nila nakita nga legal man kani nga tindahan. So diha ubay-ubay na pud ang atong customer, nalipay ko kay kining mitchap tan ato ning gibuhat isip tubag sa mulo sa katawhan sa siyudad sa Malaybalay, labi na ang kaning namuhi o baboy. No nga ang ato nga mapalit nato ilang baboy sa gwapo nga presyo o mabaligya pud sa asosasyon nga barato pud, no, kay ngano ang ato manggod is ma-enjoy sa katawhan pud ang gwapo nga presyo sa baboy. Kay ngano ang tumong gyud sa mitchaptan, igo lang gyud makabayad sa rent, sa sweldo sa tao, sa kurinti ug sa tubig. Aside ana wala na. Ang amo mo nang gapangutana sila nganong barato ang baligya. Kay ang amo is igo lang gyud tabang sa katawhan. So ako malipayon nga nag-open na kini diha gyud sa Barangay Size.
0: How about nuns kung ako dili ko miyembro sa association nga nako'y baboy baligya dawato ninyo?
6: Gwapo imong pangutana tan, gusto ko na ipahibalo sa katawhan sa Malaybalay nga dili gyud ka palitan og baboy sa asosasyon ug dili ka miyembro sa asosasyon. So ang amo nga ginainganyo nga 210 pesos raman ang registration
0: lifetime.
6: Sa lifetime na nimo nga maka-enjoy ka sa benepisyo sa asosasyon. So ang amo dili pud ka pwede mamimbro sa asosasyon ug dili ka taga Malaybalay. Kay exclusive ra gyud sa Malaybalay ang among gibuhat nga asosasyon. No, daghan kay gapangutanan sa ako tahan cons taga Malaybalay mi, pero ang among babuyan to agawa sa Malaybalay. Yes, pwede ka maka-appeal kay ikaw residente man ka sa Malaybalay, dili man importante nga naa gyud imong babuyan sa Malaybalay. Importante ikaw usa ka residente sa siyudad ug ikaw pwede maka-appeal sa atong asosasyon. Mm-hmm. Ang focus mangin sa city government is ma-address nato ang problema sa atong katawhan sa siyudad sa Malaybalay. Gani man na ay ginapa-review karon nga isa ka executive order ana-ana sa atong city legal, gatan-aw nato og kini siya maligal ba, no, kay sama sa pagbawal sa mga produkto sa baboy nga gawas sa Bukidnon. Kita ato pong pagabawalan ang musulod ang mga baboy nga dili gikan sa Malaybalay. So ang kana tanan tindahan sa Malaybalay nga gapamaligya og baboy, dili na na sila pwede mo palit og baboy gawas sa Malaybalay. Kay ang ato nga tabangan ta sa atong katawhan nga namuhi og baboy diri sa Malaybalay, then later on og magwapo na ang lakaw basin ilip ra pud na nga executive order. So anaa pa man po na siya sa kaning ginastudihan pa man po na sa atong city legal. So ang ato nga gusto ko lang ipahibaludaan kay at least ma-aware ang tanan nga og kini mupasar sa atong city legal kani ipagawas nga executive order sa atong mayor nga alang sa pagsuporta sa katawhan sa siyudad sa Malaybalay.
0: Ang supply o sourcing cons, makahatag ba usap o kining association o wholesale supply sa atong local market vendors sa baratong presyo gikan sa mga makyan?
6: Yes, gani man no ang sa atong mga local nga market vendors ang mitchap sa association, gabaligya po sila og tibuok carcass, no, meaning pwede wala nay ulo, wala na yung mga tinae, pure carcass, sa ubos yun nga presyo. Kaya ang amo ramang yung tuyo yun is an mabaligya yun sa namuhi o baboy, ang ilahang baboy nga mga live. So pwede yun ka diha gani, actually wholesale, labi na og mga livelihood, welcome yun kaayo diha sa association, kay wala man ay pili diha. Niya, taga-Malaybalay rapod tatanan nga magtinabanga. Well, ang nasabutan sa association na asa around 3.5 months to 4 months, 90 kilos to 110 maugi ilang murag minimum weight nga pwede pag-aihawon. So aside ana ang association, kamulo pa og setup kay pagapaliton pud sa association ang mga baktin sa 3,000 pesos ang mga litso noon. I think 200 kapin ba to 80, dili kay ko ka memorize, no, kay dagan-dagan sa to. Diha po sa atong pistutan, naa po din ha, naay sa baboy, naay sa baka, naay sa manok, dayon, naa po din diha po agribet. Agribet. Aside sa agribet, katong mga feeds, mga tambal, naa po diha, ilang giplanuhan gahapon, maghimo po sila lechon manok o limpo. No, nga produkto ra gid gyapon sa atong asosasyon. Isa pa, dili lang kay dress chicken na adiha, naa po din ha ang kaning mga Bisaya nga manok, mga heritage chicken nga gibaligya na yung mga incubator, na yung mga itlog, naa po tan mga native nga baboy. Napoy mga native baboy nga ilang ikwan kay namay uban gyud nga gusto og native, napoy uban gusto nga kwan. So daghan gyud nga produkto ang ilang mapalit sa atong asosasyon. Well, ang amo ra gyud ang tumong ra gyud sa asosasyon sa mga presidente nga ang ilaha ra gyud og pila ang buying price sa gawas, mas taas gyud ang palit sa asosasyon kay kani dili man kani usa ka negosyo kundi usa ni ka avenue nga mutabang lang yun sa katauhan, labi na sa atong mga mag-uuma. Tuloy, nangutana naman gani ang mga meat vendors sa merkado sa atua. Paghahatagan yun sila og special price. Nga isip mo reseller sila. Ang amo regyud is dili yun mahimo nga dili yun moagi sa slaughterhouse ang baboy kay ato maning ginasunod yun nga balaod unya para mampuni sa safety sa pagkonsumsyon sa publiko nga iagi gyud nato tanan og legal, no, gina-discourage gyud namo or dili gyud gina-discourage, ginabawal gyud namo nga mobaligya mo og baboy nga wala nag-agi sa atong slaughterhouse.
0: Okay, cons, expansion of coverage, plano ba usab sa nakbayan nga magbuta og mga satellite outlet sa bag or sa bagsakan center sa laing barangay para masayon maabot sa katawan na laing sentro?
6: Yes, ang next plan sa association is gaplano sila mag-open up sa Aglayan, no, kay allowed manggod ang meetup og duha, no, up to 2 lang gyud taman imong branches, no. So ang among naisgutan gahapon, most probably siguro after a month or two mag-open kami sa Aglayan. So naay ga-scout na sila og mga area sa Aglayan ug unsa ang presyo sa Aglayan mao ang presyo sa sentro. So same ra gyud na siya. So welcome gyud kayo ang mga wholesaler nga magbaligya. Pwede gyud mo diha, pwede mo mag-request og unsa ang cuts inyong gusto. Ang amo ra gyud mga garantiya nga mas barato gyud sila sa Gaysano or sa uban nga market vendor kay ang ato tabang ra man gyud sa ato ang mga farmer. Also tan daghan ga pangutana unsaon namo paglinya cons. So every barangay gi-identify, gikuha ang database, gikuha ang population sa baboy. So diha nato makita nga kani karon nga bulan direta barangay mo kuha kay daghan sila karbisunon. So patas gyud ni siya tan, patas gyud ni siya. Panahon nga dili ka makontak, tagaan lang kay pila ka days nga para makontak ug di gyud kamo tubag ihatag ang slot sa lain. So linya ni walay pabor-pabor, kay computer gyud ni gibutang gi database kay pasalamat po ta sa atong mga officers tan kay mga professional po ni gani ang atong treasurer gani usa gani gyud ka CPA, no. So mo na nga stricto gyud, stricto ang labi na sa accounting kay kwarta man ni sa kaning mga farmer, no. So diha dayon nga marimit gyud sa ilaha ang ilahang bayad. Ang per kilo naman tingali sa 280 290 dili kay ko ka master tan, no. Pero naapo dito tag 200 ra, naapo tag 180 dili kay ko kwan kay lahi-lahi man ang pagtagtad sa baboy. But ang ilaha is cheaper gyud sila compared sa kwan. Dili gyud nako mapugnan sila nga imahal or ibarato, ipatas kay free enterprise man. Unya ang ilaha man kung tumong nga paspas ang turnaround sa baboy. No, kay ang ilaha gid nga makatabang kay the more magdugay ang baboy, the more ang gasto sa farmer sa sigig, bahog ug feeds. Unya ikaduha gi striktuhan pud nila ang quality nga wala nagpasabot nga ug imuha na ang linya, wala nagpasabot nga bahalag bati imong baboy paliton siya. So stricto pud sila sa quality kay lisod man pud kayo og tag sa kadangaw ang tambok sa baboy, maglisod man pud og baligya ang association. So nagpasalamat mi nga grabe man pud ang suporta sa mga tao. Unya gi-inganyo pud namo ang kaning mga dagko nga mga restaurant apil ang mga hospital nga sa ato magkuha. So sa mga katawan sa siyudad sa Malaybalay, no, ang meetup sa atong Malaybalay Backyard Hog Growers Association o sa Malaybalay Backyard Chicken Farmers Association na himutang kini sa Barangay 6 sa Abarques Building likod sa RJ Homes. No, street ra gina siya nga dalan sa Gaysan, no. So ginaawag na ko ang tibuok katawan sa siyudad sa Malaybalay na tabangan nato atong mga farmers, no, ana adya ang meetup nga barato ang ilang mga karne, ang ilang manok, itlog ug uban pa, no. So ako nga ginahangyo nga ang kaning meat shop is wala gyud labot ang mga opisyal sa siyudad sa Malaybalay ini, mao ginaamong gusto klaruhon kay ang kini nga meat shop ang gapadagan gyud ani ang asosasyon, no. So ang ako nga ang inyong pagpalit sa meat shop mao ang inyohang pagtabang sa atong isig katao diri sa siyudad sa Malaybalay, makatabang ta sa farmer nga mapadala niya ang iyahang anak sa eskwelahan o matagbo ang ilahang daily needs, no. So ang meat shop wala gyud kini kaayo ginansya kay igo ra gyud ni nga ibayad ra sa rent, sa tubig, sa trabahante, ang ato ra gyud nga magtinabanga ta nga ma-address nato ang problema sa atong mga kauban nga mga mag-uuma diri sa siyudad sa Malaybalay. So daghan gyud kayong salamat sa inyo, ha, kini si Consul Jason Chad Ayala. Mayong hapon o God bless.
0: Unsa ang plano sa lugar sa mahanan karon nga tropa?
1: So, moto mga tropa, inudugog di pala kadugay si City Councilor Jason Chad Ayala, mga suking tigpaminaw. So, nindot kay makapalita og barato nga karne, ato ni laago nito. Gusto ko mukaon nang Bisaya na baboy. Oh, mas gusto gani ko mukaon o katong baboy jud na ihalas. Lami kina mga tropa, no? So, good news ni para sa mga miyembro sa association. So, medyo nalani siya ay gamayng impact ngadto sa mga katropa sa mga meat vendor sa merkado. Kaya matultulan gini siya mga katropa kini nga meat shop, mga katropa diri sa barangay size. Diyan lagi, labi na kita, kaya dool kita diri. Dool na mo gini sa station god. So, mapun lagi, bawal mo dito magsuluto diri diri. O ne, problema. O gini, o meat shop mga katropa, meat shop, meat master, meat shop mga suking tigpaminaw. 31 minutos, mga tropa, bilagapak, alas 4 sa kapunon sa katapusang hanay sa itong mga balita. Gikaingon, mga katropa, da... Ay, sabi kayo, sa manila natuplukan, may lahi, dere. 225,000 nga balor sa, 225,000 pisos nga balor sa Shabo. Na-recover sa duha ka, it's VI nga dinakpan. Ang report, pinagin ni katropang Chris Legaspe. Sa XFM, Jinchan.
7: XFM Report. Palampusong nasiko sa Coronel City PNP ang duha ka high value targets atul sa usa ka drug bypass operation naghimo pasado alauna 45 ang taklas kadlawon kagahapong adlaw sa Puro Kings 1, Barangay General Paulino Santos, Coronel City, South Cotabato. Giila sa Coronel City PNP ang mga nasikop nga suspect nga silang alias Ali, 35 anyos, construction worker o residente sa Lasangpit nga lugar, o alias Michael, 41 anyos, nga negosyante o residente sa Puro Gracia, Villa, Barangay Zone 1, Coronel City. Na-recover gikan sa mga suspect ang usa ka dako nga plastic nga sachet nga adunay sulod nga gituwang shabu nga may gibugaton nga ubos sa 5 gramos o kantidad nga 225,000 pesos o usa ka 500 peso nga papel di bangko nga gigamit isip mark money. Ang mga kaso alang sa paglapas sa Section 5 o 11, Article 2 sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 gikatakda, ipasaka batok sa mga suspek. Kinsa kasamtangang gitanggong sa lockup cell sa Coronel City PNP samtang nagpaabot sa dugang legal nga mga proseso. Dipinsa ikonan ng lawas, pagtubaro, Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
2: Servisyong katropa.
1: Dagas lamad katropa Chris Legaspi, si Buga Report. Kwarta na, naging bato pa. Galing muna sa bato. Gikan mong hapon na sa bato ng kwarta. Wala ka, ang bato, mahimong kwarta, mabalik na gihapon sa bato. Maging pira na, naging bato pa. Moto mga tropa, naglagkob sa itong mga balita. Karoon na kahaponon, nagisgutanan mga suking tigpaminaw. Doon yung bisitahon ni meat shop, mga tropa ni association. Duha man niya sa association, good mga tropa, di sa Malaybalay. Subli mga suking tigpaminaw, ato ning balik-balikod mga katropa sa mga nangita diha gikan sa wire padulong sa musiga imong balay, padulong sa gusto ka mukanta, tanan-tanan, kompletos rekados mga katropa, untroho nako naata diha sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer sila ha, dealer sa electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter, and accessories. Sound system, indoor o outdoor, naadiha mga katropa. Mo repair po sila mga suking tigpaminaw. Kani mong nagito yung repair na ka lang sa siupaw, no? Naadiha mga katropa, naadiha. Battery charging, ha? Battery charging o vulcanizing mga katropa, naadiha ang atuang kumplitos rekados na. Pangitaas si Sir Dudoy Humawas o si Sir Roger mga katropa kung gusto ka magpabulkit. Pwede mo nung kontakon sa 0917-79-10237 mga katropa. GD Electronic Parts and Equipment Trading mga katropa. Sa ngalan sa kritibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa Buaga Station Manager katropang Miss Rusty Maricudino, natugbang sa Pikaslawa katropang Jonathan Lee Soriano Mingon. Ang pagkabot sa ustisya kinahanglan ang pagtinabangay apan lisod kabuton. Kung ang kamaturan, matabunan siya maling binuhatan, mayong hapon, bukid nun, dalay ko ang Diyos katong tanan.
2: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.

0: Encik.
1: Oh, macam mana kapitan?
0: Eh, tagok-tagok ke. Na ibu hang teacher ning absen terbakar.
1: Ah? Kapitan, tagok pun aku ginan ni absen ko.
0: Oh, kenal naman.
1: Alangan, aku man inan namatay na ka.
2: Exciting!
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon, oksis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay lalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga bukika.
6: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, Myutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
7: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
8: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Shetir Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
9: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
10: Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa Emergency Hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Par, pakuratirago ng imo ang mama o papa nga. Mi pasar jug ka, bisa wakay sulod-sulod.

0: adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM.
1: Extra balita.
2: Babaye nang ngawat ang grocery sa gaysan o balansya nasaktan. Bulan to nga sa milyon nga balor sa Cebu nasakmit sa lungsod sa Kalilangan. Duha ka lalaki sikop sa drug bypass operation sa Kalilangan Bukidnon, 40 mil pesos nga balor sa Cebu na recover. Motibo sa pagpatay sa lalaki sa Bayogan City, kaaway niini ang gitutukan sa pulisya. Congressman Flores, malaumon sa paspas na pagpasa sa anti-dye na stilo. Department heads, ni bisita sa mga National High School, kuman ang mangilngig na pagpamusil. At uyab nga mo exam sa LEP, na disgrasya, usap patay. Headlines. 18 anyos nga lalaki na dakpan sa drug bypass operation. 8 gramos nga sabon na sakmit sa Panabo City. Headlines. Tolo ka individual nga na-stranded sa labod sa Sarangani, Tamo Occidental, luwas nga na-rescue sa Coast Guard. Headlines. Pilipinas o China, managlahi ang bersyon sa nahitabong Bangga Anay sa West Philippine Sea.
1: Mayong hapon na Luzon, Visayas at Mindanao. Adlaw karon nga Lunes, Setyembre 21, 2026. O ganyan ang detalye sa itong mga ekstra balita. Babayi nga nangawat ang grocery sulod sa Gaisano, Valencia, nasakpan. Giturn over sa empleyado sa New Gaisano City, Valencia, ang usa ka babae nga sa Valencia City Police Station. Human ang nahisgutan, nasakpan nga nangawat sa nahisgutang mall. Alas 4:30 sa hapon ni atong Setyembre 19, 2026. Ang suspect, usa ka 32 anyos. Nasaktan nga matod pa nangawat og grocery items nga mukabat sa 11,911.75 pesos nga gisunod sa ikubag sa Gaisano. Nigawas sa investigasyon nga ang suspect nagpalit og grocery sa maong mall ug kamulo usab nga nagkuha og dugang groceries ug gisunod sa ikubag. Dihang mugawas na hunta ang mga babae ug gi-check sa security guard ang iyang resibo. Dili ha o ang mga grocery items nga anaa sa ikubag kung itandi sa resibo. Rason nga gihold sa guard ang babae ug giturn over dayon didto sa kapulisan. Mga katropa, dulaan na tunga sa milyon na kapesos nga kantidad sa Cebu ang nasakmit sa Kalilangan, Bukidnon. Ang nga detalye, pinagin ni katropang Hani Lontabio sa XFM Bukidnon.
3: Paslat nga sa prisuan ang usa ka tigpayuhot sa ginadiling druga kuman kini nasikot sa gikasang drug bypass operation nga niresulta sa pagkasakmit sa dulan tunga sa milyon ka pesos nga balor sa gituwang Cebu sa Poroxay Central Poblacion kay Lan Bukidnon atong Setyembre 19, 2026 pasado alas 12 sa tunga ang gabi. Gila ang ginakpan na si alias Berting 29 anyos kinsa na lista isip usa ka street level individual na lubargikan sa posisyon ni alias Berting ang upat ka hitsel transparent plastic sachet sa ito ang Cebu na matimbang sa 70.13 grams o badunay standard drug price na 476,884 pesos. Nakuha usab gikan kaniya ang usa ka cellphone na motosiklo, helmet, backpack o bypass money. Gihikay na sa kapulisan ang kasong paglapas sa sections 5 and 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakadropa para sa ligon ng ecosystem, glowing na panit o overall vitality, tumar of sunzone vitamin C na puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body epidemic alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako po si Anilo Tabios at 7 News.
1: Padayon sa itong ekstra balita, katropa sa Kalilangan Bukidnon gihapon, adunay nasikog nga tigpayuhot og ilegal nga droga. 40 mil ka pesos nga kantidad sa ilegal nga droga ang nasakmit.
3: balita.
1: Magatubang karon og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang duha ka lalaki human sila nasikop sa bypass operation sa hiniusang puwersa sa mga otoridad sa Purok 7, Barangay Central, Poblacion, Kalilangan, Bukidnon. Pasado alas 11 sa buntag nitong Sabado, Setyembre 19, 2026. Ang mga dinakpan na ilang sila si alias Dudoy, 26 anyos, o alias Rolly, 26 anyos. Ang duha pulos gilas kapulisan isip mga newly identified drug personality sa mga lungsod. Na-recover gikan sa posisyon sa mga suspect ang tulo ka pakete sa gituhang shopo nga mutimbang sa 5.97 gramos o adunay gibarabana nga balor na 40,596 pesos. Nakuha usab gilad kanila ang usa ka plastic cellophane og bypass money. Gidala na ang mga na-recover nga mga ebidensya sa Bukidnon Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Samtang ang mga dinakpan ana na karon sa kustodiya sa Kalilangan Municipal Police Station. Mga katropa, motibo sa pagpatay sa usa ka lalaki dito sa Bayugan City, kaaway niini ang gitutukan karon sa pulisya. Ang detalye ni katropang Ray Allenton sa XFM Agusan.
4: Usa sa gipunting karon sa Bayugan City Police Station ang ilang imbestigasyon mao ang posibleng panagbangi o kaaway sa biktima sa wala pa nahitabo ang pagpamusil nga mahimong adunay kalabutan sa iyang pagpatay. Matod kang Police Lieutenant Ruilong Gaket at Chief Investigator Officer sa Bayugan City Police Station, ilang gisusi kung aduna ba'y tao nga adunay kabangi o posibleng motibo batok sa biktima nga si Melberta Mesa.
5: Wala pa tayo makuha pagyod nga detalye about atong sakwan. Pero isa na sir sa itong ginatong sibog nga gina-investigaran, tungod kayo nga itong investigator sa itong backtracking kita. So, from the incident, sige kami umsubay, pabalik dito sir sa kung ases sa gagipan. Kay so far, diri sa itong pag-abot niya sir, wala man siya'y mabikil.
4: Gibalik-balikan sa mga investigador ang mga impormasyon kabahin sa lihok sa biktima. Sa wala pa siya gipusil, lakip ang mga tao nga iyang nakuntak o mga lugar nga iyang giadtuan. Padayon usab ang pagtipon sa mga ebidensya o impormasyon aron matino ang motibo sa krimen. Diin mahibal-an ang pagkatao sa duha ka mga wala pa mailhi nga suspect. Ni pasalig ang kapulisan nga seryoso o walay hunong nilang tutukan ang maong kaso aron masuta ang kamatuuran. Mapanubag ang mga responsable o mahatagan o gustisya si Misa o ang iyang pamilya.
5: Yes sir, 100% sir, ang ato ang buhatan din sir, pinunguluhan sa ato ang hiting, si Lieutenant Colonel Silang sir. Bakupos kita kita sir, aron na ato ganyan pining matailan ang kaso, na-identify na ato itong mga suspitsado sir, atong matailan ang kaso. Aron atong matawaan po sir o justisya ang biktima.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Ruela Lunggaket, mga katropa, aron ikaw mahilayo sa mga balatian, panunaya ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa Dekursan Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Allenton, XFM News.
1: Nga mga katropa, Bukidnon na 2nd District Representative Flores, malaumon na sa paspas nga pagpasa sa anti-dynasty law. Isip author sa usa ka balaudnong nagdili sa politikanhong dinastiya, nagpahayag si Representative Jonathan Keith Flores sa iyang paglaom nga aprobahan sa Senado ang ilang bersyon niini. Aron daling magiusas sa duha ka kapulungan ang ilang pasatag sa kabersyon. Nasayod matod pa si Flores sa kaimportante o ginalian nga pagpasa sa House Bill 0381 kon anti-dynasty law. Sa Senate Bill 1901, hagway ra nga aprobahan sa Senado atol sa committee reports ni atong bulan sa Pebrero. Ang Senate Bill 1901 mao ang kapuli sa balaudnon kun substitute bill alang sa pito ka mga balaudnon nga gisang-at sa kalain-laing mga senador. Matod pa ni Flores, ang SB 1901 adunay pito ka lig-on og klaro nga mga pagdili alang sa mga magtiayo o duha ka kapinpa o mga paryente kun second degree nga anaa sa kaduhang ang-ang sa kadugo o relasyon pinaagi sa kasal kun consanguinity o affinity. Dugang pa niini sa ikawalong pagdili sa ubang mapang sa relasyon nga may kalabutan sa politikanho dinastiya. Lakip na ang mga posisyon sa party list o mga posisyon nga makuha pinaagi sa appointment. Mga katropa department heads ni bisita sa Bangan National High School human sa mangingig nga panghitabo. Ang detalye pinagin ni katropa nga Philip Oligario sa XFM Jensan.
6: Nagpabiling nga puno og kasubo ang tibuok Banga National High School human ang mangingig nga pagpamusil nini aging Biyernes, Setyembre 18, alauna sa hapon. Kagikamatyan sa tulo ka estudyante, duha ka grade 9 student ug ang 14 anyos nga suspect sa krimen, samtang samdan ang 7 ka lang estudyante. Kagahapon mibisita si Department of Social Welfare and Development kung DSWD Secretary Rex Gatchalian kauban ang Trauma Informed Support and Psychological First Aid sa nasampid katulunghaan. Aron maniguro nga nahatag ang mga panginahanglang medikal, financial o psychological sa mga biktima. Gisugat usab sa mga kabanay sa biktima sa school shooting na nagsulob og itom nga sangina si DepEd Secretary Sonny Angara ni Nakalabayng Adlaw. Aron sa taon ang nahitabong pagpamusil ug makahinabi ang mga kabanay, mga teaching o non-teaching personnel, law enforcement o lokal na panggamhanan, samtang dungan

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael Bolden.

Thank you. Thank you.

0: say kalahian sa una o garon.
1: Ano na siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Garon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na po. Juicy pa. Exciting.
2: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Lina Casimiro, Melissa Sandrini Esibo, maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako ba? May magkatulog ba dayo? Nag magkamatnon ko duga na sa kasbalik katulog. Manatini ka tuwid niya din kung makatulog dayo ang baon niya. Maayo ako.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Iintagali mabayad sa presyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: to sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar nga layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy parli pagod! Pakuratira ko ni mong kumpari nga! Nakay gusto niya! Charot!
4: Exciting!
2: XFM.
5: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Eh, Balot! Eh, Balot!
1: Piten!
0: Na kaya sindya?
1: Naa!
0: Eh, apel po nung siyagin!
1: Again! Again! Again! Exciting!
2: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Pag-ampi sa imong pagmaneho panahon sa kusog nga pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hala, oy, di man dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman. O paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ay yun yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre sa programa pong ito ay makakasama pa rin po natin ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
4: Sa mga kababayan po natin ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong ikonsulta on air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin ano, na nagpapatotoo at na natutuwa ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan mga kaibigan ano, sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan, ha? Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano? Para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam, ano? Na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre at syempre mabigyan po kayo ng mga program ano about sa mga dapat niyo pong gawin at kinakailangan niyo pong iiwasan ano lalo na po pagka gusto niyo pong mabilis ano yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan mga kaibigan ha. So puntahan niyan mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday doc ano. Bukas po tayo at syempre araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan yung iba, Dok, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
5: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit, talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit, hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
4: Yan, ako.
5: O yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
4: Sapat.
5: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha? Yun yung, kumbaga, nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
4: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyan, Dok. Kaya no? Kinakailangan lahat po ng angulo. Kaya dapat po titingnan mga kaibigan. At dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga, kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
5: Ang laki kasi ng diferensya no, isipin mo 30, 50 years ago na kung saan ang mga tao nun para mapuyat ka, manunod ka ng television. Sa isang bahay, iisa lang yung television. O, di ba? E ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan. Mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
4: Yun ha. So, sa mga kababayan po natin dyan ha, kinakailangan ma-correct natin ano, yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung nagagatong ano, dun sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero at pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Pag-usapan po natin, Dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
5: So, usapang kaugatan, mm-hmm, ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, mm-hmm, eh, daanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan. Yung mga highways, mm-hmm, yung mga barangay roads, imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan at sa katawan natin yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important ng oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, mm-hmm, napaka-importante. Pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
4: Ganun kahaba.
5: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Ah, sa kung pagdudugtong-dugtongin mo according to study, ano? Meron tatlong major blood vessel, ito yung arteries. Usually ang trabaho niya nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. Mm-hmm. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkoconnect ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, mm-hmm, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Mm-hmm. Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, mm-hmm, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit, at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, mm-hmm, may mga maliliit tayong artery dyan. Artery. Mm-hmm. Kahit na maliit yun, malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Eh, di ba, makikita nyo, unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. Mm-hmm. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Mm-hmm. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Mm-hmm. Ha? Ang dapat ang direction ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. Mm-hmm. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
4: Lumulobo.
5: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Mm-hmm. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin, mm-hmm, kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung, mm-hmm, vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen. Mm-hmm. Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah. Kumbaga, nandun na yung mga waste product, mm-hmm, na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
4: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels, mm-hmm, sa
5: at lahat
4: yung
5: partner,
4: katawan.
5: Elastic. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma yan.
4: Goma.
5: O, lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
4: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
5: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
4: Nako.
5: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay. Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
4: Nako.
5: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yon, pwede nagpapa-narrow o nagpapasikip o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na yun, na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yon ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin. Nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together. Yan. At ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke. Ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na ha-heart attack. Marami pa yan. Ha? Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya.
4: Mm-hmm.
5: Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw. Ayan. Or pamamaga din ng ating blood vessel. Ayan. Ganon din yung malformation. Diba? Marami kang makikita ng mga parang nakikita mo yung ugat partner parang liko-liko na ganon. May mga ganon tao eh. Tapos ang kanilang mga binti nangingitim. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
4: Nako.
5: So lahat po na yon ay pwedeng mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
4: Mm-hmm. So mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
5: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dali ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamomotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, eh, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa.
4: Mm-hmm.
5: Eh magpa-check up po, baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
4: Mm-hmm. So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga symptoms na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillary sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
5: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
4: Oo.
5: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
4: Yan sa mga kabayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay, ano, ng sapat na nutrisyon, oxygen, at iba't iba pa, ano, na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha? Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, eh paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
5: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
4: Sige, Doc, pwede ngayon.
5: Oo. So kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong daloy ng dugo. O marami yan, maraming herbal yan. Ah, kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, eh meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya, ano, na nandun sa atin pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
4: Ayun.
5: Ano ba yun, partner?
4: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, eh pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin pong mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. And minimize po yun sila, mga kaibigan, no. So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels at ating pangatawan.
5: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano? Mm-hmm. Yung makukuha natin, yung MCT,
4: yan.
5: Yung lauric acid na makukuha natin sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yun, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
4: Malunggay,
5: Kakain ka at least mga 5 seeds per day. Munguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed. Kasi kung munguyain mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha . So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit? Mm-hmm. Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
4: Mm-hmm.
5: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder ng system natin. 75% of our body is composed of collagen.
4: Mm-hmm.
5: Ang collagen ay protein. Mm. Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
4: Mm.
5: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
4: Mm.
5: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
4: Plus antioxidant pa,
5: yes,
4: mga kaibigan. No? Kasi yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yun, Dok, kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
5: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
4: yes,
5: ang importansya ng hydration,
4: tubig.
5: Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig. Is sa mahalaga. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig, yung pipino, yung singkamas,
4: pakwan,
5: lahat ng mga prutas that are very rich in water nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga. So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
4: Yan ang isa sa problema sa ating po mga kababayan, Dok, ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation. Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang kahit po yung taba, Dok, ano, pagkakulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema, ano, sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
5: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
4: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
5: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
4: Yun, ako.
5: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa makina mo o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
4: Malapit na mag-overheat siguro.
5: O, kinakailangan, huwag mong intayin mauhaw ka. Mm. O, ganun yun mga kaibigan.
4: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
5: Hindi ka nang uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
4: Oo.
5: Napansin niyo yun? Mm-hmm. Kaya paglabas mo ng opisina, pag uwi ng bahay, para pagod na pagod, eh, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan nyo na. Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
4: Sige, Doc. Baka may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
5: Ayan. So, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo natin mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po'y makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
4: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede nyo puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sa harap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon wa, magpagaling sa lahat nating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili.

0: Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: XFM.
1: Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi. Kauban si Cinderella.
2: Hi B, putahe sa gabi na.

Charot! Charot! Anong sa kaoy? Wala, wala lang good. Mali pa yun lang good kung ano di ay. Bitobi, oy, maayong gabi eh, baby. Kumusta? Kumusta man ikaw? Balita na ako gapan luod daw kuno ka. Hanga no. Masaya. O sige, dahilan sa mong pagpangluod ka. Lambinga po siguro na. O, sa manang klaseng. Imuang partner ba, lambing-lambingan po na ni mo siya kay lain kay kada gabi na lang gapang luod. Lambinga na, oy, naunsa naman tawang katagain na siya o nindot kaayo. O nga, kanang kagabion, tagain na siya o quality time. O inubanan sa Turbo Man Enhancer o inubanan po sa putahe sa gabi. Kauban po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ako po, si Cinderella. Makauban ninyo hang 3:11 karong gabi una sa programa nato once again. Ang putahe sa gabi, which is madungog ninyo sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. May madungog usab ninyo ha sa official radio stations sa Radyo Amigo. Maayong gabi po once again sa mga drivers nga padayon gihapon nga nagapanginabuhi masking gabi na kaayo. Maayong gabi usab sa mga night shifters, char. Mga graveyard shifts o mga panggabi na ayha pa lang nag-andam-andam karong kay mo duty na basic alas 11 ang ilahang shift karong gabi una. O maayong gabi ipod sa mga naanas trabahoan pero kusog gihapon ang inyong mga radyo kay naminaw mo sa tuang programa sa XFM Network Philippines. Kuyogi ko ninyo maghatag sa inyo ha og mga informations. Ha? Char lang. Maghatag ko sa inyo ha og kanang wala lang. Tagaan lang tamo ka ng lingaw-lingaw rong gabi una. I know na gusto ninyo nga makamata. I know na gusto gid kaayo ninyo nga aka nang dili pa mo makatulog ba kay gapang duty pa mo nya na pa mo ginabantayan so maning kamot ko binga dili ko magpalamiat-lamiat tonight ay kabala ka ha maning kamot ko nga malingaw tika kung mahimo gitik-gitikon tika kaya kung kaya ra kayo eh. Kung mahimo ako akang

0: Muka, oy, mahimo ako akang taparan rong gabi una. Mo nang pakusgin na imong radyo diha, ipamalita na lang mga friends nga magsugod na ang ato ang programa. Kung asa ang mga butang na walay klaro ato gihapong hisgutan, ang mga butang na dapat basura na i-recycle natin, ang mga ex nyo na dapat iniiwan ay binabalikan. Char lang! Oh, joke lang, oh, joke lang, oh, yeah. Oh my God. Hindi ah. Binuangan mo na ako, ikaw mo, ganaan. Pag mabalik, uriyan, nagipasakitan, nabiya mo. Ayaw na. Ha? Ang ex is ex na. Ang atong programa, gipaluyuhan sa Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Perfect na perfect na siya nga kape para sa imong kagabion karon B. Kung asa, makapagaan kini siya sa imuhang kinabuhi. Kung heavy na gid kay imuhang gibit-bit diha, makapagaan gid ni siya. And makaparelax pod sa imong mga muscles. Tungod kay ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Aside sa kape na, aside sa tambal pa, aduna pagig glutathione nga makapahayag sa imuhang kutis. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. I feel good. Hi, nako. Ang atong Sir BB question, walay kwenta. Kay ato na po siyang gihisgutan. Ay, nako. Pero, ato gyapon siyang isgutan. Kaya once again, she's somehow, kaniya to ang mga butang-butang, part gini siya sa to ang life. Yes! Kurik! Nagyapon ka sa kong kasing-kasing, pero wala na. Hoy! Ayaw na, oy. Kali mo, tataan na, imo pa dyan ng i-recall nung sa day ka. Don't you remember you told me you love me, baby? Mag-update, tatawag ka ng effects. Halin ako ganaan, ana. Sige, ito na lang ipang. Sorry, ganaan, ana. Ikaw na may ganaan, ana. Nakay mo recall, ana.
1: Waka ko, yape.
0: Nakay mga ma-recall, ana. Ang atang Sir Bibi question, kung nahimong pagkaon ang imong ex, unsa o nga no marn? Siguro no kung nahimong pagkaon akong ex the time na nagbuwag me, humba. Humba, oh. Kuan, ang humba mang good is full of fats. Ang humba mang good is, you know, makapadako, buyag. Ang humba mang good is makapakosyo o hypertension. So, yes. You're my humba. Ay, nako. Ay, bibi. Ay, basing na, amoy mga reaction din ha. Kabalo ko nga gusto kayo na ninyong ang uban. Di ha, gusto kayo ninyong ginapang curse ni bad yan. Huwag kayong ganyan. Oo. We'll just use some examples na atong magamit to describe your ex. Well, walang personalan to. Oh, dili lang ka mag-mention kung unsa'y pangalan sa imong ex. O mag-mention mang good ka o ang possibilities diha, eh, basig ko an. Ayun yung mga reaction ha, pwede ninyong i-text sa ako sa 0945-443-5869. Unya, taod-taod mo, dawat ko og tawag para sa ato ang... Yes, para sa to ang Call Me BB. O, mudawad ko tawag unya taod-taod ha, 0945-443-5869. Para po sa mga na ay sa YouTube, karong gabi una sa mukha na dyan, oy! Wala dyan kailangan mo kung ano picture ka na, ganoon. Nanggawas mo na kung wrinkles di ha, so okay lang. Live usap kita sa to ang YouTube channel. I-search lang ang XFM book. Kidnon. Ha? Abi niyo sa Facebook lang to mag-live, naka-live pud ta karon sa YouTube. Kasi basin na yung mga reactions sa YouTube ha, di na to makita. Pwede mo nga mag-check pud di adto, pwede pud mo nga magtan-aw di adto. O kanang wala na siya interruption daha. Pwede po mo nga mag-react sa to ang live kirong gabi una. Live kita sa to ang Facebook page. I-search lang ang XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment and XFM Davao Katropa Digital. Uy, thank you, Diay, ha? Oo, sa mga naghatag sa to, Gcash kagahapon. Para po sa to ang pamasko para sa mga bibi. Kung asa nakaipon na kita karon og 1,170 pesos. Thank you, gid kaayo, ha? Dako gid kay na siyang tabang sa mga bibi nato na never pa jod nakatilaw og mga chicken joy, spaghetti. Ato ka na siyang ihatag mga katropa karong umaabot na Disyembre. Siguro before, after siguro sa mong term, mag-term break, mi ana. Para dili po busy yung maestra, no? Layan po kayo. Mag-feeding ni Ana, inubanan po si El Ilion Shell Mobility Station, si Double B, o gangamuang station manager, Rusty Maricudino, magkuyog ni Ana and all the staff of XFM Bukidnon. Gamaghatag mi sa ato ang simpleng pa... kanang pa-treat sa ito ang mga street children and ang ito ang mga senior citizens nga naas kadalanan nagpuyo. Ay magkabala ka kay amo gina siyang i-validate kaya ang uban mang gudin ha ah. O gikan pag gina sila somewhere down the road. The roads are gonna close again. Sa mga gusto gihapon maghatag, any amount lang gud biha, any amount. Madawat gud mi ana, maskin pag piso, 5, 2, 3, 4, 5, size, any amount pa sa kagikan sa inyong kasing-kasing. Ang akong GCash, ako ang naging GCash akong i-announce. Ang akong GCash number is 0936-881-9124. Again, ang ato ang GCash number 0936-881-9124. The name is under Jonna P. Naisig panawag sa kuwaan nga number. FYI ha, for your information, may dili ko kadawat og tawag ani nga number because this is considered as our GCash number lang po para sa tuang pamasko para sa mga bibi. So kung mo try mo og tawag ani ako ang number, di gid ni matawagan. Sorry gid kaayo. Akong gi automatic block ang mga tawag ani, pero kung sakasakaling naka-importante nga tuyo sa ko, i-message ko, i-text ko ani nga number kay basing ako na lang ang manawag sa imo. Kana akong importante gid imong tuyo kay kasagaran nga panguyab man. Dili ko mo entertain ana ron ha. Dili na ko nag-entertain ana mga uyab-uyab, Jusko Lord, wala ko'y time. Busy kaya akong live.
1: Ma-prisa ka.
0: May please lang ha. Dili makabal kasabot jud ko nga manawag gid mo sa ko, kasabot jud ko nga inyohang need niyo i-validate kung ako bagid ang naaani nga GCash number. Yes, ako na, ako po na siya. Pero i-text ako daan kay ako na lang magtawag sa imo. Tapos dapat i-make sure po din mo nga naa ka importante nga tuyo sa ako kay basig niya uri may pwede magkipag-friend. Friends ta. Ay ko bala ka friends ta. Pero if you're expecting something else nga more than that, sorry baby, pero dili pa ko ready. Ha? Wala ko'y panahon, kay busy akong life. Busy ako ang trabaho in town, baby. Dili lang kita reconnected. Daghan pa kayo tag mga ginakabisihan sa kinabuhi. No? So, akong gi-automatic block sa kadaghan sa nagatawag sa tua. Naalaan pa taglaing DJ. Di ba ko ko DJ good? Kabalo ko nga gituyo gina ni mo ha, ma, sir, ma'am. Ayaw tuyo, sir, ma'am. Kay, kabalo ba ka? Wala ba ako nag-announce ang number? Nga nun, di ako madyo ka mag-text-text ko, no? Char. Alam ko na yan. Para namang hindi tayo marunong mag-psycho. Bitaw! Ay, nako, be! Kung mutubag ka sa tuang Sir BB question, unya, taon-taon! Tawagi ko unya taon-taon para sa to ang Call Me BB. Unya na lang sa pagbalik po sa to ang program, but for now, importante gyud nga imuha sa gyud nga i-identify ang imuhang partner diha kay basig niya uri og kana. Kapag luod na na. Maayong gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Adi akaron sa Hong Kong, mi maayong gabi, Mommy. Si Ma'am Ann Abapo, maayong gabi, Ma'am Ann. Thank you. Si Mommy Josefina Tinambunan, maayong gabi po. Si Charlene, maayong gabi. Akong Manghod. L. Jane Adaya, isa po sa naghahatag sa tuwa o GCash para sa tuang pamasko para sa mga bibi. Salamat ka ayo. Si Tristan Wyatt Gulay, maayong gabi po. Si Uno 24. Wow. Request kong song, hindi ko alam anong kanta yan ha. Try ko lang, tingnan ko lang dito talaga kung pwede yan. Dilang ko magkuan sa imo ha, magpromise sa imo pero pero giingnan mo ko imo cute. Basing na ipuruhan nga ako ning i-play. Ay. Sa lagi inantag cute ba kay mo bukuan gid kay maluya gid dayon ta ay. Moro gid bayan atong weakness ha kanang inantag guwapa. Bitaw. Ay nako. Oy sa mga mag-asawa din ha, aha, may gabi sa inyo hang diha. O bago matulog, maghimasa o sa bibi ha. Magamit ta og sabon na Santon Plus Herbal Soap para mawala ang mga baho-baho sa kalawasan, especially nga gikan ka sa trabaho. Uni ayo kalimot. Kaya gimuhang misis, ang imuhang mister, sige na lang ginagawa ka ng overthink, kaya wala ka ng doy panahon sa iya ha. Ay nako bi, kapag kapo ka ng kakapoy, ang atong isigutan, kita magintanan, ginakapoy magintanan, especially gatrabaho ta sa adlaw, diba? So ang atong buhaton bi, para masolusyonan gihapon nato, ang ato ang problema sa kusog, oh, sa tuhod, para mahatag po nato ang satisfaction sa ito ang mga asawa or ito ang mga bana. Turbo Men Enhancer. Aduna kay na siya maka and clavo huwaska. Dako kayo ng tabang bi para masolusyonan ang kakulangon sa imuhang kusog aron para mukuhit ang imuhang partner. Makaingon siya ka o yes, yes to health. Kauban po si Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Exciting!
1: Pwede kumahag, Bo. Huwag ka, oy. Layo kaya ko ang bangko. Good eye. Bisa daning gagmay tano. Kaya maning kamot, kailin taon taog tungtong aning bangko. Umuragita ka ng langaw, ay. Sige na lang. Welcome! Asa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi ihatod ka nato sa Turbo Men Enhancer. And of course, hatod-usab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Ang pampahumot sa mga nanimaho nga kilikili, excuse me po sa mga kaunti ha. O basta kay pag manimaho na gani ang kilikili, basin mauna ang rason nga nung ginabusted ka sa imo ang ginapanguyaban or nga nung walay ka panguyab sa imo tungod sa baho sa imuhang kilikili. So imuhang gina siyang solusyonan, B. Dili pwede nga imuha lang na siyang basta-bastahon. Hi, may gabi po sa mga naagi hapong karong gabi una sa Facebook Live. May gabi po kang Lex Ann Sabawan. Oy! Thank you! Dapat kaayo diha sa to ang lugar diha sa may Purok Kabadyangan. Barangay San Isidro, Tagum City. Thank you kaayo ha. Sige lang kay kita-kita na tapuhon. Maguli man ko diha puhon pag nanay ka ng term break. Ang sud mangguta ka ron, kita ka leave. No, walay mo take over. Oh, may gabi diha. May gabi usab kang Bong Myla all the way from Panabo. Kuya Bong! Salamat ka ayo o si Kuya Obong. Okay, naka-remember pa niya sa kuha. Ay, may gabi po kang Architect Engineer Eric Becerra. Thank you! Hello, be may gabi po. Once again, thank you kayo sa mga nagpadala sa ilahang GCash ha. Sa to ang akong GCash mukha eh. Akong GCash B kay 0936-881-9124. Kanang inyong ihatag na GCash, either piso, 5, dako na kayo na siyang tabang sa to ang mga katropa nga naasa mga street children or mga senior citizens nga nagpuyo sa kadalanan, makatilaw man lang sila lamian nga pagkaon karong umaabot na Disyembre. Gikan ka na siya sa inyo, habi. Sa karon, nakaipon na kita og 1,170. Thank you, good kaayo. Sa mga gusto mo magpahabon, sa mga gusto gihapon mahatag sa ilahang mga ginagmay nga, kinasingkasing nga pinaskuhan sa to ang mga BB nga naas kadalanan, 0936-881-9124 under the name of Jonah P. Akuan siya biha, o sa mga ganahan mo tawag, dili ko matawagan kay akong giblock ang mga numbers nga magtawag kay gakabisik ko basi nga gaklasik ko nya gasamok-samok. Gipanawag so i-chat, i-text o sa ko kung naa kay tuyo kay ako ang manawag sa imuha pag human sa ko ang klase. Kung pagkaon, oh sige, sugutan nato ninyo ang mga Sir BB question diri. Kung mahimong pagkaon imong ex, unsa o nga naman? Tawagi ko, B! Andam na po, abri na po nga to ang linya karong gabi una, 0945-554. Hala, 554 naman sa day ko. 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Sa mga ganahan mo to bag sa atong Sir BB question for tonight. Kung pagkaon ako ang ex, murag siya ang litson, bisag sumuod. Pero pangitaon, jud sa ginhawa, lami kayo kusion ang panit. Tabi-tabi po. Ingon si Mam Ann. Mam Ann naman ni. May gabi idi ha, Mam Ann. Hello sa ko ang ex. Taga-asa ni mo ang ex, ma'am. Tapos gina-greet na ni siya. Tawagi ko ha sa mga ganahan mo. Tawag sa ko, 0945-443-5869. Abri na po nga ito ang linya karong gabi una. Hello, may gabi eh.
2: Ay, good evening po, ma'am.
1: Ay, may gabi eh, baby. Kumusta man? Kinsa man ni eh?
2: Glenn, ma'am, from Cebu, Lapu-Lapu.
1: Ay, may gabi eh, Glenn. Kung ang imuhang ex, usa daw ka pagkaon, unsa man, og nga naman.
2: Ang ex, ma'am, sa una is, same tayo, ma'am, humpa. Bakit? So, karon, kay ex naman, ginamos na lang siya na.
1: Ala, bakit ganun?
2: Okay. Ay, dano mo siya sa uban, di. Humba siya sa uban.
1: Pero sa una, katong ka mo pa, kung halimbawa katong ka mo pa, unsa man siya nga klase nga sudan?
2: Humba lagi, ma'am. Same sa banta.
1: Humba lang yung gihapon.
2: Humba siya, pero humba siya. Karon dili naman, me, adi. Ginamos na siya.
1: Ala, grabe na gid ka. Grabe nga pagdumot. Lamot kayo, Bihan. Aba kayo mga gustong i-greet. Di ba, basing ganahan ka lang i-greet din mong humba ng ex.
2: Ito na yung ma'am. Asa na si Bumblebee?
1: Wala si Double B karoon kaya busy siya. Pero usually, naa siya din pag Sunday kay Manaygun manggid mi Ana.
2: Yay, ma'am. Salamat kayo. Thank you.
1: Thank you, B. Thank you. Ayo. Oh, you're getting heavier. Yes! Kabalo ka, architect engineer, tinuod. Gadako, gid ko. Tinuod yun din ang stress eating ba? Kaya, maka-stress magin po ni ako ang kuan. Uy. Dili ni ha, maka-stress na sigbadlong o bata. Maka-stress na sigbadlong. O, in short, sige na kong pamadlong isusante. Munang gadako ko. Kaya ako ang stress, akong ginakaon! Ginakaon! Hello, my gabi. Hello po, maayang gabi. Ay, usa man na uwi? Ay, tubag ako ba? What na, kanang mga naa sa lagyo ha, kanang hangyo lang ko. Kanang para magdungog gita, kay kuan, kanang, ayong paminaw sa radyo, kay digita na yung magdungog diha. Ay, radyo. Sa radyo, labi na kanang naamo sa Cebu, kay wag lag gita. Sa cellphone na lang mo paminaw. Hi, bikaroon pa siya ko, nakapahulay og trabaho, nakadungog lang ko sa imong tingog. Nawala ang sakit sa kong lawas.
0: Minatmat naman!
1: Tarong ba? Si Wasalak, di anyway, salamat kay Wasalak. Thank you! Dili ko bitter sa ko ang ex. Oy, gimahal po ba yan ako ito, no? Lami manjud ang ginamos. Dili ko magsabakin sa akong ex kay basinaminaw. Good, iya akong... Ay, pag-anak ba? Alay, gibawa man ni mo. Oy, dagang bigin nagatawag. Hello, may gabi!
2: Hi, B.
1: Hi! Muraga, familiar ka sa ko. Amor, taga-Valencia, di ba?
2: Taga-kating-kating, manggot ni Monique.
1: Oy, Mike, kung ang imuhang ex o sa kapagkaon, unsa o nga naman?
2: Ay, akong pinaka-hate ni pagkaon ron man.
1: Unsa ba yan?
2: Kuan, kandang. Hipon.
1: Ganong hipon man?
2: Langan ka mo rin hipon yung batasan.
1: Oy! Aba! Ganon, di pa sabi, pasabtagod ko nung kung ganong man dyan ka ng pagmagbulag na mo niya yung extra kay lahi na yung mga descriptions.
2: Alangan kay siya may unang kuan, siya may unang nagloko.
1: Siya'y uno nagluib. Anak. So kinsa siya. Nganong. Anak, di ay nakbi. Ano no?
2: Dahil, tag-ikaw na lang to.
1: Ow. Kung naminaw ang imuhang ex, karon biyon sa manang imong mensahe sa iya ha. O sa kahiporn.
2: Kantahan na lang siya. Kung siya mo.
1: Ganon ka naman ang imuhang kantahon sa iyahan daw?
2: Kailangan di kayo, mas itili na niya itong tao na dalira niya na ilhan ko itong tao nga na boyfriend na gini niya.
1: As in?
2: Ayaw ko, yung gitinaotay.
1: Sakita ko, ano eh. Mas in, wa ko'y wahibo. Oh? Ano yung theme song?
2: Dili, what?
1: Sure?
2: Dili na ba yung theme song?
1: Dili ni mo. Sige. B, salamat kasi mong pagtawag, B, ha?
2: Request mo lang ko yung nagsiga?
1: Sure, ano sa man?
2: Tahanan ko yung Ilmano.
1: Tahanan. Taano ko, B? Tapos ko tahanan din. Tahanan. Kasi nagkantaan ni?
2: Ilmano.
1: Sige, ako i-play ni para sa mga taon, ha?
2: Thank you, babe. Bye-bye.
1: Bye, V. Thank you! Grabing dumot. Abrigyan po nang ako ang linya ha. Aba, garap na mo ha. Tawagin ako, B. 0945-443-5869. Ouch, si caller. Ano man si caller, ay nga murag kuan man ga kasakitan man. Ma'am, request kog song. Unsa man nga song? Ay, good evening, ma'am. Sorry, hinay ang signal. Si SG Erico, di ay niyo. Oy, SG!
0: Thank you!
1: Erico, maayang gabi. Hello! Ah, hinay ang pagtingog. Oy, gibaba. Niningkamot ang tubag. Hello, good PM. Si Texter 6523. Ganun di ay mo. Oy, ganun ingana naman inyo ang mga introduction sa ako daw, be. No, kabalo mo ga-effort, yun ba ako? Oh, sige na, kay, pwede pa ako magtubag. 0945-443-5869. Cinderella Balika, good ang GCash number para sa... Sani? Oh. Ang GCash number ng inyohang pwedeng matagaan, limbawa nga gusto mo nga mag-donate para po sa toang mga katropa or mga street children or mga senior citizens nga atong tagaan og mga pahalipay karong umaabot sa Disyembre, 0936-881-9124. Ako anang GCash biha, it's under the name of Jonna P. Yes. O, ako anang siyang GCash, pero kung manawag ka anang number, ako kaya nang giblock. I-text usa ako, kaya ako itawag ni mo. Kaya ga... Kamu ha? Gaklase ko ka panawag mo. Hindi mag... Yung mo, ingon rabia dayon nga, makipag-friend, ramanggood ko. Na. Tay mo ron ha. Tesa ha? Si, makatawag mi OFW through messenger, mutawag daw si Ma'am Ann. Oh. Pwede Ma'am Ann, ako kang ipakonnect. Pag-message ko diri sa amo ang page, Ma'am, kaya pata, kami ang manawag sa imo, ha? Si Jose Morales, bibigo pa, honey mo, eh. Nanapuntaan ni. Hindi na ba yung una ko, nga, dili mo mo sige yun o gwapa kay matarog akong pride. No. Hello, my gabi. Hi. Wala, manguro ko nakakuan. Hello?

0: may gabi.
1: Hello, may gabi.
0: Hello po, kinsa ni?
1: Si Michael.
0: Michael from?
1: Michael from Ganda.
0: Ay, may gabi, Michael. Kung ang imuhang ex usa ka pagkaon, unsa man o ngano man?
1: Unsa man? Pinakapaborito na ako, mga sa lechon.
0: Lechon? Uy, ano lechon? O sa man eh, lechon before naging ex or lechon na naging ex na?
1: Before naging ex.
0: Dali ka po dito. At dito ka madungog. Kusog kayo. Nakasasakyanan?
1: Nakasasakyanan.
0: Tagna ko pa? O? Makusgan dyan ni mo. Kasi ikaw ba ni mo diha, Mike?
1: Ako lang. Ah, habang so, kapaminang tumuray, gano'y may tawag.
0: Gasmile ka?
1: Ano yan?
0: Gasmile ka sa mga pamino sa ako?
1: Yeah, mga pamino ko doon ay sakto.
0: Si Michael ba? Nahihinay diha, habang si nga maalaan taguan diha, si kagpisi diha. Pero kay ex naman ni mo, lechon na.
1: Ah, karon wala siya, ano, wala siya biro.
0: Hala nga, no! Hoy! Hoy! Grabe siya! Ano?
1: Ay, mapapal naman, di kang kinsa.
0: Ay, no! Kani mo rag, may po, wala sa nag, wala siguro ito na minoy mong ex mo, kaya mo rag lahi rag na description. Murag sakit. Oh, mauna.
1: Ganun talaga.
0: Siya ba ang nag-wave sa imo, Mike?
1: Naanta ko yung kung pwede i-record.
0: Hmm?
1: Can I request a song?
0: Sige po, pwede.
1: I'm Not Okay by Elliot Six. Ang gano'n?
0: I'm Not Okay. If wala niya nga kanta, ang sabay laing kanta nga gusto ni mo nga i-play na to?
1: If wala na, kala na lang.
0: Kala na lang?
1: Help siya, pero from that song, I think I can still play.
0: Sige, i-try na ko ha, pero i-promise mo sa ko, di ka mag-emote diha ha?
1: No, I'm just listening. I just want to talk.
0: I'll make you smile. Thank you. Sige, magkuhan ka diha ha, ka nang mag-relax lang ka diha. Ano to, una-una? Kay Iro naman to. Ha?
1: Okay, thank you.
0: Mag-ingat ka, bebe. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ka-smile si Michael. Muna. Ayaw gin mo pagkuan. Dapat gin, ako, tambag lang na ako niha, medyo nalampas na ako gamay. Tambag lang gin ako sa inyo, habi. Ayaw gin mo pagkanang kuan. Magbulag na lang mangani mo sa imuhang ex, pa sabi. Magbulag na lang mangani mo sa imuhang ex. Tarungon po ninyo ng inyuhang breakup, kay ngano? Ngano man, madamay ang mga walang alam. Kina, sige, ipadayon na nato ni. Sige, tanggal gin. Luoy kayo! Luoy kayo ang crab, madamay. Huh? Nadamay pa ang iro, nadamay ang kanding. Luoy pa, luoy. Good evening, Cindy. Watching from Davao City and Davao del Sur and Malay. Bala, grabe naman. May gabi idea sa imuha, Kurt Bunayog, Ibanez, marag over. Pud kayo ni imuha. Kaya imo naman pong i-copy-paste na. Tuog, hindi mo basahon ako. Na, naong sa kaon. Sorry kaayo ha. Thank you kaayo po sa imuhang pagkuan, paghatag og panahon nga maka-comment kag ingon ani kataas sa imong page. Salamat kaayo. Tawag na. Unsa ni? Good evening sa kong ex sa una tangkong. Ha? Sa una tangkong nga giadobo ikumpara sa ko ang wife ro na si Richelle Pebria nga spicy fried chicken. Grabe po ni si Jojo oy. Napasa ha. Basahon ako balik ha. Sa ang akong ex sa una tangkong nga giadobo ikumpara sa kong wife karon na spicy fried chicken. Kuya wa oy. Wala na, hindi ko ka-react. Sige na lang. Oh, Jojo Pebria ng Colonia when gabi. Thank you! Magpani mo eh. Oh, tawag na! 09-45-443-5869. Ang ato ang programa pampahimsog, pampahappy pill. Kung gakasad ka karon, wala ka sa mood, ganang. Gusto ni mo nga magsigang smile, marag si Cinderella. Oh, syempre. Dapat na healthy ang

0: lawas. Kay pag once luya ang imo ang immune system, possibility anak magluya lang gud ka. And pag once pag magluya ka, oh my god, kawawang baby yan. No, dili pwede magluya B. Inumon nimo both ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Trust me, you will get the same energy, same sako ang energy nga maskin pag daghang kay problema sa kinabuhi, guys, smile gihapon. Always have the happy pill. The happy hormones ako ang kinabuhi, Charlan. Yeah. O yan nga ito, ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C mapalit po sa mga suking butika nationwide. Hello, may gabi eh!
1: Ay, may gabi eh!
0: May gabi eh po, kinsan eh! Ay,
1: paano na eh? Jong-jong?
0: Jong-jong? Taga-asa ka, Jong?
1: Taga?
0: Ipil, Zamboanga, Sibugay?
1: Opo.
0: Uy, may gabi, Ibiha. Abi na kung ka nang... Suka siya, mga jojong ay? Nay na, Jombi? Kabalo ka, Jong. Gusto gina kung madungog imuhang tingog, Jong ba? Kay... Kabalo ko nga, murag naa kay mga tinagu-taguan. Taguan, diha. Oh, hinahig ang may iwan ang Diyo.
1: Wala.
0: Ay, mo nang giingon. Ay, mo nang giingon. Kuan-kuan pa din ha. Nadunggan na nako. Hinahig sana yung mga Jojong. Gikilig na gini si Jong-Jong. Ay. Jong, hinahig sa mga Jojobibe. Jong ba? Ano na nabot naman po kag-langob? Nagod sa ka sa langob, Jong.
1: Nangitag kong dam. Nangitag mong
0: nag... Ha? Nangitag? Kayuhan. O saan klaseng kaayuhan na, Jong?
1: Nangitag sudan, ma'am.
0: Sudan? O saan nga sudan? Jong ba? O saan nga sudan man na... Si Jong-Jong po, sige nag-ngisi.
1: Hindi, ang saan magkita, dam. Hindi sudan, ma'am.
0: Hala, tapos sabi, asa man na siya nga langob na? Asa'y tubig o wala?
1: Ang sadam?
0: Na'y tubig na nga langob o wala?
1: Naglubog mong kwanay dam, wasa ko nung minas, sarag.
0: Sige, hinay mo ha, Radyo Bibi, tapos, dali lang ka sa cellphone, paminaw.
1: Ay, ita, bitawag pulutan dam.
0: Ay, magtagay mo? Jong, hinay sa nang mura jujong be. Galay na ko ang ginhawa jong. Na. Oh, na nag-irog na baya mo daghang bibijaw. Nagkagupot na nang kwan na ni, nagkagupot na sige na magpanawag do. Grabe gi si Charlene ba kwan? Oy Charlene kwan kay kadu. Kanang sa tawagan na Charlene, grabe jud ni mo ka harsh. Oh, ang yang ex kay mura dog crab. Nagbagtiin. Ikaw, Charlie, na. Hello from Cebu. Cute, good, og boses, mabisag, unsaon. Mo ba? Si SG Erico ba? Ay, sis, siya to na nawag kagay na. Ay, so, si SG Erico. May gabi eh. Si, di siya ba to? Di ko sure. Nalimot na ko ay. Oh, may gabi eh, di ha. Oh, ay, kapala ka. Gapaning kamot siya kung nga dili ko mapagaw. Kay ugma, mag-classy pa ta. Ha? Mo nang salamat sa kong lapel. DG, agrabi ka gahi. Gahi ka, oy! Sama ni, oy. Bibinga ng guwapa ka. Kara, ayaw lagi mo si... Ayaw mo pag sige ingon na anak lagi, kaya maglain akong buot. Di ko maglisod ko o ginhawa. Maglisod ko kong ginhawa. Tawag na! Sige rin magugan lang pakuan diyan sa kuha ha. Si SG Pinyol di sa Maribago Go March Store nagbantay nindot ni mo og tingog mura kag akong ex. Ay. Muraga dili na ka mag break. Karon tagtod. Maribago Go March. Asa man nga tindahan ni Maribago Go Mart? Naikuan diha, nay munay diha. Request lang kong song pasag din na lang. Uy, ngano mo no? Ngano pa rin hamig tingog sa imong ex? Unsay? kung ikaw ang pagkaon B, mura jugag lechon, sa hitsura pa lang, lami na. Wasalak. Ilumdia. Ingon-ana, ingon-ana ni mo ha. O, sige, kaya manawag pa mo? O, abriya po na ako ang linya biha. 0945-443-5869. Gapang luod na ko. O, tawag na eh. Dagdagan pa kayo tag-oras niya, di mo manawag. Pwede na kayo manawag, Bik. Gipalong na na ko ang aircon, giigang na ko. I-on na po na ko na ipanugnaon ko. Unsa man dyan tinuod, ani? Ma'am, Ma'am Charlene, naagi hapon good, pero nagdayon-dayon naman eh. Oh. Naghahanap po ako ng ka-textmate na babae na sexy. Char! Pag-ilong Brian, oy. Kanang imuhang, magpila naman ko katuig dito sa XFM, ha? 4 years na ko? 4 years na kasi pangita o babaeng sexy? Daoroy. Unsa di ay ka, oy. Oh, sige, tawag na ha. Once again, 0945-443-5869. Kung ang imuhang ex, usa ka pagkaon. Unsa man, og nganu man. di maayo pang... DJ, maayo pang bato, maduulan pa bibigahi. Kagets. Unsa ni... Ay pa ha? Naglibog mo ko sa imuhang text BBO eh. Hello? Hello? Hi? Hello? Hello? Huwag yung maningog. Hello? Ay, oy! Sama na si pang stock. Tawag ba? Ay, sigaw ng ulaw-ulaw. Tubaga akong kuan, kabalo ka. Kani ako ang mga fingers, charos, mga fingers. Oh, kanang ga-effort good be, intawon ko o kanang tubagaan ni. Hi, hello!
2: Hello, may gabi.
0: May gabi, bebe. Kinsa ni? Ikaw ka tao, iba. Kinsa ka ba?
2: Wani DJ, si... Si Jonal ni DJ.
0: Jonar? Jonal?
2: Ha? Jonal.
0: Jonal, taga-asa ka?
2: Kalunasan.
0: Kabanglasan?
2: Kalunasan.
0: Ah, Kalunasan. Asa may Cebu?
2: Yes, pero sa lower Kalunasan.
0: Uy, may gabi diha sa imuha. B, kung ang imuhang XBK o sa kapagka, or sa ba, nana ba kayo iya, B?
2: Sa una, pero karon wala na.
0: Uy, bakit kayo nagbulag?
2: It's complicated.
0: Eh, wow. Yung mga yung anak na kang nabalaan, ha? It's complicated. Kaya pa, sa kisa may nakikbulag? Siya o ikaw?
2: Abot, both.
0: Both? Ah, nagkasinabot lugar. Wala man kahay mo yung mga grudges sa usag-usa?
2: So far, wala man nun. Kaya na may closure.
0: Ah, wala. Ah. Unsa din ang closure? Uy, tsikahin ako ng closure kay lahi akong nabalaan sa closure. Ay, kaya pag magkita daw mo kay... Pasabta daw ko, unsa yung closure ganyang ibuhat?
2: Kala magstory rin natin mo rin doon, kung mag-a-a na yun.
0: Hoy! Kuha!
2: Ay, wala kay gimension.
0: Wala kay gimension gani. Dito, B, kung i-describe ni mo ang imuhang ex, isip o sa kapagkaon, unsa man o gano'n man.
2: Yung ano ba ya? Isa sa ka, Pasayan.
0: Keyborn. Bakit?
2: Lami o lawas.
0: Tanggal ulo. Hoy, kabalo ba ka? Nga ang ulo sa mga hiporn kay mapuslan ng gigihapon. Kabalo ba ka nga kanang pag-imuha daw ang suyo po ng utok anak kay mabright ka? Nga!
2: No ba?
0: Oo!
2: No ba?
0: Lagi! Dapat imuha yung supsupo ng ulo, anak. Ay, sorry, censored. Pero tinuod, dapat suyo. Suyo po, di ba po ang term na suyo? Lahi, man po, no? Supon daw ni mo ang ulo sa Pasayan kaya makuha gano'n ni mo ang nutrients na need sa imuhang brain, makapabright na siya. Unya, ginasuggest yun na siya nga before ka mag-take og examination, like mag-quiz ka or unsa ba, dapat mukhaon ka og shrimps.
2: May ba?
0: Oo.
2: May man lang sa subbing eh.
0: Hoy! Oo, kabalo na ko! Kawa.
2: Ah, wala kayo yung mention.
0: Pero mahal, hoy, mahal ba yung ang kilo sa shrimps?
2: Hindi, so, hindi. Mahal nga din, 5 piso ang kilo.
0: Pero mahal mo pa?
2: Mahal wala mo. Na, pasos pa.
0: Ilang taon na mong bulag?
2: So far, mga almost a year na.
0: Oh, almost a year na. Mm-hmm. Pero friends pa man ka mo sa Facebook?
2: Ah, wala na.
0: Di, ang ano mo, unfriend na?
2: Wala na.
0: Hulo?
2: Dili na, friend, pero makita pa rin mga something-something at the stores, ganun ba?
0: Ano makita pa man ni mo, imo pag ginaad to yung wall? Oh! Di naman ka mo, friends, yung ano makita pa man ni mo lugar? Naka-follow ka
2: sa... Di, mo minsan-minsan.
0: Kaya nga, di man ka mo, friends, so naka-follow ka sa iyan, oh. Uy. Balik yarn. Pero bitaw, bi salamat kasi mong gi-share bi ang ping di happy ha.
2: Sige, salamat.
0: Bye. Thank you. Ang akong ex kay adobong takway. Hello. Karon akong ikumpara nako sa akong wife. Lechon manok. Char. May mga palitsyon manok na mong nabalaan, ha? Dam, akong ex, akong uyab, pareho ragi... O ginamos. Dam, akong ex, o akong uyab, pareho ragi ginamos. Nga, no. Uy, nga, no. Kamu ba? Ang kanang ingon, ano yung ganyan nga mga words, no? Kay kanang, klaro, gigay nga, galalis mo. Dili mo mag-away-away o eh, pero normal lamang gina mag-away-away bito mo. Pero kung kulang lang gid mo bito sa kusog, kabalo na gid mo sa sekreto ana. Turbo Man Enhancer gid na. No? Mahal ba daw ng turbo? Tag 85 pesos ra magudtaw na uy. Kung pagkaon akong XB mo ra judog asin, dili matulon kay parat walay ligo. Grabe. Kamu, kanang inyong mga style ba? Klaro nakaayo. Labon sa una pa, o i-flex-flex pa ninyo. Diba? Gina-flex pa nyo sa Facebook na, my home. Hashtag, my home. Hashtag, my happy peel. Hashtag, my teddy bear. Ba? No. Kawalo ko, no. Hashtag, may mahal. Karon tawagon na ninyo og kanang mga ingon ana. Ingnan na ninyo og kanang mga takway sa kuan. Ipanghilabtan pa na ninyo ng mga tangkong diha amo na nang hilabot ninyo. Ha? Unsa man? Kung ngano? Ngano ang alimango man imong ex? Allergic ka? Wow! Wow! Naday na! Wag yun, oy! Hindi ko anda, si Bibi Jao, ang ihadong ex, kay Alimango, kay allergic daw siya. Bi, ang akong ex, kung usa kapagkaon, isa siya katahong, kay lami, gihapon siya, higupon. Jun ang Cebu! Thank you! May gabi, imanawag pa mo sa ako. Tawag na ha, 0945-443-5869. Ano na yun? Kung manawag, sige, abri pa man akong linya, no? Pero unya na lang siguro mo tawag. Uy, kay, I need a break. Maginhawas ako kamay. Sa pagbalik na to, ato na yung tiwason, ha? Tiwason na to ng inyong daghang kay mag mga ginapang sumbong sa kuwaro ng gawas. Ganun yung mga batasan, ha? Kana bito yung mga style nga kanang pag ex na kay daghan na kay mga bitter na judayon. Pero wala bito bino. Kanagong kuan, kana ingon ana ba nga pag wala na gani mong duha kay mabitter na dayon ka, tawgon na din mo siya sa mga words that she doesn't or he doesn't deserve. Char. Tubagon gyapon nato ni me. Hello. Ay. Attitude ah, grabe. Dili magingon na kay ga effort ko. Balo ka, kapoy biya kay mo duol to sa unahan niya akong pislitun kay para to bago na ang tawag unya ang anaon ko nimo. Gabar ba ni akong fingers. Tawag na. Kaya kung di ka manawag, sige mag-commercial break sa ako. Ha, pahuway sa ako kadali, gamay lang yun, ha. Mababalik ko niya. Sa pagbalik na ko, pwede mo nga manawag balik. Okay, akong abrihan ang ato ang linya. Naaang tatay confession kayo ron, pero ato sa ning pasulo ni ito ang mga tawag. Kaya kabalo ko nga, gusto dyan kayo mo mag-chismis. Ha, kabalo ko, ana. Biyang akong ex kay mura siya og dayok. Paborito ba yun ako ng dayok, B? Kulang yun na lang na siya og ganang saging. Try na to. Hi! Ay, nako. Ku talaga, yung... Wala kong good to gi-decline, ay, tawag lang balik unya, ha? B, tawag lang balik unya, ha, sa mga nag-duty din, ha, akaroon. Ayaw kalimot, B, ha? Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Sa mga nagbiyahe, ayaw kalimot, B, nga, kapag kapo, gusto ni mo og long, kanang long drive, makaabot yun ka sa imuhang destinasyon. Kung gusto gini mo, B, nga, kanang maatiman po ng imuhang sakinan, ang mga makina sa imuhang motor or sakinan, pagpagasulin na po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang Shelby, maskin asa ka sa kalibutan, makita ginan imo siya. Pero kung dili ka sa Bukidnon, adon na kita'y branch siya sa Maramag, Valencia, and dili sa Malaybalay, Duhani, Kabuok. Ang isa nga Shell at bang po sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, for every transaction, ipakita ang imong Shell Asia app for you to get a chance to win a trip to Shanghai, China. Nako, babe, basin mo na ni ang imong chance nga makakita ka bibili dito sa China, ha? Ayaw kalimot, again, pag mapagasulina ka sa El Ilion Shell Mobility Station, ipakita ang imong Shell Asia app. And aside from that, panghatag po doon mga pa-premium, like mga, I think nato yung mga pa-grocery yata sila, Double B, grocery na ay mga smartwatch. O, murang smartwatch to eh. Okay. Manang ayaw kalimot, biha, kapag gasolina po, nga di kalidad o di basta-basta pang international nga brand, no. El Ilion Shell Mobility Station.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kaya kung kuhaon, okay? Kayaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ato mga kita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong dirimang ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yung kasama mo?
1: Og droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Ay, char, oy. Hindi nga man dayon. Hi, bibalik kita sa tong programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. Oh, aba? Biglang na iba, ah. Para pilot testing lang ni Shabiha. Siyempre, mag-entertain. Gihapon kita og mga tawag karong gabi una. Pinaagi po sa ato ang... Call me, baby! Ay, pwede namang mutawag, ha? Balik 0945-443-5869. Bi, kung pagkaon ng akong ex, kay murag tilapya nga naghait. Hait kayong bukog hangtod ron sa madpamaong palia na lang akong sudanon. Char. Kay walay uyab, pero naging paita ani. Ah, kaluoy po ni Wasalak. Kawawang, bebe. Saan taman na Wasalak nga? Dili mang gid, wala mang gid permanente gid sa kalibutan. Gid, mga panahon nga, magbuwag-buwag mang gid. Di ko nagmatapa ka din ha, isa ka sa mga nag-inom sa tuang kape karong gabi una nga to ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Tawagi ko sa 0945-443-5869. Para po sa tuang putahe confession for tonight. Medyo kuan ni siya no, medyo may pagka scary gamay pero murag short man ta sa oras no. Na short ta gamay sa oras kabalo ko nga nagpangita gid mo sa to ang confession karong gabi una. Pero ang layo kong tiyan ay gigutom ko. O sa naman ni oy? Sige lang man tag. Ingani jud ang kinabuhi bi magsige lang tag kagutman ani. Bitaw, sige lang ugma, atong idayon ugma ang ato ang putahe confession. Kwan lang ta kanang hatag ng tadaan og idea nga naagiday ka ng programa nga Call Me Bibi. Kini siya kung asa pwede aside sa maka, 'di ba, sa confession, pa putahe confession kay mag-confess ka, gusto nimo nga ipagawas sa imong mga hinanakit sa kinabuhi. Sa Call Me Bibi, kung nangita ka og love life, mo entertain ako. Diba mo na yung gusto nga na maka-air mo og number? Ba? Gusto mo mag-air og number? Gusto mong pangitaan ta mong uyab? Wala yung pag ako'y mangita. Ako na lang lugar magproblema, anong problema ni mo? Ato lang na i-announce sa radyo kay para makakita, yuga. Ba? B, patawag ako og ma kay gaduka na kukaron. Di wow. Hello, may gabi.
9: Hello, may gabi, ma'am.
8: May gabi po. Kinsa ni palihog?
9: Bibi boy, ma'am.
8: Ha?
9: Bibi boy.
8: Bibi boy nang?
9: Ang kalimot na gana ko.
8: Taga-asig ka? Kalimot na siya
9: po. Kalamban mo, kalamban.
8: Cebu gihapon?
9: Cebu gihapon.
8: Ay, tama na eh, no? O sa mga, motubag ka sa to ang Sir Bibi question?
9: Wala ba karoon pag ako naka-open ganina sa kuhan na namang ko'y lakawan na.
8: Sige, naglakaway.
9: Karoon pag ako naka-open sa akong radio na akong lipawang, akong sounds.
8: Ang pangutan na itong B, ang itong Sir Bibi question karong gabi una, kung mahimong pagkaon ng imuhang ex, unsa man o ngano man?
9: Kung mahimo pagkaon akong ex. Unsa nga pagkaon? Ice cream, ma'am, ice cream.
8: Wow! Ang anong
9: ice cream?
8: Ikaw, ang anong ice cream man?
9: Oo. Lami, magaya tamis niya. Bila man yan.
8: Imong ex kong istoryahan, ha?
9: Ha? Ay, basig lain nagsambot sa maminaw ba, no?
8: Maski na ko naglain akong paminaw ba, murag aksyon kong kabuhi. Aba!
9: Okay. Diba ang ice cream, tinap-tinapan mo nito?
8: Oo.
9: Oo, diba?
8: Uy. Ex naman to ni mo. Ikaw ba?
9: Pinuod mo na. Usaw mo na yung pagkaon. Nga mao mo na.
8: Lagi! O ito pa sa akin, mungta na ko sa imo ha. Pila naman mo ka bulan, or pila naman mo ka adlaw, or pila ka tuig naman mong nagbuwag sa imong ex?
9: Almost 9 years na to?
8: 9 years na, pero ice cream gihapon tanawin mo sa iyo.
9: Ice cream niya pa lang ang tanawin niya.
8: Pero ikaw ba karon na na ba kay bago o wala pa?
9: Na, nako, pero on ko lang. Mag-ex-ban, baka nang LBL. Kasi nga,
8: lulubog lilitaw?
9: Oo, ganaan. Lulubog
8: lilitaw. Huwag magkita mo, uyab mo, ana.
9: Oo, maraming dana.
8: Kunya, huwag dili mo magkita, LDR mo. Dili mo
9: uyab. LDR, oo, ana, oo.
8: Buwang nga ng istorya, habi, oy. Pwede na nangyayin.
9: Ana, yun ang love. Ana, yun ang love life na koron. DG?
8: Naada yung ingon, ana, di ay nalulubog lilitaw ang gugma.
9: Oh, lulubog lilitaw na yan.
8: Pila naman mo katuig nga ingon, ana, yung setup?
9: Kanang 9 years, murag, nag, o ano, mga 7 siguro, ana.
8: 7 years murag, na mo?
9: Oh, mga inana na mo, mga communicate karon.
8: Pero LDR gihapon mo.
9: Oh, LDR gihapon.
8: May pod kay loyal gihapon kang tod karon.
9: Kung naa siya, Aloy.
8: Ala. Kini.
9: Kung naa siya.
8: Gabi, idol lagi kay Tika B, ba?
5: Ma-prisa!
8: Ikaw na, Gilby. Grabe na, Gilby, kagahi. Ay, naku.
9: Oh, gahit pa sa batong mantili.
8: Grabe, Gilby, kaay. I-regards ko sa'yo mga ice cream, ha?
9: Isa-isa, panaplin sa kong.
8: Gani, ikaw gid makusian jud ka ato niya. Bi, salamat sa imong pagtawag, biha. Pag-amping baya diha panihapon sa amor ko pa kana nihapon.
9: Ay, kaduha na ni Ron, kung mukhaon ko.
8: Ako kay gigutom baya jud ko ha. Napay mga pina ice cream ni mo diha.
9: Sabaw mo ko na makaron diha sa kuan kanang sa patera, sa kuan sa dapit sa barangay hall.
8: Mukhaon ka dito.
9: Oh, mukhaon ko sa Ramos. Siguro, karon.
8: Hi, karami ikuyog. Yun na lang. Salamat ka, ayo, baby. Amping di, ha.
9: Kung sa oras ay mong out, baby.
8: Alas 11.
9: Oh, hapit na. Oh, mauna mong oras, ha?
8: Gani, muli nagay ko yung mukha. On pa ko. No, ugma na po. Chismis na ugma, baby, ha?
9: Kita kits na lang, ba? Ha? On pa ka, mong baby.
8: Ay, sure ka, ayo, baby. Bye-bye.
9: Oh, why shout out, ne?
8: Oh, sure. Sure.
9: Oh, shout out ka.
8: Oh, go ahead.
9: Kuhan lang ko, shout out ko sa ako mga kaubana, no? Sa Grab. Grab, mangod ka rin. Sa Transport Elite, no?
8: Ay, may gabi sa inyo.
9: Sa noon, kuhan, mangod sa Maritan, may sa noong alaw pa, noong alaw. Sa Ininsik na, bibi, Ininsik, noong alaw. Sumugrit ko sa mga kaubanan, labi na ni former Barangay Captain Rio Sumatra. Huh? Pero marang ready to sleep na.
8: Oh. Ang gabi idea
9: sa inyo. May CEO, no? Dating CEO. Mm. Boss Alan, matunog. Murag asa rin ibutang sa Ginoo.
8: Tulog.
9: Ang may Boss Ricard, no? Ang nila ni Dung Lui. Ang may Donald, nani Kuan, Wojtowski, ana. Naghat pa, nakalimutan ko kasi parang nagduka, anak ko.
8: Hayaan mo bukas eh, listang mo lahat. Ha? Listang mo lahat bukas, basahin natin. Bakit marami. Ha, B? Marapod, B?
9: Sige,
8: Ambe!
9: Boss Arnel, diaya. Kaya salamat kayo sa XFM, no? Sa 88.3 XFM Cebu!
8: Exciting!
9: Exciting! Regard lang ko ni Kuan, Manager John Lee, Mitchab is my king.
8: No problem.
9: Ni Attorney Jalon, ni Attorney Gino Paul Lopez, ha?
8: Kana.
9: Mga attorney, nakangayong mga attorney.
8: Ay, siyempre.
9: O, gilabi na ni mo, Bibi.
8: Salamat, Bibi. Thank you! Sige, Bito.
9: Parang nag-dab ka, ganun. Murang naruyag ko, stingog ni Bibi.
8: Ano man, naluya ka?
9: Naluya ko eh.
8: Ay, luya-luya di ha, mga umbitag ice cream.
9: Mga umbitag ice cream.
8: Ay, puhan-puhan, Bibi.
9: Mga ice cream.
8: Puhan-puhan, Bibi. Sige, Bibi. Bye-bye, good night.
9: Sige, okay, out for Makashi. Thank you, bye-bye.
8: Bye. Abigid mo, ice cream. Ikaw na mga ice cream, Bibi, ha? Nung saaman ang programa, ay, Mike. Mike ng Cebu, ang programa na ako sa Putahe sa Gabi, madungog ko ninyo matag Domingo hangtod Huwebes, alas 9 hangtod alas 11 post kagabi. Damang akong ex sa una kay Lamion, murag humba, karon na minyo sa lain, mura na og sardinas. Animahok na dong tayo. Bitter! Ayaw mo ana, uy! Bitter, mandayon. Kalmahi di ha bom. Sino man din tawon nga nagbulag lang gani mo daghan kay kag mga ikaw gayo Cinderella gyud nang ginimugumba. Arong di ha. Pero bitaw bi, kung unsa man ang description ninyo sa inyong ex, ako lang yun wish sa inyo hano kanang unta nga magbulag gid mo sa tarong. Nagi proper nga closure bahala gyud istorya ha, istorya. Oh, nya bahala lang mo unsa inyong buhat pag human sa istorya hanay. Basta kay naay proper na closure. Di ba? Kung gusto ninyo og proper na closure, magkuyog mong duha, mag-inom mo og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Trust me, naa siya'y antidepressant, makapagaan sa imuhang gibati. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen available na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
0: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi.

people, I'm going down.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman niyo po mga lingkod dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng infeksyon. Eh talaga naman mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio. May bilhin niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin ay mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. And of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat ng tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Usapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan. At huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
1: Yes, so mga kababayan po natin.

0: na nakasubok na nung nakaraan dok, ano, while duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron nung ano tayo dun, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
1: Oh.
0: Kaya nga naghingi ng mga certificate, ano. Biro niyo ha, mula pa dito, pinapadala pa doon dok, ano?
1: Eh wala daw herbal doon eh.
0: Yan nga.
1: Yung problema. Mm. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
0: Oo.
1: Oh, kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi yata lulusot
0: sa bang dami. Mahirap-hirap pala sa tin.
1: Doon mo nakikita yung ano, partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mag-isa. Ano? Kasi alam mo, ang problema ng tao kadalasan, yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang yan, talagagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
0: Mm-hmm. Iba, nag-overthink. Ang inaasahan dok si Dr. Google.
1: Problema, pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, mas mamamatay ka sa stress.
0: Ayun na nga. Salit na simple lang yung sakit mo.
1: Kaya nga eh.
0: Pag-research mo, nako.
1: Mm.
0: Matinding mga sakit na yung nagsisilabasan, ano? Oh. Sa mga kababayan po natin dyan, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Mm-hmm. Ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition doc is isa pong malaking factor na magdudulot ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, nakukuha natin yung sapat na nutrition sa ating pong mga kinakain. Ang nakakalungkot doc, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality ha, karamihan sa mga pagkain ngayon doc, kapos na kapos sa nutrition.
1: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nila lahat natin yung mga manufacturer, siyempre concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, kumain tayo kadalasan ng mga pagkain organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Iba, pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam mo kung paano mo pre-process yung kangkong, di ba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
0: Lalo na.
1: Di ba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, ano? Organic farming. So, yun po. Let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic, ano? Huwag agad tayong mag-overthink. At huwag tayong masyadong, yung choices natin, nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa ng ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's are usually preventable naman ng mga sakit.
0: Tama doon, ano? So, yun na. So, mga kababayan po natin, samahan po yung mga likod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo po kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po dok, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang iyong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. Search nyo lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. Ano? So maganda, i-follow nyo yan para updated kayo sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga pa-promos natin dyan sa ating pong Facebook page. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin po i-share dyan, mga kaibigan, ano? Sa ating pong Facebook page, mga kababayan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dubinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold at may taglay na anthraquinones? Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mapibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagtuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline. No vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Secret of Health. Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic ito. Ano? Actually, last time ano, na nag-duty sa clinic natin, eh, meron tayong naka-encounter ano, na ganito po yung karamdaman niya mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy. Ating pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan na ito?
1: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yung sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality, yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain, ano, yung mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ng isang pasyente. Ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag merong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin. Yung sakit na to, kung saan ba talaga ito nanggagaling, bukod na natuklasan nila, na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
0: Mm-hmm. Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yun, mga factor, ano? Ano po ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
1: Ayan. Bukod dun sa sinabi ko kanina, na yung mga nerve cells, yung neurons, ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity, pwede ka magkaroon ng epileptic seizure, okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas ng matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes outbalance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga, pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobrang tubig ng katawan o nagkakaroon ng Alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis, mm-hmm. kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure, mm-hmm. okay? O kaya naman, yung sobra tayong napapagod, o meron tayong mga nerve na naiipit, or yung mga taong sobrang stress, at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero, yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon partner, can contribute to a seizure. Mm-hmm. Okay? Kaya nga, ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng ano eh, ng kumbaga yung symptom ng epilepsy, usually yung panginginig, tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime, in a few seconds. Kaya, pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pagkatake nitong epileptic seizure. Pero, as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
0: Mm-hmm. Ang ano lang dyan, kung paano po ngayon pigilan ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person. Ano? Kasi yung iba dok, madalas, ano, sa isang araw siguro, mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila. Ano?
1: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Mm-hmm. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung, seizures, yung atake. So, meron tayong patient, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi, tapos medyo tumataba yung pasyente. So, ginawa natin, dinetox natin. Mm-hmm. So, after detoxification for 1 week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Kinakailangan kasi, partner, makakatulog yung pasyente ng maayos. Kasi may mga tao na, yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos sila. Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pagaanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Mm-hmm. Na yun naman, inatutulungan natin sa pamamagitan ng nutritional therapy natin.
0: Ayan ha. So, mga kababayan po natin, ano? Mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ano? Ng mga factor, maliban sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano? Mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano? Mm-hmm. Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano? Pataas. Or, yung layo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng itong uri po ng karamdaman. Ganda rin sa mga kabayan po natin, yung nakaranas ng mga head trauma, Doc. Yung pala dapat bantayan din yan, ano? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro meron pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman ng epilepsy.
1: Meron kaming kamag-anak na ganyan na nung maliit pa siya, nalaglag sa sakdan, gumulong-gulong sa sakdan. Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya. So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito eh, yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
0: So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po niyan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas napapadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar, or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic. Para bigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet, tulad na nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yan, no? Yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
1: Saka maraming, maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain. Maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin. Kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple, pinaka the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nakaka ano eh nag-i-improve na yung iba. May nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day.
0: Mm-hmm.
1: Na halos
0: dami.
1: Halos yung pasyente tulala na dahil sa siyempre tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya tapos nung marami nang tinitake na nutritional products mm-hmm. and foods, sinunod talaga nila. Naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, mm-hmm. naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung target natin para doon.
0: Ayun, ha? Ayan, so mga kabayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan. Kung kayo po yung malapit sa atin po mga Yatsu at Clinic, eh mas maganda po magsadya ano, sa atin po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo. Para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, maturo, dayari po sa Swimmen. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Salton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Salton Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
8: Salton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa pinakamalaki po tingin sa yunggat. Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagpapago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
10: Daig ba ang Zanzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Malaking tulong sa akin ang Visionix Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Wala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
13: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po maling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Algie Bakla.
14: Hello.
0: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumamakabail ang ating pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong lugar, especially sa ating pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibayan, kaibigan po natin dyan, ano, nakakaranas ng epilepsy. Tulad na pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng iutulong ng pag-inom ng premium D3. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po natin sa premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano, ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano, yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kapit.
14: To be mad about a boy, I'm so ashamed of it, but must admit the

feel real good tonight.

Tu m'as fait mes faux-bêtes.

0: sa Ingon ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot. Sa lamang pinis.
3: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malay Balay City, Bukidnon. Kung sa painyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
0: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malay Balay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash. Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa dyan kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Salton Vitamin C. Sa duwa ka bula na kong imong 3 times a day na sinatudyod na kong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
5: Nindota sa imong sound system, oy, paons magkaayo?
6: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
5: Tiyadaha, oy, magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
6: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
7: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system.

0: sa toong mga Facebook page of viewers, sharers na to, maayong buntag ka ninyo mga katropa. Siguraduhan ninyo mga katropa nga naka-public ang inyong pag-share sa toong programang Bullseye. Aron katropa nga makadaog mo og 50 pesos nga load or GCash, mapilian mo mga katropa. No, mapilian mo mga katropa sa toong katropa leta unya. Oh. Sige lang, ha? Padayon lang ta sa pag-share mga katropa. Padayon ta sa pag-share sa toang programa ng Bullseye. Aron nga maka-income po mo. Eh. Sira mong tanaw diha. Nga, wa mo'y makuha nga benepisyo. Dari sa XFM, dari sa Bullseye katropa, makakuha ka pag-impormasyon. No, makakuha kag mga balita, impormasyon mga katropa. At the same time, makakuha po ka o pa-premyo. Oh, mauna inindot mga katropa. Nagtanaw ka lang sa programang Bullseye. Nag-share ka lang. Unya, katropa, pag humani mo og share, napilian ka, nakadaog ka og katropaleta, 50 pesos nga load or GCash, apastante kiya. Diba? Tuloy ang ligaya, makapa-unlimited na ka diha. Unya, matawagan na dayon nimo ang imuhang kuan, ang imuhang hinigugma. Ay lang tong kabit-kabit na kay di miganahan ana diri sa XFM. Di miganahan ang kabit-kabit. Bullseye! Tiktos na mami ana mga katropa. Kung ay kontra na mo diri, kanang kabit-kabit, drugs, di miganahan, anak. Raul Imperado, mayong buntag kanimo diya, sir. Good morning! Ang giti ka diretso, sir. Eh, nakadaog man si Raul gahapon. Tumno, panako naludan, tumno. Siya ba to, no? Si Raul? Oo. Oh. Oh, sige, sir. Tingbo na kunya, sir. Unya, maghatag taon niya o 50 pesos. Sir Raul, maayong buntag kanimo. Salamat sa imuhang pagliili niya, sir. Good morning! Kang Mami Josie Tinambunan and Tinambunan Family, labi na kay Bossing Ben. Good morning, Bossing Ben and Mami Josie. Good morning! Yeah, mga katropa sa Bugkaon, Lantapan, maayong buntag. Good morning! Maayong buntag usab sa to ang mga katropa, mga suki niya sa Bossing Ben, Chain to Trading, mga katropa. Good morning! Good morning, kaninyong tanan niya, mga katropa na to, ha? Pag-greet kay Inday Mitch, happy birthday na sa Bislig. Oy, happy, happy, happy, happy birthday, Inday Mitch.
1: Happy birthday!
0: Kantahan na to, birthday song si Inday Mitch. Naunsa di ay unfair, kayo ni Uga Dili kantahan. Happy birthday.

0: Happy, happy, happy, happy birthday, Inday Mitch!
1: Happy birthday!
0: Nalanggang anak ni Mami Josie, mga katropa. Happy birthday, usap sa mga nag-birthday karong adlawa.
1: Happy birthday!
0: Sa mga taga-Bukid nun, bisitaha, katropa, ang Dian's Bake Shop, mga katropa. Ang Dian's Bake Shop, nagabaligya, mga katropa. O cakes, grabe, kabarato, 265 pesos lang, mga katropa. Ado na kaya cake, katropa, nga makaon, alang sa imuhang, sa panahon sa imuhang birthday. Kaon mga katropa, kumpleto, di daw gina makumpleto ang birthday kung may cake, mga katropa, naagi ng cake, no? Sa may nag-move na ana nga ni si Saring naagi cake, mga katropa, eh. Basta kay cake and mga ordinary nga mga okasyon, mga katropa, o bisan og mga tinapay, di mo sa Dian's Bake Shop sa may aglayan, lami kay ilahang hupya diha, uy. Na, grabe kayo kalami ilang hupya diha, mga katropa. Paborito kayo pag magpalit galing hupya des Dian's Bake Shop, katropa niya isulod sa kinan manimahong ilok. Lami gilang hupya diha, mga katropa, wagi gitipid ang lasa. Pohon-pohon makaagi ko diha, mupalit ko kanang muuli ko padulong og tago, muagi ko diha, ah, palit ko og hupya diha sa Dian's Bake Shop. Katropa, alas 7:15 na ang ato ang oras. Doon na tayo mga nakahanay nga topic karong adlaw, mga katropa. Na ato ang pagkahisgutan diri kita sa mga balitang atong nakalap sulod sa 24 oras.
2: XFM Report.
0: Una ta sa itong mga headlines, mga katropa.
2: Headlines. Headlines.
0: Babayi sikop tungod sa illegal practice of dentistry, mga katropa nato nga naminaw.
2: Headlines. Headlines.
0: Ngahapon ni nahitabo, ngahapon. Samtang mga katropa, tulo ka batan-on sikop sa pagpakatag og online threats sa South Cotabato.
2: Headlines, headlines.
0: Integridad og accountability gipalig-on alang sa mas maayong pagdumalaog serbisyo publiko.
2: Headlines, headlines.
0: Okay na itong mga balita na kalap sulod sa 24 oras. Samtang katropa, atong kumustahon si Martin Romualdez. Kung nga, kumusta na siya karon, mga katropa? Kanitampong siya og pre-trial hearing, mga katropa, sa iyang arraignment via online. Talami, sumbago na yung tawanan eh.
3: Mga pilosopo pa yung mga buang.
0: Kanitampong og arraignment, katropa, via online niya. Ah, maraman itong dili pinireso, maraman ka ng guest speaker ang porma. Atong hibangon ko, doon na ba special treatment, mga katropa? Doon na ba special treatment, ane ni Martin Romualdez diya? Labo na, mga katropa, na ay mga uban niya, mga awat, maginagmayr ang kinawat, mga katropa, tanggong sa prisuhan. Wakay pagkaon. Pero si Martin Romualdez, katropa, tanawan ninyo unya. Tanawan ninyo unya, mga katropa, unsa iyahang itsura, mga katropa, kay makaingong yung sana all, may pa magpapriso na lang ko. Lami kayo kahimtang si Martin Romualdez, mga katropa. Ato anang hibaw-on unya, mga katropa, ha? Sa ito ang programa nga Bullseye.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Mayong buntag diha sa kuan. Mayong buntag diha kang Sir Dudoy Humawas.
5: Good morning!
0: Lakip na diha si Roger the Tireman daw. Roger the Tireman. Good morning kanimo diha, sir. Diya sa JD Electronic Parts and Equipment Trading. Mayong buntag kaninyong tanan diya.
5: Good morning!
0: Naglanog-lanog kanunay ang XFM diya sa JD Electronic Parts and Equipment Trading, mga katropa.
6: Tama!
0: O sila, nagabaligya katropa. Electronic parts, electrical supply. Doon na sila yung solar panel. Maunay sagot, mga katropa, sa kamahal sa kuryente karon si pagiging brand out. Yahak, yahak, sorry. Doon na sila ay inverter and accessories, mga katropa. Nagabaligya po sila og sound system for indoor and outdoor. Nag-customize ni sila. Magpabuhat ka, pwede. Gusto kang sound system nga color violet og pink, pwede kayo dito. Pabuhat ka, mga katropa. Nag-assemble man ni sila, mga katropa, og sound system niya. Nag-repair po ni sila. Nag-repair kung inyuhang sound system niya. Tanaw ninyo, mga katropa, basag na. Kaya sige, syaok na inyuhang nanghulam sa inyong sound system. Syaok taman para madunggan yung tingog. Buto man, basag man ang base na. Pwede na ayuhon dito sa JD Electronics, mga katropa. Pwede po ka diya magpa-charge ng battery. Battery sa kanan ba? Oh, charge dia unya vulcanizing shop una mga katropa. Diya mga katropa sa JD Electronic Parts and Equipment Trading mga katropa ha. Naa sila nahimutang mga katropa diha sa Barangay 9. Porok 8 Barangay 9, tama ko Rustom? Porok 8 Barangay 9, Malaybalay mga katropa. Oh, kapit ra na niya unahan ra gamay sa LL Leon Shell Mobility Gas Station mga katropa. Diha ra gyud dool ra kayo mga katropa ang JD Electronic Parts and Equipment Trading. Unya, kung gusto po mo magrenta mga katropa o sakyanan, labi na nga, uso kayo mga katropa ang laag-laag dres bukid nun yung umoy sakyanan, kauba ng pamilya, aato na mga katropa sa 4F car rental. No, 4F car rental mga katropa, diya sa Purok Uno, San Jose, Malaybalay. Doon na po sila car wash diya mga katropa. Uy, brato na kayo lang parenta diya o sakyanan. Brato na kayo kay ang van mga katropa. Kung 24 hours niya, 3,000. Unya kung pick-up or SUV mo ang rentahan ng 24 hours nila, 2,500. Unya ang sedan, mga katropa, kanang kutse, 1,500. Unya ang 2 hours ani mga katropa, libre pag yun. Oh, doon ay free nga 2 hours mga katropa. Oh, diha na mo sa 4F car rental mga katropa o 4F's car wash at 2 ang mga katropa. Diha sa Purok Uno, San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Katropa, itong oras, alas 7:20 na sa buntag. Katropa, aron nga makita nimo ang dalan. Panahon mga katropas, kagabhion, kangit-ngit sa dalan katropa. Unya, nagaulan, doon na pa'y haze katropa. Binimo fogs. No, basin maghanap-hanap na imuhang mata. Katropa, pag tumaro Vision X Plus capsule. Kini Vision X Plus capsule mga katropa, makatabang ni aron nga matinaw ang imuhang pananaw. Aron usap, malikayan ang grabing kadaot mga katropa. Oh, kana bitaw ang sobra ka kasubsob sa trabaho kani adto niguwang ka katropag dinrabaho unya imuhang mata gamit ka imuhang mata wala pa huway pag uli sa balay mahilampos pagid ka oh una nga medyo musambol-sambol basin katropa og padulong na sa complicated katropa ang kahimtang pwede ka magkatarak ana og glaucoma unsa pa na ang mga sakit sa mata nga musampot mga katropa sa pagkabuta so ato na malikayan kung ikaw nag-mintinar ka katropa o Vision X Plus capsule. Tumara kini katropa 30 minutes o sa kamukaon, matag-adlaw mga katropa. Mayong buntag diya sa Drac Cataluna. Good morning kani mo diya bro. Katropa balik ta ato taon sa toanga programang Bullseye.
4: Bullseye! Bullseye!
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Day si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa kong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan lang pamatik sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usang graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagkumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: XFM.
1: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukog itlog. Talawan ko nuko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Apa sa dihang, sukan na minaw ko, XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
2: Padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like you, basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for me.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kuso o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lain-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Premium D3 User.
10: Ako na si Lalay, 29 anyos. Nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, ligyo na tumalikayan ng hago kayang imong lawas. Labaw na nga imuha tanin lihok sa panimalay. Pag yun

0: medyo kinihim yung D3. Ako ang nakiningi na maintain sa pag-inom. Tungod kay nakabantay ko nga maayo ang akong pagkatulog. Di na hago ang akong lawas. Umata ko sa kadlawon nga ibugat ang akong paminaw. Recommended yun ako ng premium D3 sa Danan Labones nga hinahan karon nga napatili yun na to. Pasagda na nga tong lawas.
1: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman! Unsa na adik to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo! Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Sa lahat kayo day, ha? Mawag na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
4: Aragway, hamasulong inyong mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay, Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati, galing!

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
2: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
2: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigting og sumakina? Bag-o manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo mo withdraw siyang pensyon? Tano na bitaw na par?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa, hatod kaninyo ni kagawad Artemio Golye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: Bullseye.
1: Good morning. Atong oras mga katropa, alas 7:38 sa buntag.
2: Good morning.
1: Balik kita mga katropa sa toang tulumanon ng programang Bullseye.
0: Bullseye.

0: murag gubot, wa ko kasabot ani katropang Rustom. Mayong buntag diha kay Elgin Adaya. Lakip na kang like, kalino ay. Good morning kanyo diha mga katropa.
1: Good morning!
0: Oh, salamat sa inyong pag-suporta sa ito ang programa. Salamat kay mga katropa. No, ato ang dakong utang kabubuton sa ito ang mga followers and listeners ang ito ang kalampusan sa ito ang programa Matag Adlaw. Live usab kita mga katropa, makita sa ito ang YouTube channel, XFM Bukidnon. Kita atong YouTube channel mga katropa, nakita diha karon nag-sibya usab kita. XFM Bukidnon katropa, atong official YouTube channel mga katropa. Bueno, diri kita mga katropa sa mga balita na kalap sulod sa 24 oras.
2: XFM Report.
0: Una mga katropa, matod pa, babae sikop tungod sa illegal practice of dentistry. Atong hibawon ang kompletong detalye pinagi ni katropang Honey Lou Tabios.
2: XFM Report.
3: Sikop ang usa ka babae sa Regional Anti-Cybercrime Unit Conoraco Bukidnon alas 3 sa hapon, September 21, 2026 sa usa ka boarding house sa Purok 2, Barangay Tras, Malaybalay City, Bukidnon. Human kini gireklamo sa Philippine Dental Association Bukidnon chapter. Ang naisgutan na ila sa iyang Facebook name nga Kate, 32 anyos, adunay tulo ka buok nga anak, dunay live-in partner, mulupyo sa Anlae, Manolo Fortich, Bukidnon. Diin kini nagapost sa iyang dental services. Nasikop ang naisgutan tungod sa legal o dili lisensyadong pagtawad sa braces o retainer subay sa Republic Act 9484 o illegal practice of dentistry. Nakuha gikan kaniya ang nail drill, mouth mirror, low speed bore, ligatures, wire cutter, cotton pliers o uban pang mga kagamitan. Ang dinagpan paslak na sa prisuhan sa Malaybalay City Police Station alang sa kasong iyang atubangon. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Santon Plus Gold na puno sa potent antioxidants na matabang sa pagpakun sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factor sa heart disease. Alang sa General Wellness, Tumarog Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
0: Yan, salamat katropang Hanilo Tabios sa imuhang report. Agapon mga katropa dito sa Barangay Tres. Tres ba ito? Kaghapon, natuan ni kaghapon sa tuang mga katropa. Lakip na ang operating team ni katropa ang cybercrime. Sayang kay mga katropa ang iyang kinabuhi. Imbis nga yatiman si iyang tulo ka buk anak karon tuas presuhan mga katropa. Hinoon barato raman hinoon mga katropa, gamay raman ang kantidad or bugti sa iyang piyansa mga katropa. Nakuha ko na sayop. Depende ang piyansa katropa, depende sa iyahang gibugaton, no, sa iyahang nabuhat nga sala. So naa sa mga 10,000 to 30,000 mga katropa ang likumon nga salapi aron nga makapiyansa tong maong suspect mga katropa. Kini manggod si alias Kate, wala ni siya proper nga lugar, insakto nga lugar katropa o opisina or unsa may tawag ana kana iyahang murag clinic niya sa iyahang illegal nga pagtaod og mga braces kay naga-home service ni siya. Ang iyahang serbisyo ginapost niya sa social media. Ginapost niya mga katropa unya kunay mo kontak sa iya iharang atoon i-house to house niya. Para po niyo kanang mag-ayo og kuan ba magtahi og sapatos payong house to house. Prato kayo iyahang braces katropa ang up and down. Naara sa mga 3,000 kapin. Oh, 3,000 kapin. Samantalang mo ato ka og legal nga dentista, katropa. Akong pakihinabi kaghapon sa dentista nga naa dito, naa sa 75,000 pesos, mga katropa. So, dako kay diferensya. Dako kay diferensya. Apan, na doon ay apan. Oh. Kung magpataod, magugkaaning manginaning ng mga illegal, mga katropa, doon na sila kahibalo, kahana, samarapon sa doktor, katropa, nga mutaod og mga yunana. So, unhealthy para sa imuha o dili siya hygienic. Oh. Dili siya hygienic mga katropa. Kay ang ilahang aparatos gigamit, equipment, ang ilahang mga materials gigamit mga katropa, gisulod ra og cellophane. Wag kita kahibalo katropa, sanitize ba na? No, what if katropa makakuha kag sakit tungod ana? Kaya kung unsay mahitabo mga katropa sa imuhang ngipon kay malpractice man na, unsay mahitabo sa imong ngipon, asa ka mudagan kinsa imuhang pangayuan og tabang? sarap ni sa asset nato mga katropa kanang nindot nga smile o basin og sobraan ka kuan diha nang ambisyon ka diha nga magka braces ka unya imuhang giadtuan katong bratohon imis nga tarong imuhang ngisi na unsa na hino nahiwi na nang ba diha ha ano to ta sa legal legit nga doktor. Na ito yung rest nga ito ang kinabuhi mga katropa, nga ito ang help tungod aning makabarato ka. O, tiguman dahi na, tiguman. Ako galit, tigom-tigom ko karun eh. Di mang jugo katigom mo eh. Kaya mahal amang grudo gasolina. Di mahinota katigom man eh. Barato ba? Mami Josie, barato ba? Barato nga mami. Sobra ka barato. Pero lagi, ang imuhang health anak mga katropa, masacrifice sab. Pay kamot usahay ana mga katropa basin na ni maho pang sibuyas gigikan kagutan. So, careful lang ta. Kung gali nga gusto gini mo magpataod ana mga katropa ninyo. Okay, barato lagi nya gusto mo namoy nindot nga smile. Nahuna alang ninyo perminti mga katropa ang consequences ng inyo ang atubangon ana. So, di matuod mo mapriso kay kamo may customer pero basin og duna na dako epekto sa imong ikaw ba. Kay pag madaot na imuhang ngipon, muwadaan ka ugana sa imuhang dagway, di na ka ganang mutanaw. Depressing biya ng mga katropa. Basin ma-depress ka diya.
1: Tama.
0: Tag 80,000 ang braces, 75,000 me. Ang down payment, kay 20,000 ang down payment. Pastilan, mahal lang diya. Mahal, mahal kay mga katropa. Pakapalit naman tag-yuta, ana, oy. Taod kag braces para manindot ang imuhang smile. Unya, makauyab tuod ka, binuangan ra pod. Ay, useless. May payway nindot nga smile. Sagad nga mga kliyente, ani ni alias Kate, mga katropa, mga estudyante. Mga estudyante, mauna, mga estudyante. Eskwela sa tagtarong. Unya na nahuna-hunaon na to ng braces, diha? Braces retainer. Basi naibo kasi mga classmate kay dunay braces o retainer. Well, maka-afford ba na iyang pamilya? Ikaw kay imo pamilya mo, maura po ang kwarta para makapa-eskwela sa imo ha? Ayaw na pang-ambisyon ang braces o retainer kung dili makaya. Ha? Basi doon ka na imo classmate, ibo ka kay naasya'y braces, waka kahibalo. Nga dito po na siya sa tag 3,000. Ikaw rin na ilad. Mayong buntag diya ni katropa nga Romy Butlig Osho. Good morning ka ni mo diya, sir, ha?
4: Good morning!
0: Musta nang po itong AOR diya, sir? Mayong buntag ka ni mo diya, katropa nga Romy?
4: Good morning!
0: Ato ni tagaan si katropang Romy o recordon pohon-pohon. Katropang Romy, okay ra ba na? Nawala naman si katropang Romy. Nag-report ni sa una sa Exciting Pilipinas niya. Kad nga nawala iyahang pinalanggang si Christian, wa naman po ni nag-report sa tuwa. Ay, katropa gihapon ta. Ano, katropang Romy? Katropa gihapon ta.
1: Tama.
0: Angeline Ligarde. Nagtanaw sa tuang live stream. Salamat kayo. Good morning.
4: Good morning.
0: Iya usab mga katropa kang... basin mahiubos ni mga katropa, di na ni maminaw sa tuwa. Ato ni inibaya, be. Mayong buntag ka ni mo na Starlight Milliston, des Barangay Patpat.
4: Good morning!
0: Nagtanaw sa tuwa nga programa. Happy Tuesday ka ni mo, di ha, ma'am, ha? Happy Tuesday ka ni mo. Dool raman ang Patpat, ma'am, na kay kanang binuhi diyang manok. Mga nahanong min, Jonathan. Among na po ang sibilyan. Mga nahanong, ma'am, masin na kay native manok, di ha, ma'am, ha? Palito na mo, palito na unsa dai mo. Di ta magsigig palibre. Palito na mo, ma'am, kung naka'y native manok diha. Maraka'y numdumin ako ko ni katropang Michael Recabo. Ano man nakibalik si Michael diri katropang Rusto? Murag natagam siguro itong ang iyang duha kabuok manok, 300 dira gibayad. Iya, gipaihaw pagidaan. Marang delikado. Delikado ng luod to. Watak hibalog ng luod to ba? Ano ka buk manok? 300 dray gibaya ni Jonathan. Francisco Alimoren, sir. Mayong buntag ka ni mo da, sir. Das dalwangan.
4: Good morning.
0: Grabe ka, nindot nga lugar. Mugaway kay mga katropa. Makita ni mo, dagho kayong bukid. Hangin kayo. Sir Francisco Alimorin, po diha nga to ang coordinator, nagpuyo si Mama Kider Diaz Dalwangan, mga katropa. Coordinator na to sa Katropa Listeners and Solid Supporters Kun Class. Na diha mga katropa si Dalwangan. May punta kayo na mo, Sir Francisco, ha?
4: Good morning!
0: Diya usap kay Baby Yana. Good morning to all.
4: Good morning!
0: Morning ka ni mo diha, Baby Yana. Salamat kayo sa inyohang pagtanaw sa itong programa o pag-share.
4: Thank you!
0: Pagid na sugdan, mga katropa, ito ang plano, mga katropa, nga magpatigmo-tigmo ba? Ato na ning asikasuhon, katropang Rustong. Ato na ni planuhon kay nag-ung-ung atong papremyo diha. Karon, 50 pesos sa atong mahatag, mga katropa, sa mag-share niya, public ang pag-share. Mahatag 50 pesos nga load or GCash diha kaninyo, mga katropa. No, bueno, mga katropa, sa laing bahin na sa tuang balita.
2: XFM Report.
0: Tulo ka batan-on, katropa, ang sikop sa pagpakatag og online threats sa South Dakota Bato. Ang kumpletong detalye pinagini, katropa, nga cherish at lighid sa XFM. Jensen.
2: XFM Report.
1: Kustudiya na sa mga otoridad ang tulo ka batan-on humang nagpakatag og hulga sa managlaing tulunghaan sa South Cotabato. Duha ka 16 anyos kang taga barangay Lamian, Sorala, South Cotabato ang gitakop samtang ginatun-an nga pasakano kaso human nagpost og mga hulga sa social media nga may kalamigitan sa nahitabong Banga High School shooting samtang usa ka 18 anyos usab ang balhog sa selda sa tupi human nagpost og hulagway sa arma sa social media. Ginatun-an usab sa mga eksperto kung mamahimong pasakano kaso ang mga ginikanan sa tulo ka batan-on tungod sa pagpabaya. Sumala ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nagpadayon ng ilang pagigbatok sa mga gapakatag o kahadlok online o gikaputyag nga ang unang prioridad nila ang kaluwasan sa tanan. Nanawagan usab gini sa publiko nga makikinabangay sa mga hintundang ahensya sa gobyerno o galing mga kita o online threat. Mga katropa, alang sa dugang enerhiya o glikon ng kapugkan, tumarog Premium D3 Soft Gel Capsule alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, gini si katropa ang Cherish Lighid, XFM News.
2: XFM Report.
0: Maulagi na. Dapat ang manginikanan ni ini katropa, apilon og priso. Apilon og priso ang manginikanan usab ani. Ay kung ignaog sa lagyapunis maestra kay wa na matuto ni mga estudyantihan eh. Ang edukasyon nagsugod sa balay, balik-balik na kita ana mga katropa. Pagsugod sa balay ang edukasyon unya ang manginikanan ang pinakaunang nga magtutudlo or first teacher sa mga anak. Therefore, mas dako og impluwensya katropa kay since bata pa hanto nagdako mga katropa, ikaw ginikanan kamong nagmatuto sa inyong anak, mas dakong impluwensya makuha ang inyong anak sa inyo, ha? Kung inani ang batasan sa inyong anak, therefore, kamo nagkulang mo sa pagmatuto, pagtudlo sa inyong anak, pagpadako. Sakit nga kamatuuran ang mga katropa.
4: Bullseye!
0: Sakit nga kamatuuran pero dawata ninyo nga nagkulang yun mo sa pagpadako sa inyong anak.
4: Bullseye!
0: Yung ka, inani na ipangidaron mga katropa? Inani pa, ha? Mga batanon pa kayo, nagapanghulga ng mga katropa, hinungdan nga dito sa Cotabato mga katropa. No? Atong Monday, gi-cancel katropa ang mga classes niya sa kadaghan ng lugar sa Cotabato. Tungod din yung mapangpanghulga sa pagpamusil sa tulunghaan mga katropa. Unya kung mahisgot mag-uta o Cotabato area, oh, kung doon ay mga inani nga threats, seryoso gina, nga naman. Hindi mo magali mga katropa mag-election sa barm, tanawa kung pila ka helicopter diha ka ng mga kagamitan pang gera katropang gipadala diha sa itong mga kasundaluhan. So, seryoso gid ni. Mo itong nag-cancel katropa ang klase, pero nahibawaan katropa nga tungod lang ni ining mga buot ng mga estudyante, mga batanon. So, dapat maginikanan ini, apilon o kastigo.
4: Bullseye!
0: Nakahinom-dom, nahinom ko sa kong amiga mga katropa nga maestra. Gireklamo siya sa iyahang mga gireklamo sa mga estudyante, mga katropa, ang usa ka maestra. Paminaw mo ha, tinuod nga nahitabo. Kay gagmay o grado ang iyahang gihatag sa mga estudyante. Doon ay pipila ka mga estudyante, katropa, nga nakuha o gagmay nga grado sa iyahang subject. So ang gibuhat sa ginikanan, gipatawag ang maestra dito sa guidance counselor, dire-diretso. Kaya giduro-duro daw siya dito nga ano man ni ma'am nga pasamang gamaya o grado ang akong anak nga bright man kay niya akong anak. Karon kay ang mga maestra karon mga katropa, syempre managanasab na sila kay ang ilang profession katropa, no? Upad katuig nga giiskwelahan, take kapag exam, luha, singot, ya, kwarta, daghan kayong mausik katropa para lang makakuha ka og lisensya, para lang makapasar ka og let. So, ang atong mga maestra karon nangandam na sab tungod aning juvenile justice katropa nga dakog protection alang sa mga kabataan. So, atong mga maestra doon na sila yung mga records katropa or kaning tawag natong portfolio mga katropa sila mga estudyante kung unsay records sila mga estudyante no unsay mga binuhatan. Karon, pagpatawag sa ginikanan dito sa maestra katropa, gipakita ang portfolio, pagtanaw katropa. No, ang iyang anak dahil dito, dili kayo nagasulod sa klase, dili nag-participate, kaya nagatulog. O, kapila na di ay gitakaan o ga-quiz mga katropa, kanang removal quiz bitaw, or kanang make-up test bitawag ana mga katropa, para lang yun nga mabinat, makapasar katropa, sabton pa sa maestra, ali direbe. O, palihog ko ano yung toang kuha, nag-advertise na katropang rostong, palihog kong monitor ninyo diha. O, katropa, gi-record unsay binuhatan sa bata. Gitagaan pa og pila ka chances katropang maka-take og exam para lang gid mabinat ang grado pero di mang yon. Oh, kay kada klase daw magsige og cellphone. Oh, magsige og cellphone ay estudyante. Oh, pagkahibalo sa ginikanan nga mo dinay binuhatan siyang anak ning uli og way tingog-tingog. Oh, di ba? Kamo nga mga ginikanan mo tolerate magid pumusin yung mga anak mo nay klaro. Tolerate niyo yung mga anak ba? Nagtuo mo ngayong mga anak, mga buutan. Nagtuo mo ngayong mga anak, tarong sa eskwilahan. Oh. Kay mula ka o man og buntag, madto na ko ma, mubles pa, mga igbalon. Uyam mo ulit po pagkahapon. Oh. Nagtuo mo ngayong mga anak, tuag eskwilahan, tuaday og mall. Diba? So, kamong mga ginikanan, ayaw ninyo suportahin ang binuhatan sa inyong mga anak na di maayo. Pakigsusi, yun mo. No, pakigsusi, dapat dunan mo'y ka ng strong communication sa inyuhang anak. No, di mo kay kung sa inyong nakita sa inyuhang matag-adlaw nga panag-uban sa inyong anak, maura na. Ha? Mag-uban ra mo niya og buntag, humagpamahos, ang taiya po mo og lupad, kay ikaw nagtrabaho po ka, pag-abot ni magbalay, gabi ina, nagtukag imo anak tarong. Kaya, di ay, dunan na din ay binuhatan, di ha? Maunin na itabuan ni Skuta Bato, mga katropa. Congratulations sa tuang kapulisan o sa tuang lokal nga pangamhanan diha nga nasikop gid ni natunton ni mga katropang maresponsable aning pagpakatap mga katropa og death threat. O aron katropang matagaan usab mga katropa og peace of mind ang katong mga estudyanteng mga tarong og mga ginikanan mga katropa nga adunay pagpakabana silang mga anak. At ang oras alas 7:50 sa buntag. Katropa, karon na mga panahon na o karong adlaw mga katropa, no, doon nagyapon tayo banta sa haze. Hangin kini katropa nga gikan sa Indonesia nga nagdala katropa mga small particles nga makadaot sa tuang lawas kung kini musulod katropa sa tuang lungs, sa tuang baga. So, dakong maapiktuhan ini mga katropa, mga katiguangan o mga kabataan. So, protektahe ang inyong kaugalingon. Tumar kanunay katropa o Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Aron katropa nga ma-boost ang imong immune system, pakusgon ang immune system katropa, aron dili ka mataptan, dili ka daling mataptan og mga sakit. Xanthan Vitamin C mga katropa. Balik ta taw-taw sa taong programa ang Bullseye.
4: Bullseye.
5: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Joy, 27 anyos sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan usahon. Unya gamay taligsik, hilamtan dayon ko si punon ubod. Tingnan ko sa akong uyag, mamiinom aning Xanthan Vitamin C. Sukad niinom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Xanthan Vitamin C.
5: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Xanthan Vitamin C. Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Xanthan Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
5: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Xanthan Vitamin C.
8: Xanthan Vitamin C.
9: Ako si Ola, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Xanthan Vitamin C. Masuko good si mama pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Xanthan Vitamin C. Mao bitaw lagsik kaay ko, atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Xanthan Vitamin C.
10: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ano si Ariston? Saka lang mo, ma'am. Itong adlaw dyan ko ang gapainit kung niya magsige pa dyan ko. Kung ibate ko dato ang panlaman sige sa akong ulo. Palitan ko sa akong Mrs. Aling Santon Vitamin C. Akong gisa na yan 3 times a day. Sulod sa usang pasimana na wala na dyan ang panlaman sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.